batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three fela ka four. Ke tsona di-strategy.

0: wuli di jaba ga mokare tsanga tsebe le ngutlwele sengutlwele ke a kopa mona ke bua ka mohale ga gabale mogena madiba batlasa metsi ka kapa makakate le majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganya pafitho nka bua ka bujane ka tsosa difefa
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yerwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamari.

a di a wele di hulu hulu di pati pamero buliano o chon chon te kitu ya ka faela le siba la mshere chuga na lana o le seri di le kwe na lebo nela le fatu la ka hamta tai o tu on peta ya hodimo ibi le kwe na mo sabu adi buka ta nampa wane ha u jile o homo gana o peti vien chime rujana ta mo fo di sakai papo papo ngapila ha u

0: mana madiba wena irenga ha o sapa madiba o ya nyolo bane ha o ka tswa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mukwena emotuna wa ha nkupane ya matunya re ke tlekele bo ejwa lo mgana modimo wa ka yantseng arimile pesemelo yona entsenye tswa bo lo dingkontsa ka yena yantseng arimile ho re ke ne ke solo phanye mautu wa ka uri mampa ya ka ya le bit ka ena tlanke boli ya mohau ene yona isopa atla e fuke ke ga sitana le we rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebeletso o the wa di modimo ho ya a se mautu ga ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlo lokela bo jwa yona gaitsedi ya motho lae lae maponi yaungile nga monnate o tlwa ho rengatsane tsa bo borobong a ho dikela ho rengatsa bo le shumele metso emedi bo si bo bo holo ha tadi ha rolla bo seka na go ntsane tsa bo chechella kwana ya santsa bo ka di khomo ka go sepala ngwantsa ha o lapeng mo ditseng lo hona teng mo sebetseng wa ka o fapakana ruru kentse headset ya hao le bitso la ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mshimano wa kamono ka kwaringa ha sori ke botleng a tla sale balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwaringa Highlanders stadium hantle tla sa thaba le pantsula thaba ye sepono mpeng o tinga ke buswa nga bjalo ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshoshwe ke wa sukudi sukudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntshotsho le bo etelele pele ba morena taelo matsoso ha e le morena kgobane theko ena ke morena wa thaba go tlotlaeditsiela boraro ke le bofela gona basotho ka wona kgotso pula nala ke la bobedi ke la la nne kgwedi yona ke ya borobedi selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hantle odima matsatsi a makgolo a mabedi le shome le metso e tsheletseng ke bopaki wa go itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a mane ka motso o robileng monna o le mong athinyane beke yona ke ya mashome a mararo ka metso e mehlano ha thuto ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robong mashome a robong ka metso e mmedi 1992 e sale ke fihlile hantatai ruri ke sebeletsa bjalo PCFama lenanong le monnate le bitsitsweng a selemela morning drive show le mo E4 ona ke wa bana ba kgwale ho monnate ho monnate e nkgono wa mafatlha ha go ya fatshe ka mangwele nneso Amen. Amen. Nkhono wa mafatla.
1: Amen ga tlhola.
0: Re na morimo wa matsiriso le khanya le khotso a o yetsetse ka go le ka o re o bohlwa kwa mo mongwe mo ifo bana ba kgwale ka sitena le o ba sothuka ka ka retso.
1: Khompo le tlo se di so ena ka mehla le mehla
0: wa yes. Amen.
1: Amen ga tlhola.
0: Amen nna. Amen ga tlhola. Ke tla iphumana ke ikentse jwa goba ga ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ke gore fela nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wa ngwana e le wa difela o di maphisi ya fam bebele yaka le bebele ya gago e re ga o bina sefela e ba o rapela bjalo gabedi ka gona le gona ga ga mogelo o di maphisi ya fam lenanong le monate le bitsitsweng fela selemela moon and drive show le mo efo ona ke wa bana ba kgwale go monate ebile o ya thabisa go monate ke thabo fela ge ya tseba gore ke mohlape wa modimo ka gona ge a loswa ke yena ke ka gona e reng ga re qala letsatsi e ba re tla qala re sentse re mo rorisa ka ga re se re bitsitse go yena re entse jwalo SMS e ka gona fela go na le wena re registare nomoro ntsa mogala +266 599 56 le 2121 9956 +266 599 56 8121 9956 Wari ma PC ya fama refutsela ka letsoho ruri ge jajwalo ka lebese o monnate bile o ya thabisa o monnate ke thabo fela nna ke ya kae ke le ba matleng a sidiba sina a ke tsa tsena ga se fuduwa Siriba sena re fuduwa letsa ebe ke manyatla nwela go lona metsotsong ye mashumi a mararo ka mora go rra ya gona ya boraro sitting siriba samadi a le tareng ya PC FM matla e leng a sona au matla anu ke sebele Amen.
1: Amen. Let's be happy.

0: o ka sebe sesosa sa bohloko bophelong ba batho ba bang. O bore dintho di tla o tsamaela hantle. Sello sa motho ya hweletsang ho modimo. Re ba hao morena. Baskom maswabi e ditse hantle ntate molo tsa o itsepela in grace. Re ba hao morena. Mokgopudi.
1: O gona ke lelale ke fetse lebi le ke a kgatlha ropesa ke Jehova. Re ba hao morena.
0: Re ba hao morena Mokgopudi.
1: Mokgopudi ka masipodi ati.
0: Re ba hao morena. Sitting a sidiba sa madi. Morena sthabi a le hangkgono mmamareu. Kapa handa temolo mmamareu. Re ba hao morena.
2: Re ba hao morena ntate. Ntate Modimo. Wena o nang wa bopa motho. The first thing. Wa ga motho yena o. Ao tsebe. Ao sibeletse. Ao gapela ka mehla le matsatsi ohle. Re ba hao morena ntate.
0: Re ba hao morena Benji Benji. Amen in night. Re ba hao morena. Re kgeluile ha kakang. Re tla botsa tsela ho mang tsela ya nnete ke Jesu. Tlong re mmatleng ba heso. Ntate Ntlhane. A le ha ntate Molodiko. Re ba hao morena.
3: Ba hao morena.
0: Rakgadi.
3: Nako e fihlile, Moso wa Modimo o atametse wa ka, mme le dumele molaetsa o molemo. Ba hao morena.
0: Re ba hao morena, rakgadi nthumeng a matete.
3: Taba kgopa ngwaneso.
0: Amen e nneso.
3: Nneso ke morena.
0: Wa dipelo.

0: re ba ha o morena nka pise ka matla wena ka sebele ntlhulele sebe ka mehla metshidi a le hantate molopita re ba ha o morena
1: wa o morena
0: ntate tshukulo
1: o se ke wa khela le gongwa o di mo bane ha le khutla le tlotla le hlaba wena re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate tshukulo mo hai
1: ha tsusane ntate
0: amen ntate wa ke sikilwe ke Jesu ke rutse ho yena fubinga sa hae ke ya phumula maleti a le fokodi ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: ganiso
2: morena ke se di ga ka le poloko ya ka nka tshohama ba ha o morena
0: ba ha o morena ngwaniso
2: sa ho
0: amen ni
2: amen e ho
3: haleluya haleluya o di se tsoma mo ntate
0: re ba ha o morena

0: bahau morena
1: bahau morena mane
0: morena matsepo bahau morena morena matsepo nturi amen ngwane atamelanga bohle jesu o satlile sebopehunga sa bohobe tlong re morapeleng coach halema ka le mahla a le maseru east
2: jehova o mo hauja o re mele mora wa hai
0: re ba ha o morena
3: se ba ha o morena
0: morena a masisi
3: go nna go ba gaufi le modimo ke ntho e molemo gobane ke ikgethetse yena go ba setshabelo sa ka ke tle ke tsebe go bolela mesebetsi yotlhe ya gae se ba gao morena
0: re ba gao morena morena a masisi
3: ka pontsho ngwaneso
0: amen ngwaneso re ba gao morena empa hei empa ba khopo ha ba jwalo ka mmoko o fifulwa ngake moya memma pakimo hali aleta jana.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena ntate
0: ngwaneso
1: ho le sa ho nolo ba pelu di feileng ho ba ne ba tla bona modimo re ba ha o morena
0: re ba ha o morena nkhono matshep
1: kwa la rata a le ninja
0: amen e se ngwaneso re ba ha o morena Jesu a re ntate ba tloele go bane ha ba tsebe seo ba se etsang ntate mphaolodi pelei a le setleketseng

0: ba hao morena ka mosa ka bogabane Jesu o ntsa nthlokomela ke yena ya nketellang a pele o nnene sa ka lerato a o tsili a le khubetswana Facebook re ba hao morena ba hao morena
1: ba hao morena
0: ntate le tlhok
1: o le tsano lo mo tsaya ka le tsini ke le tsisa ba tsaba go po ya sa dile mo khatong wa ba tsini ba hao morena
0: ba hao morena ntate le tlhok
1: amen o kholo wa le
0: morena mo dimama tsiri tso le ganya le khotso a o etsetse ka o le ka o wena le bantlu ya hunta
1: ba tsana le wena ba ba le
0: amen nna re ba hao morena le fatse ke la Jehova le tsohletse ho lona ntate dimpho mphulo a le ntate molo ra moseka

0: Ausrurisa.
1: Kiso ga tla ho le amaka tsaba ho morena.
0: Ke ba ho morena.
1: Ha se ho se ga se ga me.
0: Morena mo di mo ma tsiri tsore khanya le go tswa ba ballele ba ntweno nneso.
1: Tsela ga jalo wa le.
0: Amen nna. E ba ha ho morena. Ke sikilwe ke Jesu ke ditse. Go yena fubeng sa hae ka jeno ke a gatholoa re ba ha o morena mamzu a le peka hantate molodintsi re ba ha o morena
2: ke ba ha o morena ntate
0: mempo
2: ba ka morena ho bana mo le mo mo ha wa ha ke o sa sele re ba ha o morena ntate
0: ke ba ha o morena mempo maghema
2: amen ntate
0: amen ngwanisi

0: ba ha o morena
1: ba ha morena
0: morena tlo
1: e le la o e se e go go tsala tsaka e se ke ka tswa go bela bo
0: re ba ha o morena morena wa ka amen ntate Morena ditshitso tsa hao ha ke di hopola tsohle ke re o mosa o mo hau o ntsa maisitse hantle re ba hao morena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba hao morena
2: aba o maga dibu
0: abu dimope
2: e jone na le ga o le ba ha o maga da dibu ya u dimu re ka kan dia tsena ha pa ya mele o fe ngwana
0: amen ngwana isu re ba hao morena ke se ke utule jeso ha o mpitsa o re ke tle ho wena ke fole matswalo a o simole boheng a le ha sudi

re ba ha o morena o seke wa re isa mollekong o mpe o re ntshe bobeng sisti a le lefatsheng le go le dom sisi re ba ha o morena nka phatetsa hao o tsaye tumelo ya hao yo pholose morena mma mo ipone mo eketse a le phomolong.

Kibitsa ba robetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Kere prompita yena haella le godimo. Ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo. Ba tshubuana le ha fetwa mti mo fetwe le polo tsa banna le basadi. Utle go tumiswa ba ba fela mti. Ba profita le dingaka le bohle ba tsile wena o tiri. Ke na ya re neileng bophelo ke na re neileng dintho.

ena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukeng ya tsenulo haulo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano bawo mabitso a bona a skibing a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sibutinya sa mollo

0: metsetsong ye mashome a mararo re kataone ya mokokotlo goreng ya rona ya bone godimaphisi ya fama Black Moses Don't Give Up ke ne ke nka sekotwana seno sa pina fela gore re tsebe go fitlha mona moo rona re batlang ngwana teng ke la bobedi letsatsing la ka jeno la bobedi le entsweng ya ke morena jet motse wena o tloa go kae wena o leba kae gona ge rutana dibaka tse ntle fela gona ge rutana dibaka we mix education with pleasure Wano hantatae, linanon le monnate le bitsitsweng a selemela. Ke itsamela monnate le mo ifo wona ke wa bana ba kgwane. O mpitse jwalo bulldozer. Kanda kanda. Steam ruda. Buli buli. Jete! Motse! Wena o tloa ho kae wena o leba kae? Baka tsena ge di bitsa jwalo ka tatellano ya tsona ga ge di tloboke ge di bitsa jwalo ka tatellano ya tsona godima PCF ama ya lekgotla la kgaso la hantatae jet motse
1: ke
0: tsena le mabitso a lefane wa tseba ke tseba fela teke ba thipung a mama ke matomaneng
1: ke tla dikalane ke tswana teke tla dikalane ke rate ma se go le tsana tsala pa go tsuku go tsika la go papa ta ba mabitso tswa ka ke di tsana magane ga go tsinga ga di lane a lo jimo di go tse ga di gara ba di ba di ke tla leng go tswa ma tau di ke di ke di ke ga mo di ga papa ga tsona ha mpaga a go tsata ka ne se tlabe di ja ma mo ya se ka ja ga se a ga tsuta Ata wo wotwa diye sara, ganyane seki matibidi, nina gen adu apasi kiri jama fama chute kama chiru wamu di kita gala sawi anusuli. Mungu jana mwoswana tenye ta sata wapunu di yomong hama chwe jipi, nina lese pete la choko mwalo. Mungu kwa langa mama mwoto mwenye kwa tapale soto hansu kwa nima swa pungale kwa gama kwa sarane. Mani hase tu kwa mwenye nita mansu yani, gini se vidi adi ata wa tegale losu yena mwota wifa yi nina kwa mwa jisa mwikanyana suta madrezi. Alon, hanu, alon, jete jima kakadei. Aga ga re ga pa mansunya na so na lefa ma mata kwa na ba lo tsa se go kwa ga ma mo kwa le tsone tsa mala ha ma lo na ti kwa na go kwa le ga tsi di. Ba putule ga mo tsa ti ding ha ma lo ti ti go tsane fela ga mata ba go tsa ja fela ma ke tsaka ha tsa E ma budi budi.
0: He la he la mpuputa.
1: He ja go go le na ja go le bile se.
0: Kwa kwa bela mo ikokobetsi.
1: Amen.
0: Kwa kwa bela mo ikokobetsi. Go tseba ntho ha o monate le gale. Jete motse.
2: Jete. Motse.
0: Ngwaneso.
2: Ba le ba kae?
0: Ha le ba kae?
2: Ke ga bo jema.
0: O le ba kae?
2: Ke ga bo jema.
0: O le ba mo jema.
2: Le ba kae? Bo ke spola. Ebekele e tsatse akati aga bogotse e tsatse atebewe atagari ma abodo e julwe tshega thota budi bo ya mafufani Sikal le jere pasi mashala. Ni khoba nanu wani, ni khoba nanu du. Asi noto japa gila sujete. Deo wajin tele puti ata. Tire di khomu. Maite anu ya mwone ki puta a e i o ute. Anu da kontinua e.
0: The struggles continues.
2: Continua.
0: Ke re kena, kena, kena, kena, kena, mwana tlo yo kgolo. Amen inna. Wabona haufika kamono kama siyano chenga high school. Onore aluta continue. Jete, mutsi.
3: Shendi, shendi.
0: Mutsi.
3: Aishila inu.
0: Wazwana, wazwana.
3: Wadini kwa wazofobo una.
0: Ibe hawa wana ati ya upanyani.
3: Rapper Hasselsa Rahere Hamabu Kitewara Kara Matia, the mother Gitila on a day. Yeah, how about your Panyana Gitila Walter? Yeah, I'm playing. Ke a go hung ke mo khona ena no gana mo ka ri e khona ngona teng ha ile ba ha tswana ke mo da ke kana sekolo teng buri tsena ya ha ga mo hati e teng ke khona ya hukung e ya hormone le fa ngo Kita kamu naga harap apa? Kiri, kepala ma, para judi, kira mana imolombo? Para judi anak jele epuja, ese. Kiri koko ma budi.
0: Kena siabata.
3: Umunati mwanesu.
0: Ibida wea tabi isa senesu.
3: Umunati.
0: Kitabo fela nake.
3: Ibeji palame ki telefansi labo sofo lefansi labo iko telefansi lese na njote nga.
0: Imala umote kuwezo wale hudimu.
3: Na watame.
0: Imala umote wale hudimu kubulelu.
3: Uka orata ushe. Ndiye bana bana wa uke mne bana. Ayayaya. Umala umote. Nake.
0: Malao motle wa le hodimo ke ke ipotse kona o baneng a modimo a sa etsa le hodimo le na o ke lebe meguni ka pa sa etsa le hodimo le na o ke lebe le sehla a ile a kgetha o ke lebe le putswa jiti motse jiti
4: motse ke tsame re ke bona ke tla o bona mono ha re ke tla fitse
0: Tokwa no re tle go utlwa gona o tla fellwa ka.
4: Eh. Ha le se le se seba fela. Ntle no ka ya thotse. Tikwane ma bigeng di tsale mo gana ntseke. Tikwane le khutsung ke tikwane mo gene. Ha bene ma phela ya mangata ka tsona ka le tsale le tuna ke fitse fela ke se no ka go mogwana. Santa mone ka ke mo dile ka ba pala teng. Tsaka ba khama se ke seba fela. Ma sebe hanyeng. Kwana hawa ya mapote. Tsela no ga e kopane fela mokoto go di di getlane le sega dikile o di botshebile hantle mono ha ke thabele ithu. Hewe ka letsena ka letsuna ke tso go tsa se papare ke fike ha go tula. Ta bola tlatse ta bola o di ka seng go sipa ka mabenkele ha magetsa ha mo di pa go nga ba ke sele phuthi ya tsa. Ha mphele ha ntsa ba ne se ke le tshiwa ha ga mona heng ha mogotu ha ma pinyane. I'm only man, man, woman for content, the moon to your promoting things, and making a small look of one name. Hasso Woods have an Aswana, Paris for televisiting, Sarawan, the Silanoka Skunka, the Jana Hamaja, Rally, Hamusin, Habo, Samadita Moa, her Punaka Hosolong Hunama Fat, Hama Baking, and I just fit to Salamoran, Mufman, Matuma Gansha, letsatseng batho ba tetse gore ke sammenteng a ke feta here hese ke kena gaeso mone a ke fita lapa fete mone yo ko tshwara ka dibelebele ke kgathetse ke rongre mabolebole
0: ke re morana wa ka
4: o monate ngwaneso
0: re bila o ya thabisa tlhe morana wa ka
4: o monate nnake
0: ke tabo fela nne
4: o seka mpolaya gobaneng
0: o sane o tla ntlhoka
4: Amen.
0: Ema shume amabe di metso tsoge tadi me ho renga ya gona ya bohlano. Jeti. Motse.
5: Jeti motse.
0: Gadis.
5: Ka khati bi ha bonda twa ka tsa zo she hospital sa jar.
0: Tsama.
5: Khati bi. Ha bula. Ano nya. Ale potisa majene yo town hatibe primary ha chap ha mana na ke la tenyeso ha tuna ke mo gane ngwak ha khabele li sele ke re jete ha se bo se San Charles Hospital
0: jete San Charles Hospital ba di medisa ka mono ka sepetle Tangin Nak. Badi Medi Segamono, Kakrachin Yabat. What's a banter? How monatele had? One of the Rujana Dibak. Lohanatin Clefet. E rutana dibaka le hona tsentle fela

0: ke nna eo ke ja thota ke re mahlabatheng ke hlaella ga maja ke re ga makgalanyane ga motloelwa ebe ke palama parashute ke re ngwaneso
1: o se o tshaba o theowa le ona oa motloelo motho o tshaba methiwo eno banna o lokile o se o tshaba le o theowa ona oa motloelo he ya se fela khona e teng ya mono e ka nna o tsietsa tjena khona e teng ya mono a o tlo tlalela ka mona ka masiano keng e ka nna o tsietsa tjena ka potse ba o ja dikhona ye ka potse ba o ja dikhona letso se le shimela le metse e mehlano ka tadi mme ya monate ho renga ya gona ya bohlano ori mapisi ya fam yena no le monnate le bitse tsenga fela selemela ke itsamela monnate le mo ifo ona ke wa bana ba gwale nna ke le yo number 1 radio presenter buli buli bulldozer me ke le bua ho mena hane maga na muri mama tsiri sala khanya le khotso ali etsetse ka hore le ka hore me ale ruise valo molemo o sa feleng ntumelle nna le wena re potele mona fela hanyane a ke khutla mono go re sebele ke khutla re se re nkile jalo re ja mgozi re tlo kgeselesa re tlo just amtho o di maphisi ya fam ya le khotlala gasola ha ntatai o ke wa hantle avane le sotho hotel and casino re ke tsare fela masego ka letsoho ke phopholetse ke atla ke potele mona fela tjena ka lebelo le potlakileng.

0: Thabisa.
1: O monnate.
0: Ke Thabo fela ngwanetsi.
1: Ke mme Magotso.
0: Alice Magoma
1: mo. O mme Alice, mme Alice.
0: Ka kutlwisiso ya ka. Kutlwisisa gore go tenne go ba le kgwedi eo thweng ena ke ya mosadi wa mo Afrika. Gobane mosadi ke motho wa bohlokwa lefatsheng. Gobane setšhaba sena se teng lefatsheng mona se teng ka mosadi. Mme ka nnete ke utlwa e le motho wa bohlokwa haholoholoholoholo.
1: Gobane
0: le lelapa gore e be ke lelapa le letle le tiileng ke ka mosadi.
1: Monna ena.
0: Monna o na le karolo ya hae le ena empa gana jale re bua ka basadi.
1: Ke a leboa mme wa.
0: Thank you,
1: man. Ke ne mpa ke ipotsetsa fela gore na monna ena na hana bohlokwa. Ngwana ena hana bohlokwa. O monate. O monate.
2: Tabo fela na.
1: Hey.
2: Tsatsi a mosadi wa mo Afrika. Kapa kgwedi ya letsatsi la mo Afrika. Nako jeo o ne o bone boima golo bophelong ba bogoba. Basadi ba ile ba lwanela tokologo kagolong ena ya Afrika. A le opela kagolo e goba golo mohlala. Kao na gali se isane ka mono. Na go na bo Steve Biko. Bo Oliver Tambo. Paolo na go tsa bo 76. Ka Black Power. Basadi ba le ba bontsha bonatla ba bona ka nako ye. A bene e kgolongwane.
1: Kang ke nna.

0: mme ke ya le leboa ka maikutlwano a lona. Ke ya le leboa ka maikutlwano a lona. Metsotsong ena e mene re tadimme jwalo horeng yane a rona ya bohlano godima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae go theoa hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Ka mona ka sekolong se phahameng sa leqele bekeng e fetileng ka labone ho fumanwe basadi ba babedi ba apereng digaone tse robalang sekolong seo se phahameng sa leqele hoseng ka hora ya bohlano ha e fetile ka metsotso e mashume a mararo, 5:30 hoseng basadi ba apere digaone sekolong seno se phahameng sa leqele. Mosuwehlooho wa sekolo o bontshitse ha ba feruile dibete ke sena se etsaetseng. O hlalositse hore letsatsing ya lona leo ba tlalehetswe ke bana ba neng ba tsoheletse sekolong ka hora yona eo ho ya bala ka ha sekolo se ne se se butswe bakeng sa dithuto tsa Maria. O re bana ha ba fihla ngwane mong ye itseng ha a le keiting a bona basadi ba babedi monyako wa dihlopha a sa makalletse seo ke ha ngwana e mong wa sekolo a fihla keiting moo a laetile torch mme yena o fihlile pele ho yena a mo hlalosetsa seo a se boneng empa yeo o ne a sa mogolwe. Nakong eo ba ntseng ba makalletse sena ke ha ba bona basadi bana ba tswa ka dihlopheng tse ding ba kena ho tse ding ya ba bana ba nka qeto ya ho ba sala morao. Basadi bana ba hlaloswa ba ile ba fihlella dihlopheng tsa sekolo sa mathomo sa leqele mme ke moo ileng ya re ha ba bona bana bao ba ela ho lotu ya ba bana bao ba ba lelekisa ba ntse ba hweletsa ba re baloi baloi. Mosuwehlooho o re bana ba hlalosa hore ba ne ba le haufi le ho ba tshwara bobedi boo empa letswalo la ba hanela ho fihlella pele ba bona hore mme ha mme ho fihlela pela ba bona hore ha ba atleya ho bona ho ba bona ka mahlong kapa ho tjho hore na ke bomang. Hora ke ya bohlano godima PC FM ke tsentseng di etsahala ka basadi sekolong se phahameng sa leqele. Ke tla iphumana ke ikentse jwang goba hora ke ya rona ya bohlano godima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae go theoa hantle Avane Lesotho. E re nke ke mmule ka metsi nke ke utlwa re na e tlampha
1: ya ke sa kire tjwan tjwan le yena mabolala sonke ka he tlokwa tlo mona
2: a pusha skoroko
3: selemela sports updates
0: Hase se se khabotse jwalo selelekela seno seng kopanya le wena di hlontsa ditaba tsa dipapadi ho di ma PCFM ya le khotlala gasola hantata ya uthe wa hantle avane le Sotho Hotel and Casino. Ke le tsatsi la maobane mo ri le nga bua jwalo ka ba ai ba tikulo yane ya Maseru East. Mabapi le dipapadi tse banga di a tshwarwa Setsoto Stadium mo ho. Me ba ai bana ba Maseru East. Balla seboko sa mahlomola pelo seo ke sa tsebeng go na se tla thudiswa ke mang. Na seboko sena sa bona se ba ka phumula dikeledi ke bo mang. Selo sa bona ke sena. Ba ai ba Maseru East. Ba re dipapadi ha di tshwere go Setsoto Stadium. E ba batla kwallwa ditsela tse kenang ka hare ho Maseru East. Ha ho lwa ntsene tse haufinyane le lebala leno la Setsoto Stadium. Ke la ka etsa mohlala letsatsing la maobane ka ge. Ho tla be ho entswe mokwallo. Ho di makereke ena e lebaleng lena la Piso Ground mona. Go tla bo so beuwe mokwallo hona mono go so hanelwa dikoloi ho feta e ka sitana le batho ho feta mono ba sa itlaleya ho feta mona ha o nyolo wa kamane ka Maseru East o tlo hlaella ka lebaleng ka mona bona le ntlo ya boithapollo mono e ba ho tla bo ho beuwe mokwallo hona mono ha o finyane e le ntlo yona yona ya boithapollo hore ba se ba fetela ka nqena ka lebaleng ka batla tsa matla sa lebaleng mona pakeng ya tsa jarete ena ya difofaneng le mona lebaleng. Potso ye bobebe. Motho ya dulang Maseru East. Hona mona pela lebala mona. Hona mona pela lebala mona. O re ha ya moshoshwe tho. A potulwe ka mola ka. Lakeside. Ore mo ai wa Maseru East ha tla mona Sea Point. Ka pa tla mona mo stadium area. A potulwe ka mona ka Lakeside hore ya batlo fihla mo. Stadium area. Kana kwa nngwe re iketsise gere ke batho ba haufinyane o ya le lapeng le leng ka pama ba ka ha ya motlama hore a ye sebakeng se haufinyane le lebaleng moo mo mekwallo yena e kwetswe ngwana teng hore motho ya jwalo a etse jwang ditaba tse ke tlo matha ka lebelo le potlakileng haholo ke mathela jwalo ka mane ka Maseru East. Ho bua jwalo le emong wa ba ai ba ka mono ka Maseru East ba ke ba re fe le hlakoko la bona hore na ditabatse di ba tshwara jwang ditabatse di ba tshwara jwang dipapadi ba itse ha bana taba le tsona dipapadi di tshwao ha ba kgahlanong le ditabatsa dipapadi empa bothata bo hlaha mona mo ba kwalwanga tsela ho thwe ba etsiwa ho monate ibila ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ntumelle ke etse tjena fela ke utlwa hore na ke tla khutla ke se ke motshedi.

0: Jeka ha se ke tshulo ka ga ke mathaka le belo le potlakileng go mathela ka mane ka Maseru East e le go ditabatse re se no di fetole bjalo ditabatsa gona ho utlwa bjalo ka emongwa ba ai ba ka mono ka Maseru East go na taba yena na e ba tshwara ka tsela le mogwa mo futa o feng go tswa ntate
1: go tswa na le bula
0: o phetse jwang o sengwa letsatsi
1: ka mo hau wa mo yana wa na ka bo tlhabana
0: Jesu e sa le mogena
1: wa dipelo ntate wa
0: ke o lata tje go senga wa letsatsi ke ile ka utlwa sello sa lona le le baai ba ka mono ka Maseru East ka lebaka la dipapadi tse bang di a tshwagwa mono le ba leng le legolo la dipapadi le segatlhanong le dipapadi le segatlhanong le mesebetsi e ka etsiwang ka mono ka Setsoto Stadium empa le legatlhanong le gore e be le kwallwa ditsela tse kenang malapeng taba ye e le tshwere jwang le le baai ba ka Maseru East
1: tata bulang ka nnete ka wena re a leboga re le baai ba Maseru East ka lebitso ke Halema ka le Mahlaga ke hlaga mona lebitsong la motse ka nnete re ntse re lela re le seboko re bile re ikokobetsa re kopa ka nnete gore we batho botlhe ba ikarabelelang tabeng tsa dipapadi ga dilo tshwaga stadium mmogo le mo okamedi ya okametseng stadiumo seno ke kopa gore ga ba etsa re kopa gore ga ba etsa moralo wa bona ga batho tsha ka nnete ba ke ba re kenyeletse re le baagi ba Maseru East o ko nagane ntate bulane ga o nyoloa mona Maseru East o nyoloa moepa ga o qeta mona ga o fitlha ka godimo gantle go o nagana go tla fitlha mo o yang stadium e re ya go tla fitlha mo o yang kerekeng mono stadium e re ya mono o tla ya moshoshotho o rerile mabaka ga o nyoloa mono ebe o fumana tlalong ya jarete ena ya measurement alana airport ba bangwe ba etse bagore ke LDF hotwat le tlalong mono ya stadium ebe o fumana o kwaletswe tsela go na le maqhekwana gona tlasa jarete yone e na mejametalana le yone e na stadium gona mono gantle go tho ba theowe mono ba tsamaye ba ile go pota lexite ba gutle ba ile go potoloa ka ntlane ba gutle ba tle moshoshothong kosuo jalo o nyoloa ka koloi ya gago ga o tsebe le go tseba ga o a ba le phatlhalatso e bontshang taba tsena ga o fitlha mono o fumana bontate ba kwetse ba ntse thibelela mono ba bile ba bile ditshepe o sa fete o le mo gagae o sa tsebeleng mpa ke e tsentse tsela e le eno mono e e tsang gore re lefe ka ntlane ka tseleng ya bolexite bore re tle re tsebe go fitlha gae ka ntlena fele rona re kwalelwa ditsela monono ga re sa kwalelwa ditsela batho ba bangwe ba tla e ba pakile dikoloi ka ga ra tsela mono ba kwetse tsela go sena mo re fetang teng we e ka nnete re a kopa re a kokobela re le baagi ba Maseru East re a kopa gore batho ba sebedisang stadium re rata dipapadi re na le team bana ba bapala ka mona ka Maseru East re na le ntho tseno kaofela ka nnete oele ga ke re gauhelwe re naganelwe le rona ka nnete ga o tshwarwe dipapadi ke ntho tse re di tlhokang tse re di support-ang gagolo empa ka nnete ga se ke re a kwalelwa tsela re le baagi ga golo bane jale ebile ga gona motho a ka fitlhe mono batho bane e be ga a itlhalose a kopa o fela but e be o a ganela go tlo a gotlha e bopota letsae go na le ntate pela ga ka mona a na tlasa sedia mo mona o sa le mongolo o bo 90 mamma ga nyoloa mona ka maoto bana ga a sa tseba o ikgannela a ikela ka godimo ka mabentleng a fitlha a thiwa mono go tlo a ile gotlha go tlo a etsewa o na le nkgono kgoni mona pele ga ntate tlhatlhang tate tlhatlhang le ena o sa le mogolo mone le mofumadi wa ae go tho ba tloe mona ba ile go pata lexite ke ga ntse o e tswang ona ka nnete lebitsong la batho ba Maseru East serelela rere ka nnete batho ba organisang dipapadi ka moo di-organiseng re a tseba gore go na le ntho o tweng ke work plan e fanwang pele dipapadi tlo tshwarwa ka moo ka nnete rere ga ba kopa ka boikokobetso re le baagi gore ka ga work plan eo ya bona ba ke ba kenyeletse ba ahi ba mose ba masirisi work plan ene kiguangana kimo galo atiri chongena kutoe tala in kabatwa no ba mungu kwa ufela habo isinga stadium ofel kuhu ba transkiwa sadi kuzi kuhu skaba lintwezi za halanga mungu shukani te kwa koko vela kwa ahi ba masirisi kwa koko vela uwe kanete megalo nyalo na hali kwa weta stadium kini litani liba tuwa masirisi gona le tla sebetsa le bona jang hanti ke a leboa ntate bula
0: ke a leboa tle mokwetlisi mogana modimo wa
1: matlela ha e bona le potso
0: ka nnete ke ne ke na letla ke ne ke tla ba le potso empa o di agabile mona moneng e ke tlotla ke botsa gore na e le gore ga le kenyeletswe meralong ya ditlhophisetso tsa ka mono mme ke o swa agabile ka nnete gore etlile ga le ke be le kenyeletswe mme o santsane o kopa o etsa kopo ape-ape gore empe nne le kenyeletswe di-work planning tsa letsatsi la letsatsi le enono ga o tlo sebetsiwa ka setsoto ka mono
1: ka nnete le ga ba kwala mono gobane ba re gobane ga se ka ga lebala ke tseleng ya setšhaba le ga ba kwala mono gobane ba batla dikoloi ditlo paka ga ba nagane go koloi tseo mo mo dipakang di kwala tsela ga se tofe
0: How will I say? Tabata
1: hona le dibaka tseo dikaikilikisetswang hore ha uwa ka mono mono ho bule ho lukisetswa bo packing ke tsa mahlala ka ntena ka airport nna ne ke tsebang tse ke hola utlwe ke airport hotel ka mono ka kokholi ka mono hona le sebaka ka mono go bana mo sa kenyeletse go passages ka sebediswa ho lupa ka ka ntena hona le sebaka ka mana ka beach ground go bana mo sa itse go tsela e bule go tsebe go apa ka mono but go kgetho tla pa kwa mona mo batho ba tsamang teng go batle ba tseba go kena ka gare ba thule dipone go etsa leng ditšhwatlhe jele ba tseba go kena ka gare o ye ka nnete ge a kokobela ge le baagiri ga ipiletsa gore batho ba sebedisang lebala dipapa dintle sebedisang lebala empa ka nnete le gona ge le baagi ge kenyeletse megalong ya gona gona le tlo sebetsa le gona jwang ka nnete ga le
0: ke a leboa mokwetlisi ke a leboa mo aiwa ka mono ka maseru east ka ditaba tsena tsa lona tse o lelelang ka tsona ntate
1: ke a leboa ntate re ka monyetlo o re fileng gona re le baai gore ka nnete ke re bue ditaba tsena tsa rona motlhomong kgale re le ka go bua le bona re le batho batho ga ba utlwe motlhomong ga re eme godimo kgwaena ya PCFF ba tla ke ba utlwe gore ka nnete e file ra lla ga ba re tshware gantle go gaoke
0: a leboa phepi mongaka ke moai wa ka mono ka maseru east ga golo ebile a rata dipapadi kore taba ena motho e mongwe o na tla re o e bua gobane a sa rate dipapadi o e bua je ga golo a rata dipapadi ke sello saba aiba ka mono ka maseru east ke bona mohala o panyapanya mo radio homonate
2: yo thabisa nes
0: homonate nna ke
2: thabo fe
0: nganeso
2: mo so thole tlhagisa ho ya fihle kwa mohlabi tsholo o re ka ha so ho tsa ka ha re renke ka mono ha ho nna le dipapadi ka mono ke mo sebe ha o tsena ho ha tsa ka renke nge o fita mola khone ke renke nge o ya mo go kwetse go dikoloi ka mono ba tlameya gore re tse ge theosa ka gara toropo ka mona re go tlhaga mane Oxford kwane kore ga kate ke nako e telele go tswa ka mono ka nnete o eka nete gore le nna ke tshwana le kgosi ke kempe re gaugelong gona ba tsamayng ka maoto le maoto sa o setwa go tswa ore o le o tswa kwala ga o tshene mone ba mo tsena tlase kwana o ya kae o le o kala tlase kwana mane ga re o yane ke sa batleng o ebisa ka ledisa o go tlo kene ka setokong
0: kolekile nna
2: ke
0: ditaba tse ntseng a di etsagala metsotso e leshome le metso e mehlano re qeta one ya mokokotlo goreng ya rona ya botshelela go na le ditaba tse dingwe tse ileng tsa etsagala ha go le jwang hona ka mono ka Setsoto Stadium re santsane re tsa boipiletso ga le ba phatlalatse we ha o ka mpa wa hlomphuwa ba phatlalatse ke sa etsa boipiletso le letsatsi lona lena ha o hlomphuwe ba phatlalatse batho bemba mekiti kapa bemba dipapadi kapa whoever ya etsanga mosebetsi mo a etsanga mosebetsi teng we ha o ka mpa wa hlompha mophatlalatsi ha gere le re phumule maoto a e ha gere le re phumule maoto ibila ha gere le re qekise a e empa gere tshebedisano mmoho ha ebe teng a pakenya tsa ya tshwereng mosebetsi le ya sa tshwarang mosebetsi taba ena e ntlisa kae ke letsatsing la maobane ha ke mametse tse dinge tsa dikhomba-khomba ka ga rona ha Lesotho ka mona ke utlwa motho ya moholo ka ga rona ha ena Lesotho dipapading mona motho ya moholo dipapading mona ka ga rona ha ena Lesotho o tlo nkutlwe ke bua ka motho ya moholo dipapading mona ka ga rona ha ena Lesotho ebile ke a tseba ke senshape ebile ke sekwati gobane o itse taba ena e tlile modutse ha bohloko ke ditaba tse ileng a tsa mo etsagalla lebaleng mono Setsoto Stadium ha re sa hlomphe diqhoku ha re sa hlomphe batho ba ekanga bona bo hale makale mahla ha re sa hlomphe batho ba ekanga bona bo hale makale mahla dipapadi mmono le re tlo ya kae ka dipapadi ha le sa hlomphe batho ba ekanga bo chipa Musito le kholwa ke bua bua lo ka mochipire ha ona motho ya sa tsebeng chipa kapa ke ha o sa edi papadinga tsa bolo ya maoto kapa ha o ka iphapanyetsa hore ha o tsebe chipa wala seboko o lile seboko se watlanga pelo ke ditaba tse ileng a tsa moetsa halla le ba le mmono le tsatsing la moqevela ha ga sa hlomphe batho e ka mbano ba bakalo diqhoku ditshiya tsa gone mo gegeng ke ntse re anya hona teng na le re ba ba tlang ka mogao na ba tla hlomphe na ha ga sa hlomphe batho e ka mbano le re na re tla hlomphe na bolo ya gone le re tla ya pele kapa re tlodula re ntse re tapa-tapa fela re kapa re ntse re ya morao ke letsatsing la maobane mo teng ba phatlalatsi ba mmalwa ba mmalwa ba llileng ka diketsahalo tsa mafelo a veke yona ena Setsoto Stadium mo ba phatlalatsi ba mmalwa ba llileng ka diketsahalo tse ba etsa letsenya Setsoto Stadium mo mone ke letsatsing la maobane ha ke ne ke lla seboko ke mosadi wa le security ya ntelletsenya mo mone Setsoto Stadium mo ke re ke maobane mona ha ne ke lla seboko ke mosadi wa le security ya ntelletsenya Setsoto Stadium mo mono batho ba bolo bolo batho ba ditebele ditebele batho ba mopheo mopheo ha re hlompheng ditshiya re hlompheng diqhoku tsa papadi ena ya bolo ya maoto kapa dipapadi tsa dipapadi e le hore papadi e tle e fetuwe mosebetsi ho rona letsatsing le tlang hoba re ya bona hore mesebetsi ke yena e qephile mesebetsi ke yena e ya qepha mme re ka kgona hore re itlhahisetse mesebetsi ka tsona dipapadi tsona tsena tsona tsena tseo re tshwarang diqhoku ka tsela le mokgwa mofuta ona wow di llang ka teng ha re beng le tshebedisano mmoho le mahlakore ohle ka ofela ha re beng le tshebedisano mmoho le mahlakore ohle ka ofela e le hore dipapadi tsa rona di tle di tsebe ho hola sheba hantle nako ya hao e nepahetseng metsotso ke ena e mashome a mabedi ka motso o le monga le sekoto re qeta one ya mokokotlo ho reng ya rona ya bohlano ntumelle ke potelele mona fela a ke khuka mono ke khuka ke se ke tshwere jwalo bo emo ba le hodimo ri ma PC FM ya le khotlala gasola hantatai o thewa hantle avane le sotho hotel and casino yo singa wa letsatsi lona ke le entsweng a bua lo ke morena ho di ma PC FM ke a tla
3: morra cha cha
4: yo what's up
5: baby let's go
6: PC FM 95.6
7: This station is now the ultimate power in the universe.
8: Bulibuli mabulazo.
9: Selemela weather forecast.
0: Aga se mfela bo emo ba lo hodimo go na bo lepilwe jwang ba kenga sa letsia re lena le entsenga jwalo ke morena. Reng ka jwalo re qala pele ka jwalo lehodimo le lebeletswe go le hlake ho phole ho isa ho eba mahareng empa ho bate dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebelela ho foka o le bobebe ho hlaha le boya bophirima mme a re sheba jwalo di-temperature ga re fumana gore di tla ema pakeng tsa tse robong le leshome le nang le motso o robileng a monno o le mong Oxbow ke yone e tla ba ka tlase-tlase ka 9 degrees Celsius a thenyana maseru ha botsempong ka moshosho 1 International Airport bokaota sane bokaota wena bokaota yoyo e ka sitana le ka mane ka Equateur basotho ba re ke quthi di tla tsoga malabi a loka 19 degree Celsius. Ke ka mokgwa ya boemo ba lehodimo bo lepilweng ka teng bakeng sa letsheare lena. Le entsweng a bua loke morena godima PC FM. Ya lekgotla la gaso la hantatai. O theoha hantle avane le sotho hotel and casino. Ena ene ratwa ke mosuwe moya wa hae le badumedi botle ba faletseng ya go kopela o tlo phomole ka kgotso mo haungwa modimo mpondolo

0: ama fetle ya go bo di khotsofalle pepi wa pepi pepi ya ga ga se ba di ga mahlonge tsa di tsiye pepi Ele shona metso tso ka tali mme mona to reng ya botshelela. Radio ho monnat.
1: Yo ha tabile.
0: Ho monnate.
1: Tso se.
0: Ne mma ka tabile pola.
1: Lo ba ga ite.
0: Ho ba ne.
1: Ala o tsaka e dikang ya sa e pano ntate.
0: Ye?
1: Ala o tsaka e dikang ya sa e pano.
0: Ho na le motho a ka thabang a dilo a sa e pano.
1: Ka ba ka ikuka.
0: A ke tsebe e le go ha le thabe ya le dilo a sa e pano.
1: A ke tsebe go bona ntate.
0: A o bana we le batla o dilo Pakistan. Oh, le batla o dilo Pakistan. Radio ho monnat.
2: My dear.
0: Mateki bitso la hao.
2: How much of art?
0: Waitsi. Kampaga ha o fihla lapeng wa bona mme a fasolla. Wa tsama ha a hlobola mona o bona a fasolla. Anka ntho a ebe ya kwa. Anka ntho engwa ebe ya kwa. Anka ntho engwa ebe ya kwa. Ha o wa she wa fumela go banna we. Mona go dilo ha shwa e pane mo. Empa fela na mo tlile fela ka bomo. Ha ha. Ari o monate. Oh, le wa tla dula Pakistan. Ke tsa tsena ke sentse ke nka tsohle tse reng ka nna ke tsebe ho tswa ka kwano ka diphapusing tsa gaswa ke re ke sebeditse letsa tsin la ka jeno nna le wena re kopane tsa tsin la ho sane same time same place same studio

Ha ke leboha motsotsi momedi wa PC ke o dumedisa. Le go tla le phaming le fumane sergeant le go amoepi le private Tieho Tikiso ba le molato wa polao ya lekgwele noko go thatso Makibinyane le Modise Pakela ka go ba diela ka letamong la mogale ka 2017. Bobedi bona bo tla ikopela mogau ka la 20 a metso e robedi. Kgweding ena Moatlhodi Moroke Mogesi o fumane bobedi bona bo le molato go ipapisitswe le bopaki tabeng ena bo kenyeletsang go ipolela ga moepi gore o bile le seabo go kotilweng go neng go bakwe ke ketsagalo ya go thunyana e neng e be borogong ba Maseru. Moepi o boetse o fumanwe a le molato wa polao le tshwaro e e seng molaong. Tikiso ena o ile a supa sebaka seo ditopo tseo di ileng a tsa latlhelwa go sona mme o fumanwe a le molato wa polao ya batho ba bararo. Qalong banna bana ba babedi ba ne ba qoswa le masole a mang a robedi a ileng a lokololwa ngwagola ka lebaka la bopaki bo fokolang kgatlhanong le ona. Mokgatlho wa Basotho ba phelang le go sebetsa Aforika Borwa o ipiletsa go mmuso wa Aforika Borwa go sireletsa bagwebi ba melata naheng eo go latela merusu le boshodu dikgwebong tsa bona diprofenseng tsa Gauteng le KwaZulu-Natal. Mookamedi wa mokgatlho ona Lerato Nkgetsi o netefaditse gore bagwebi ba Basotho ba banyenyane e ka ba ba seterateng kapa ba mabenkele a di-spaza ba fetang 20 ba utsweditswe le go senyetswa thepa. Ore go sengwa ga dikgwebo tsena go ama le go bega phallo ya tšhelete e romelwang ga e tsietsing gagologolo nakong ena ya go qala ga temo ya letlhabula. Nkgetsho bile o kgothaletsa Basotho ba phelang le go sebetsa Aforika Borwa go qoba dibaka tse yangweng ke merusu a bile a kopa lefapha la tshireletso la Aforika Borwa go sireletsa melata le go tlhagisa ba molato ka pela magotla. Ke tabentseding lefapha la boiketlo ba batshwaruwa lekaleng la toka le molao le kene matsholong a go ruta barutwana ka botlhokwa ba thibelo ya ditlolo tsa molao le dikamano tsa batshwaruwa ba mehleng le setšhaba nakong eo ba gotlelang metseng. Motlhanka e mogolo wa lefapha lena Tshepo Matlosa o re mogato ona o sebedisa katamelo ya setswalle go tlhokomedisa barutwana ka diketso tse ka lebisang ditlolong tsa molao tse agang boshodu sempe ya dithethefatsi le mekgwa e fapaneng ya tlhekefetso ka motabo. Matsholwana a sa ile a tshwarwa dikolong tse fapaneng mme a tla tswela pele go tshwarwa dikolong tse a gang St James se phahameng sa Lesotho le iketsetseng ga dikolo di bulwa. Go sa le jalo motlhanka e mogolo wa tlhabololo ditseng tsa tlhabololo Lesotho le fedisa setloboko o bontshitse botlhokwa ba toka ka tlhabololo go ena le go tshwarwa kapa go boloka bana tšhankaneng. Ditabeng tsa matšhaba motšhotšhisi ka gare o setse sa dipatlisiso tsa bobodu ya Aforika Borwa IDEC advocate Trashanta Ramsamy o lebeletse go gutlela ka pela komisi ya dipatlisiso ya Moatlhodi Matlhanga ka jeno o tla tswela pele go fana ka bopaki mabapi le IDEC. Bekeng e e fetileng gara tseding o ile a bolelela komisi ena gore tlhogo ya mehleng ya IDEC advocate Andrea Johnson ga ka fana ka bopaki ba nnete. Komisi e boetse ile a mamela kgatiso ya puisano ya mogala ya bobedi bona mo Johnson a neng a laela Ramsamy go tswa ka gara naga e bang a ka bitsetswa ka pela komisi. Le ga o le jalo tlaleo ke gore lekgetlong lena o tlile go arabela ditaba tse mo amang ka kotlologo. IDEC tlahela gara diqoso tsa bobodu ka gare o sepolesa sa Aforika Borwa ka go se ikobele melao nakong ya dipatlisiso tseo tse ding tsa tsona di neng di aga mapolesa a boemong bo godimo. E boetse e tlhaeletse gore bookamedi ba yona bo ile ba sebetsa tse ding tsa dinyewe ka leeme. Ha re diphethela tlhaselo ya di-drone ya sesole sa Sudan e bolaile bonyane batho ba 35 ba neng ba tlile pitsong toropong ya Darfur le
boya se tlhopha sa ditokelo tsa botho sa di agente se re tlhaselo yena ya mantsiboa sonta ha yo tle se tshaba se neng se le pitsong motseng wa gara alsawa o taolong ya dilwanetsa RSF tsentseng dilwantshana le sesole sa naha eo tlhaselo yena ke a tsedi ntsa moraora o dipakeng tsa bobedi bona mo ntwa eo ya le hae e keneng selemong sa boraro ha o le hlakore le seng le tsule puo ka tlhaselo ena re patela ditaba tsa rona ka tlhaloso ya maemo a le godimo ho seng hona le hlakile ho abata dibakentseding mme le serami seletse moya o foka o le bobebe mme ho ka lebelwa hore le hlake ka maru a melatsitsi mona le mane empa go be mahareng ho isa ho phola le ho bata dibakeng tse ka maloting ha morao ditaba tsena di fella mona tsa sekesemadi di a latela metsotsong e le shebeletsweng mehlano ka morao hore ya bosupa.

0: Hello, Dad.
1: E yana hona le mo no sa utlwa ha le mona mo buang ka taba ya hore mmuso o sa phetha hatse ya ba jwale ha re a utlwa hore na mo o ne o le ka hore.
0: Oh, Dad. E yana di ke ne ke re mmuso o bona hala o sa phetha hatse di tebello tse fahang ka hore se tlhomatisa sa show. Me tse ding tsa ditaba tseno di amana le diqeto tsa makgotla a molao tseo mmuso o iphapanyeditseng ho di kenya tshebetsong. Jale ya ba hore na re ntse re tswela pele hore ebe re dula tafoleng le mmuso re etsaya jwalo ka ha e ka e kaka re ntse re tswela pele ka tlhopha botjha. Fela ka nqena mmuso o ntse o senya dipallo tsa yona tlhopha botjha eno tse seng di fetile. Re ntse qeto ke hona hore atjhe ntle le hore mmuso o bontshe boikemisetso ba ona hore o tla hlompha sehlomathiso sa leshome kaofela hwa sona, o tla hlompha diqeto tsa makgotla a molao, ho tla ba thata hore re nne re tswele pele hore re ye dipuisanong le ona. Lengolong leo ke dumelang hore bamamedi ba le bone hobane le se le le teng marangrang mona le rometsweng ho tonakgolo ha e le maobane. Le lokodisitse ka mokgwa o hlakileng dinyewe. Ke a kgolwa tse ka bang robedi kaofela tseo makgotla a faneng ka ditaelo hore na ho saletse hore ho etsahale ke ho feng ho tsona. Mme tseo mmuso ka makala a ona a fapaneng ka nnete a ithebisitseng kwana a hana ho kenya ditaelo tseno tsa makgotla a tshebetsong. Jale re naha e busang ka dintho tse pedi. Ya pele ke the rule of law. Molao o tshwanetse hore o hlomphuwe ke motho e mong le e mong, ke mafapha ohle a puso esita le mafapha a ka thoko a puso. Kaofela rona re tlasa molao. Mme ke ka hona o tla fumana hore temana ya bobedi section 2 ya molao wa motheo wa Lesotho o re molao wa motheo o ka hodimo ho dintho tsohle, mme melao kapa diketso tse hosanang le ona di nkuwa di le ka thoko ho molao. Ke foundation ya rule of law mona tsohle.
1: Mohlomong ha re sheba tabeng tsona tsena tsa lengolo ka kotloloho, haholoholo ke batla ho tla hona mona moo le reng mmuso o hloleile ho phethahatsa ditaelo tsa makgotla. Ke nyewe efe eo e hlileng ka kotlolo e bontshang bothata bona boo le buang ka bona hore bo tle bo hlake ka ho fetisa?
0: Ya pele ke eno e kolla ka hare ho section 2 ya molao wa motheo. Ya bobedi, re buswa ke ntho e bitswang ka hore ke separation of powers, karolelano ya maoto a makago a puso e leng executive, paramente le makgotla. Ha makgotla a entse diqeto, mafaphana a mang e ba ke paramente, e ba ke executive. E sita le rona re le di-individual setšhabeng, ga re na boikgethelo ga e se go ikobela dipete tseno tsa magotla. Jalo seo re se bonang mona ke mona moo mmuso jalo go bonagalang ka pattern-e e teng gore e ka nnete ga e le dipeto tsa magotla o se o itse ga ona ditsotelele.

0: ke lokodisitse dinyewe tse ka bang tse gobedi moo. Ya pele o tla hopola ke nyewe ya nene eo motšhotšhisi e moholo ya tshireleditseng ke molao wa motheo gore dipeto tsa gore na go tlosiwa mang ka mabaka a feng ke tsa gae a le mong ga a dikopanele le mang kapa mang. Jale o ile ya kgotla mme lekgotla la a tlhola gore ee a dumelwe go nna a tswela pele ka mosebetsi wa gae ofising. Le ha lekgotla le se le entse qeto e jalo ga go ya ofising mane o fumana go tšhintšhilwe dinotlolo e le ka sephelo sa o ka seka ba seba go kena ofising. Ke nyewe ya pele eo. Ya bobedi ya moraorao tjena ke nyewe e amanang le monamodi ombudsman. Eo ho latela setlhomathiso sena sa leshome jale e senye le mohiruwa wa paramente ya Lesotho. Ha nako ya hae e fela o ile a etsa kopo ya hore a ekeletswe ho fihlela jwale ho se ho hiruwe ombudsman e motjha ho latela dipallo tsa setlhomathiso sa leshome. Le mona lekgotla le entse keto ya gore eo a dule a ntse a le ka ofising go fitlhela lona lekgotla le entse keto ka kopo eno ya gage. Ga a fitlha ofising manene ka mokgwa o tshwana o fumana go fetotse dinotlolo a kwaletse ka ntle go ofisi. Ga re bua tena o ntse a le ka thoko go ofisi. Mmuso ke bona o entseng ditaba tseo. Nyewe e nngwe gape-gape ke ya molaodi e moholo wa lekgotlalane la pokello ya lekgetho, Commissioner General ya Revenue Services Lesotho. Le ena go ile gwa ba le qeto ya nakwana ya lekgotla e neng e re motho yo a kgotlisitse ka ofising a neng a se a beheletse ka thoko. Le mona o ile gwa iphapanyetsa qeto eno ya lekgotla go ntse go itswelela pele fela jalo ka ga e ka e katla ga o ka ba ba lekete e jalo. Nyewe e nngwe keo lekgotla le ka godimodimo la nageng ena e leng Court of Appeal le ntseng qeto gore batlanka ke a kgola ba balwa ka mashome a supileng ga ebake ya nepa. Ba neng ba hiruwe e le ditho tsa mautlwela ba kgutlisetswe mosebetsing ke qeto ya lekgotla le ka godimodimo e le lekgotla la maipiletso. O fitlhela ka yeno lena mmuso o iphapanyeditse qeto eno ya lekgotla. Nka tswela pele go supa tse dingwe tsa dinyewe empa di teng mono lengolong Basotho ba tla ipalla. Fela ntho ena ya o jwetsa gore re fitlhile nakong eo puso e teng e itswetsang gore makgotla diqeto tsa ona ga di re letho go yona. Mme o tla hopola gore sepheo sa mantlha sa go etsa tlhophobotšha e ne e le gore go tiise melao e otlollwe mabala a batalle e le ka sepheo sa gore re tsebe gore re be le the rule of law e tiisitsweng ka gare go molao wa motheo e tla kengwa tshebetsong ke makgotla ke puso ke paramente. Empa jale ke mona mmuso o bonagala o iphapanyeditse diketo tseno tsa bagosi mme potso e se le hore na na mmuso ona o o nka taba e ya tlhopha botjha ta ho e hlompha na o hlompha the rule of law na o hlompha separation of powers ka hare ho naheng na re tswela pele hore re nne re dule tafoleng le yona re etse sa bokana e ka re etsa tlhopho botjha fela e re ka nkanene ebe ona ka bo ona ona o ntseng o etsa tlase mosebetsi o seng o entse wa tlhopho botjha.
1: Fela ga re ke re tla tabeng ya gore na motlhomong ke megato efe eo le batlang tonagolo a enke pele bohanyetsi bo ka ba khutlela motlhomong tsona ditabeng tsona tse tsa dipuisano tsa tse amanang le phetogo ya melao ditaba tsa tlhopho botjha jwalo jwalo.
0: Ke lo go dusitse mo nono dintlha tse mmalwanyana empa ka kakaretso ya tsona ke gore mmuso ka pele-pele o kenye tshebiso diqeto tseno tsa magotla o laele makala a amehang gore a tlhomphe diqeto tseno tsa magotla mme ke gataba tsenono di kene tshebetsong ge di bona ge tla tseba go nka gore mmuso o tiile o batla gore ditaba tsena tsa tlhopha botjha di fele di phethagatswe.
1: Motlhomong ga re ke re shebe tabeng ya gore na ditabeng tse le karolo ya boganyetsi ditabeng tsa go se phethagatswe ga ditaelo tsa magotla le dumela gore go bakwa ke motlhomong bofokodi ba tsamaiso tshediso ya dipolotiki kapa ke taba ya go se tlhomphe magotla ka bomo.
0: Ke ka bomo ge na le mmuso o setoutu o etsang ditlolo tsa molao ka bomo e re ko etsetse mohlala ke la ka o eletsa ka mane ka paramenteng ga o bonagala o batla go isa sadake molao o re neng re ile ra ba tlhokomedisa gore go na le ditemana tse dingwe tse fetisitsweng ka phoso gobane constitution e ne e itse tse dingwe tsa ditemana ga o di fetola o tshwanetse gore o bitse referendum kapo o etse potso setšhabeng mme di kenyeleditse mono ga ba go etsa gazette setlhomatiso seng sa lesome go sa etswa potso setšhabeng e le gore ga e le gantle sona setlhomatiso seng sa lesome go na le ditemana tse feditseng ka phoso ke ile ka tlhokomedisa tabae ga ba ra buisana le bona yaka ba e utlwa ga makala ga ka le tlhasamang ba se ba fetisa ntho tsena fela ba iphapanyeditse boeletsi ba rona e ba ba matha ka yona e le kasete e jalo e tlotsang ba ya mataka seka kwana ba fitlha ba re go sa take bonang re qetile ka tlhopha botjha mme kasete ke jale jena e ne e tswa ka boomo ntate ga se le gobane go na le kgaelelo ya kutlwisiso ge e buisiwa ke batho ba setutu bao ga ba na le dintho tseo ba ka ba iketsetsang tsona ka borata pelo ba di etsang mme ke ka lona lebaka le na re itseng batho bana ga tshwanetse ebe re tshwarane ka matsogo go sekaseka pheletso ya taba tsena tsa tlhopho botjha le bone empa ga bona le monyetla fela go etsa botutu ba boetsa ka bomo ba sa sote le gore na ba eletswa jang e re ko gopotse gore tseba gore le yona tlhopho botjha e sale go lele go fela gobane re sana le dibili tse pedi ditlomatiso tse pedi yiling se tomatiso sa le shume le motsumong le sa le shume le metsimmi ha di so ga di fihla ka mang ka pagamente go bolela ho ke thuta e sa namme ya ho fitisa di tomatiso mo gona le bona ka tsaletso le be re tswagane ka matso ha holo holo ho bani tena te pedi te sete ke tena te batlang ntho e bitswang ka hore ke two fat hore di tle di fete ka paramente go bolela hore ba re hloka gona le bona ke a hlokana hore e tata ise process ena ka mokgwa o utlolohileng e le hore e tle e tsebe hore e fete dipallo ka molao wa motheo empa jwane ke bana ba etsa ditaba ka mokgwa o ketsa jaane e le re letshwagane ka matsoo le bona ga ba keta ba iketsetse
1: ha ha e batona go lwa ka mema a bohanyetsi mohlo mo dipuisanong pele ho taelo tsona tsetse o buileng ka tsona tsa magotla dikatsa phethahalwa na le ka amohela taba yeo ya memo ya hae go le ke le go buisana le yena
0: and that memo in essence they will we maobane le fa tsere go kopa ha re a ya nerge beraya ke tla ya ha fela a ikgalemetse hore o ntsa etsa dintho tse sa nepagala mme a di lokisitse ka tsela e jalo re tlabe re tseba hore ya dipuisanong le lehlakore le nkang tseo re buisaneng ka tsona ka tiro
1: mohlomong taba eo le ka latisetsang Basotho ka yona ya hore qeto ena ga e ya go ikgula ha e etseditswe taba ya go sireletsa molao le demokrasi seng mohlomong go baka ditsitsipano le dipolotiking o ka tisetsa Basotho jwang tabeng e jwalo
0: ntate e bonolo Basotho ba tla bona mmuso ga o tlhomphe magotla period ga mmuso o tlhomphile magotla kgeteng gore ge e tafoleng tse buisaneng ge phethele tlhophobotlha ke yana fela ntho e re e tlhokang tlhomphang dipete tseno tsa magotla gobane tlhophobotlha ena sepheo sa nako gore go tlhomphiwe molao naeng ya lesotho
1: qeto e eo le e fihletseng mohlomong le le karolo ya bohanyetsi o ka re e romella molaetsa ofe mohlomong go makala a mmuso magotla le balekane ba lesotho ka kakaretso godima ditaba tseng
0: o ile makgetho a mmala o ntse ore karola bohanyetsi a e tlile ke bohanyetsi ka
1: ofeakaparaseteekaofela
0: seo re se romelang o mmuso makala e sita le o mosotho e molemo ka ofela ga re kerebe setšhaba e itlhomphang ka o tlhompha melao ka ofela wa rona ga re bontsheng ka diketso e seng ka dipuo fela gore re tlhompha melao ya naga ena itse ga ona setšhaba se ka busang se sa tlhomphe melao
1: re ke ke ra phetela re sa ka ra bua ka taba ya gore na boemong bo e bang tse ding di ka phethagala tse ding ebe ga di phethagale le ntse le tla ema ka lebota gore qhaqhiana
0: ga itse ditaba tseo kaofela di phethagatswe nta mme ga di phethagaditswe e tla be le gona ga re tlabe re kgontseile gore re ka atamela tafoleng jale ga tswelang pele ka mosebetsi o setšhaba rona mmogo le mmuso re rommeng gore ke o etse parlamenteng
1: jalo ka ga ke tlhalositse Basotho ba lebeletse taba tsa diphetogo mme ba lebeletse gore mmuso o sebetse le bohanyetsi o sebetse le mafapha otlhe qetololo molaetsa wa gago e ka ba ofe go Basotho ba e bang ba ka tshwenyega jale ke taba ya gore dikgotlhano tsena di ka qeteletse jale di ama puso moruo mmogo le botsitso ba naga e bang di ntse di tswela pele gore di etsagale
0: batho ba sekasekang botsitso bana ke ba sa tlhompheng melao le magotla a naga ena mme ga re etsa kenana e tlile re tshireletsa tlhomphego ya magotla le melao ya naga Neva Sotho ba tsanatse hore ba ikamahanye le boemo bona bo re bo ikile go bane di tlamorao tsa diketso tsena ke tsona tse di tswale go hlokagala gwa botsitso ka gare naga ena gopola gore ge le setšhaba se feteletse re nkile qeto sataki e le tsamaiso ya tikologo ena e ka bogwa ya Aforika e feteletse e re kgothaleditse ge le naga gore re etse tlhophobošwa ka lebaka la gobane naga e ne e hloka botsitso mme e botlhekisa ke taba ya go se tlhomphe melao gonong go e kentse naga e na setsipanong eo le matšhaba a ile ba tlameya gore le ona a kenye letsogo go bona gore taba di kgutlisetswa madulong ka tsela e jalo diketso tsena tsa mmuso ka nnete di ke hulela gona mane moo re neng re dumela gore ka lena se re tswile gona teng.
1: Ke lebole gagolo Professor Nkosama Hawe. Re re kereng ke maikutlo a momamedi mona re ke ruko gona momamedi a ka reng ga re thetha ditaba tsa rona. Momamedi nomoro ye o ka ba kenang go yona ke ena ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona. O a tlhagisa maikutlo a gago godima ditaba tsena tsa lengolo la bohanyetsi lengwe le tsweng tona golo ka kotlologe. Momamedi ditabeng tsa ditaelo tsa go tlhompha diqeto tsa magotla 2121-9956 kapa plus 266-599-56 a theka WhatsApp o sebedise 6200-9956 6200-9956. Ke le tshwara ka kwading ke mametse mohlomphe Professor Nkosa Leuta Mahao. Putso ebe ha se ka baka la tlwaelo ya nako e telele ya magotla go iphapanyetsa nyediso e e tsetswang dikatlholo tsa ona ke leoto la bobedi la puso jwalo ka ga go e tsagala gore a dumelele batho go tonagolo a dumelele batho go toloka dikatlholo ka go sele go kgotsofatsa dithaselo tsa bona. Ke potso ya ntate le tshwara ena professor yeo a e tobisang go wena ka kotlolong.
0: Ga ke tsebe gantle ntate gore na ntate tshwara wa nepa ga re magotla a iphapanyetsa ga go ntse go tsiwa tlase diqeto tsa ona. Se e salang ke sena legotla ke be la tswela ka ntle ka mane la fitlha a nka mogato ka motho gobane a sa tlhompha diqeto tsa rona. Go tshwanetse go be le motho ya tla gotlela ka gotla ka manene a o sisinya legotla gore mona go bile le nyediso ya qeto ya legotla. Jale ke ka nako eno ne o legotla le tla tlameya gore le nke mogato ka motho ya jwa. Ga o sena motho ya yang ka gotla ka manene e ka nnete legotla le ke be la tswa ga fitlha a ya ka ntle ka manene gobane ga le tsebe le gore qeto ga e ya tlhomphuwa. Go tshwanetse gore go be le motho ya legotla go le bontsha gore mona qeto ya nono e ntse go na le motho ya amegang ya e nyedisitseng. Mme ge ke ne ke re ga wane pala o kere re magotla a iphapa e kampa ba go iphapanya gona batho gore ga go sa phethatswe diqeto tsa magotla ka le ebe ga ka gotlele kamane go a setseng ya magotla gore ela na qeto yane e le e ntseng semanyamanyane o e nyedisitse.
1: E le gore magotla gwa ona fela ke go kena dipakeng moo dikgotlhana di leng teng.
0: Ke rata gore ke ebe e tswenana ke re ke wena o e ntseng gampe ga qeto ya legotla e ne e le ka setlakoreng la gago jale eba ba tshwanetse gore ba e kenye tshebetsong ga ba etse jalo o tshwanetse gore o mathe ape ape go kele ka gotla ke hotel ke bela drama ne mo le leng hona ti ya ba le tseli lo tsuma go na ke di fin tsa bona teng e di seng ka potse sa e di swa wena wena o le motho ya me ding wena o sa so khutele khotla hape hape ga le o kenya nyewe ya nye di so
1: ha ke re shebe hona tabeng yona eno prof hona ya le ha ba boemo mbo e bang le khotla le ka boela lang ka hlulela wa hla ha ile le khotla le ne le nyeri tshwe di tabeng se o e bang keneng ke a hloletswe ho ho tsona di tshenye helo tse o e bang jwale ke ntse ke di shebe di sha ho ya magotleng ho bane batho ba bangata ba e ba le ka yona taba ena hore le ho ya magotleng bona ho tugu haholo mme ho sebedisa di tshela tse ga tse ngata
0: ke taba tsa di tshenye helo ka nnete di tsama le mofute wa rona wa tuka nyewe engwe le engwe e na le di tshenye helo empa hangata wa tseba hore ha le khotla le ho asile hangata se ha se ka dina go tsohle le tla ya re sa buima ba di tsenyelo e o le khotla le fumane e le yena ya fusiti fela o na ha o bolele hore ha o lo kenyanyewe ka mona ha o na di tsenyelo tse o tla di ja sona mofuta wa rona wa toka o tsamaya ka ditshenyelo mme mme mohlhomo ke ka gona batho ba gagolo ba kojwana dimagetleng ga ngata ba setwang le go ya makgotleng gobane jale ka lete go tugu go kenya dinyewe
1: Mamedi kenano morong yana ya 212-995-6 kapa plus 2665-9956 re ya phethela re saletswe ke motsotso fela hemo mamedi gore re tle re phethele PC dumela
2: jale mokisi
1: go tswana di
2: chikatisa phasimana he se ke motho ba tsola ka batho
1: ndadwa
2: ku go tla fa sa mahau a hlakite ka tsela ya phethile le pele ho jana mmuso the senior most number 2 senior most person at this juncture e leng deputy prime minister o lalla ka taba ena ya go se tlhomphe magotla le gore le ditonagolo di ba talela magotleng ga di etse dintho ka tsela ena paetseng ya ba ba kena pusong le ga ba se ba kene pusong the very same people ba la ba ne ba bua ka gore go tlhomphe magotla ke bana ga ba mane le dikatlholo tsa magotla ke bana ntate o diloko disitse taba tsena go tloa ka tsane tse tadileng kwana tsa bo ombudsman tsa bo DPP jale kege na professor ke mona ha le ya mo lenele lengwe ka ditaba tsena gobane di diisa leore le bo direformo di tsamaya ka tsela ene paetseng di ege le saya tonagolo ke eno o teng le batho ba a sebetsang le bona ka incompetency yotlhe re e bonang go etsagale jang ga iphapanya a iphapanyetsa taba tse ke sa e tlwelela ga kalo ja le bona
1: ke le bula gagolo onate pausmane a kwe tsena o yona prof yona e na onate pausmane re tle re tsebe o thetha ka yone
0: ke anda di kwa tsela mo batho ba itlhompha tona khono na tsalo tso ke hang ba fumane le ngolo tla bitsa ba ha ba he ba nna ba isu ta ba ena gale e se re tsaisa hampe ha re phetha ha se ke re tsana tso re re di phetha ha se ntla pele le lebele tso re yena ka bo yena a bonte ho swaba ka ho nka mehato ene paiteng ya bobedi re ngotse lengolo le leng le o re romela mo sataka hobane ka nnete taba ya tlhobotjha e ne e ntse e le bodiseng ba sataka hore sataki ke mona mane Madagascar le ala ga a tshe lesotho le bona ala jwale le tsutsuma tseleng e nepahetseng mme ge se re ikgula gore e be re disitse taba ena ya tlhophobotjha jale re hlokomedisa sataka gore le ha e le mona le se le ikgutsitsenana ka nnete go bonala jale mmuso o teng o nka naga ena bo ikgutlisetsa gona mane mo o le neng le ilala rata gore e tloye gona teng mme a ke le keneng dipakeng le thuse mmuso gore o nke diqeto le tsela e nepagetseng e le gore tlhophobotjha ena e tle e tseba gore e tswele pele ka thello e felle gobane ga e sofele le go fela kaeeleore mafapano a mabedi a tlanka megato ka nnete mme ditaba di khutlele matutong
1: a ke kopage ke re di tshwareng mona fela prof ge ya ditabeng ga ebe go na le tse saleletseng ge tlatla ge di kwala ka moga ditaba ke lebule gagolo prof
0: dikgomo ntate wa ka ka lebo
1: mamedi tsa metsotso e lesome le metso metlhano ka morago ra ya bosupa ditaba o di kwalelwa ke Thabelang Tau ka puo ya Senyesemane ga re fumane ditaba mo mamedi

0: joy, and together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
1: Mamedi ha re tswele pele ka ditaba tsa rona hetse o rentseng ke o fa tsona. Jwale he, Mpudule e buile ka taba ena ya ho theha mesebetsi kapa menyetla ya mesebetsi hore mmuso o hloleile tabeng ena ho sireletsa baahi ba tlokotsing ho tlisa toka le ka nako. Mmuso o hloleile ditabeng tsena ho hlompha le hona ho kenya tshebetsong dikahlolo tsa makgotla le ho phethahatsa dikano tseo o di entseng tsa ho sireletsa setjhaba. Mme hape he, momamedi, Mpudule e boetse hape e re ditemoso fela tse tswang bankeng e kgolo ya Lesotho ka bomenemene ba ditšhelete ha di a lekana hobane ha di rarolle sesosa sa mathata e leng bofuma le ho hloka hwa mesebetsi. Mme tlhaloso ke ya hore tharollo eo Mpudule e sisinyang hodima ditaba tsena he, momamedi, e re tharollo ke hore ho lwanwe ka matla kgahlanong le bofuma le tlhokahalo ya mesebetsi. Toka e sebetswe ka potlako. Makgotla, paramente le banka e kgolo di bonagale di matlafatswa ba etapele, ba behe dithahasello tsa bona ka thoko, ho behelwe dithahasello tsa Basotho ka pele e be tsona tse nkuang le tsa bohlokwa. Mme ka qetellong he, momamedi, temoso ke ya hore Mpudule re e lemosa tona kgolo le kabinete hore haeba ba sa nke mehato e potlakileng ho rarolla mathata a naha, nalane e tla ba ahlola ka tsela eo ileng ya ahlola Morena Tafita ka teng. Ke maikutlo a Mpudule he, momamedi. Mme ke tse ding tsa ditaba jwale he, momamedi, tseo he re di bonang jwale mona moo ba supang taba ya hore ho bonahala mmuso o ntse o thotse mme o sa re letho ka bofuma. Jwale bofuma bona e le bona bo eketsang botlokotsebe, bobodu le bo menemene bo bonahalang jwale bo itsemme ka hare ho setšhaba sa Basotho. Mme seo ba se tlhalosang fela he, momamedi, ga kgutshwane ke sa hore e ba mmuso o sa nke mehato e hlileng e hlakileng, nalane e tla ba ahlola ka tseo e bang ba di entse tsa ho se sireletse setšhaba ka toka, ho se thehe mesebe.

0: maikutlo ana a yona jwale o ka reng ditabeng tsena 212199 56 kapa plus 266599 56 PC dumela ga tsona di ka mo ga ondate wena
1: I don't know. I'm going to go to the house. Ekare musho ka segela ditabatsa tsebenta ke musho na nna nne go tsepile le bona ka o taetsa ditaba a tsi mogau jona tlinda te ja bona ga ga tsona nda ba itseli le ba ikhadile ka tega tsela ke tlile ke le bona
0: fela ha pinda da dipita ho ya ka musho montibello ya ya ha ho le mogeti no ka lebella ho re e ka tamelo ya ditabatsa e be jwang ho go tlo kgotsofa le ho le mogeti
1: e ya nda ba tla ntse o ta ba dikere le tsena tseo re ntse re di bua kana banka e kholo ya le fetu ndo tsena ntene ha dikena ka gona ga ka mo ka intelligence mo hlomong yana ga kang ba tsiba go tsiba le dilo di batleng ne ba itse ka go tlo tlo go ntse go tsidelo go tlo bona se le di go tsoga ha e tsantse na tsho ha ra mba thota ka ja ke tlo ga batho ke si yo ka se founda
0: e gwala ha re tla bo e mong bo e bang batho hona le go bana hona le ba jeleng hona le ba jweng di chelete jale ka hlakoreng le leng batho ba bona ba phela boemong bona bone bo e bang ba etsa tsona ditaba tseong
1: o tsena ka go leto tsa phela ga se ka go le go ke ka go le nyana ga go le ya e tlo phela mme ga ngata e tlile wa jalo o theo ba ka tsaka pele ba tsaka e ba bona ba tsatsana ba tsatsa ka mogao ba tlang ba tsaba tsaka bongata ba ne ba sena ba gadi pidi gore ba tsaka pidi a go tla bala bangata mme ba tlo di sele tsa ya ne ba e ba tlhane ba ba ntse e ba tlo ka yo
0: e fefe
1: le o ba tlhane ba se tsanga yo mme ba etsa hore jwang ka bo jwang ke a je ba tlhane ba tsata ho ja ba tlhane e ba tsama ba lo thetsa di ngape ha ka e tsalo fika ntwe na ba tla nna ba jana ka ba teri ka ja batho ho ntse go ba jwalo ke se di ntse di tla ka mo ga o mona
0: sa jena kwa ke suthele mo mamedi mo mfela nge ke bo botsa potso ya hore na le ke le bitse mohlo mo ba kgethwa hore ba ke batle le sebetse le bona gore ba ke ba arabe gobane ke utlwile gore ka mona ka tshwana magolo e tlhilentse ba le go tha gore ba bitse mokgethwa e le setšhaba e seng ka dipolotiki gore a ka tlo akhaonto a tlhalose gore na o ntse a etsang
1: anate ba tseba ntho ngwe kethutileng yona ke gore o ka etsela jalo gore tha tseba go bitsa bakgethwa mosotho mona re bana re letelen agolo ya dipolotiki o go sitang gore re tseba le gore basotho ore ntho e le nngwe ha mokgethwa e le mokgethwa ke mokgethwa wa tšhaba seno ka go fela mono re na le ditaba tse ngata tseo rere di etse re redi tsa bakgetho jalo ka baka la gore ga re diparting di eeng ga a ka tseba gore motho o na ke motho e seng wa party yaka a ntho ena tseba ba eng ka eno ta
0: golokile gagolo date peter ke lebule gagolo date
1: ka lebona ke
0: lebule gagolo ka maikutlo a gao pc dumela o moyeng dumela o tla bo se fetola mo mamedi ha yetsa tsena o tla ka ho yengwe PC dumela
2: la le mudi
0: ha tsona di
2: ke tsiwa go
0: e yana di
2: a ire se di kene na pusi mina go e botsa go na ho a go no fala go di se ba kgetha ndati mani nna wa tui o thata ha u no lo jola ka ha ndata e ra o tshoge ba kgetho yo re tla be se le mokgetho wa party mono lona be se mafatsi ha e ha le tlo tsi ha e le me thati ya rona le mmitsa yo ang a sentse ka bala ya le no falla a se o thata ndati ke tle mona ke nyene ya mpudile ya di game boy ka nne ke re ba sotho ke le ba sotho ga di mpudile ha re tsebena ga ba ka wa tsama ya go ntlo ne pele lo mono ho ena mono o se bonu tsinya ha o ya sentse ba ntse mono ka mmuso

0: mamedi ho thotse ka mona jwale re nke bona gore na go a nepagala na kapa go etsagala jwang ka nkena
1: kgotso ntate lebitso la ka ke ngwana Masaluti ntate ke dula Kwadi mona gabo matswalo ke ya di ukwa ditaba tsena ntate ka nnete ke ya di ukwa tsa patina ya mpudule ka nnete ke ya di ukwa hai go na le ntho tse ding tse makatsang ntate tšhele ke tseba gore o tla bo tlhoka go mpotsa jalejale ke bua ka odio gobane ditaba tsena tse ntseng di etsagala tsa gore be nneng basotho re jue ditšhelete tsena ga se ntho e qalang go ba teng ka rona ga ka mona ga se ntho e qalang go ba teng ka rona ga ka mona re la nna ra jua ke tse dintšhetse sa tsebo gola o ka thabela ga ka di bitsa ka mabitso tse kile nna tsa reja tsele gona tsena e se ka e kare ke mogolo kapo e se ka e kare ke ntho e qalang go etsagala ga e ba o ne o lokela gore o bontshe mmuso gore dintho tse kang tsena go ba swa motlhare ka nnete tsona ga di a tlameha gore be ntse di dumelelwa ka gago o naga ka mona jale e se bue jalo kakakare jale ke motlholo go be ntho tse ka ntsena di etsagala o ye ka nnete yatšhe oe ka nnete ga ko tlhokongwele ditaba tse ka ntsena tse ntseng di etsagala gore ka nnete ga se obane le gore le bona mmuso o rata gore ntho tsena nne di etsagale empanene ke ntho tse etsagalang ke ntho tse sa tlwang di ntse di thibue ntse di ya pele jale se ka kare mmuso o nako ona o nang le boemo ba go dumelela taba tse ka ntsena atšhe ka nnete o ga ke re beng le bonnete batho ba dipolotiki tle please
0: ngwana Masaluti fela jale ga re ke retle tabeng ya gore na le gabe di sa etsagale mmuso o holdwang accountable e tla ba ofe kapa jale re gae ga re kuele fela di etsagale ka mokgwa o di etsagalang ka teng empa ge ke tla sitwa gore o nkarabe godima taba ena re ke nke maikutlo a mang mona central bank ga e ka ya thibela scheme seo gobaneng ga e tlhaga batho ba se ba jue ditotomeng batho ba išwa ke tlala le ga go na le lefu le togonko gona moo ke a mang a maikutlo a tleng a leng teng gemmabedi re nke ke re tle ka mona ke se dumela
2: empa mona mo e buang ka dikempule mona mo e leng kgetho ya motho ya motho o ikisa mono batho ba nnatenatenate modisi go na le kempule ngwe kagamasedikwa bantse dimo mona se ke boka dimodisi wa molao baneneng go ya motho e mole mongwe a mono wa wina wa joa wa wina wa joa wa ikisa batho ba mo nate modisi ore madi a teneng motho no batlo ba lekgobalalala ya dikempule fela kare gashe motho ntle le go ikgalemele malapantsa khana mantsho ya dikempule ntle go ikgalemele ga mathata go kgalemele le yona ena e le e rekileng maoba motho a ikgalemele ga o ikise mono ka nne tse dingwetsedin ka dithotsa dikgobo tse gapang
0: fela kele ga re tle boemong bona moo goba ke utlwa ka re ntlha ya mpudule mona ke gore ga o tlhaisa ditaba tse tla etsa gore batho ba se ka ba bonagala kele ba mathela mono gobane kele bantsi ba re ba le ka bophelo
2: ke feta gape nate motuse ntle le gala gongkgolo ke gona letlele e fetago la mongate ena ke buang ke re na le modusi ga o a utlwa le paramente le ntse le trenta maoba mo eparamente le reng ke jue moo nakobana sa sebetse nakobana sa sebetse le modusi ke re go a tloga ntse o sebeea ena tšhete ya mosebetsing o ya ka yona mono o lo jua mono ke bake moe se le kgatho ya motho ka o mona o ae kapa ga oe ka nnete tse ding ke ukwa nna jale se le ya boikitlo wa dipodi batho ba maua kakare jale ba kanka monyetla ka gore ya ba jekulenyata wa ikisa mono Ale ke de marena ke hira ba sebeletse
0: ele shumele metso e mine re fraletse gora ya borobedi ge sebile ge ya ho ile shumele metso e mehlano me re ha ho santana setse motso tsana jena ke qhetela pc mmela
3: nda re bus
0: e yana di
3: mo pedi ka kutinga
0: nda demo pedi ka kutinga mo
3: mpulule tshegeta
0: e yana
3: e ka nete tshegeta la fela rwale go kwa ke ipotsa ho rena hai ka re ha ba ho tla di khetho ha u finyana so se sena go iseng kae ne bo le ona mpudule e le party ya ipolitiki e la khetho ke na parlamente taba tse thata je se ba ke ramba so thobo thata ibe ha ba ka ba hla ba di etse tsa le gata di sabewa ke nda ke hopola le so thole qete o tlile ntse ga ho molo masara ba ne ntse ba le teng ha ba ka ba ka ba letsa di me go pa ke eng hore e file taba ya puso ena e se u kwa hala o
0: go fela ke wa jwa e sale ke ke dipolelo tseng a tatse o impudula e di ntse teng ke hopola le ya ho re fela tona kholo a ke a tloa ga ba ditaba tsa setjhaba ha e sale ba ntse ba ntsha dipolelo ba bua le ka parlamenteng ka tsona ditaba tsona tseng
3: e ho jwa lo fela jwale ha ke ha e ba nene mbo ya mo o bona la go bua le motho a sa ukwini go ntona le batho ba ka o di mo ho yena ha so go le so tona tsena ke ke ka go ya megatlo le teng megatlo nye ya matshabala go na bo sara ke bo e yo bo eng ka ofela le o lo ana ena e nka reng ke ya le fatshe e tla nne e be bonyane ha e ba bona ba bua le ba shapa e gatse e mmona ile ba bua le megatlo ena ya mathaba mohlomong ba ne ba ka uba ya ile buse ena le sotho e qawa tshebetso jwale ka ngwana hana mmoto ke nana ha ba ne ba e sebeditse jwalo ene ka re thusa jwale bona jena wa ukwa ntate nako ile batho ba bang ba ka nna ba eng ka lehlakorela hore hai e se ka go tlo ikitelwa taba ya dikgetho tsena tse ka nna ba re haufi le ho ya ho tsona empa ka nnete kagolo eno e ba e nkileng ke ya bohlokwa ha ba etse gore ba bue le matšhaba ha ba shapa e gatetseng ka rona gona central bank ntate ha e ba e boemong bono ba gore go fisa go itshelelwe basotho fela ka setlhoo ka tšhelete e disitse ditšhelete tsa basotho mona ebile le batho bano ba ntse ba ja batho ba tla ka motšha o ntse o ama yona central bank ditho tseo tse sebetsang mo tsona go tla thwe di sebetsang ba sa tseneswe ka ngore be ba dutse mosebetsing fela jwale basotho ba ntse ba tswa mokola ba le teng go ntse o tshwana le puso ga o ka thwe e be e duletseng mo fela go sa bonagale tema basotho ba sotlea ka tlala ba fela ba buswa gore basotho ga ba utlwe monate wa o buswa e ka re dule e ngwalele matšhaba ntate ke a leboga
0: lokile nda dikele bule ha holo momamedi re fihla ge kwa la ka ena fela ge ha hole tsena ge tletletswe le mona fela he momamedi
4: PCFM yutisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair kala 29 August 2026 mani ba wa dintla go disata thatsebe
5: PCFM your pulse our beat
0: Amedi ya palsa wa bit re tswela pele ka ditaba tsa rona he hatela pele jwa le hemo wa medika tsedi ntsa ditaba

0: mamedire mo thating ona ge kene mo khahlelong wa ho tetela wa lena ne le na la thaha meso kwa no PCFM ho seng hona me mo ho di thetang hona teng he mo mamedi ke mona mo committee ena e a lo siseng di chelete tsa sechaba ka hare ho le khotlala sechaba ntse tswela pele ho re he mo mamedi etle ietse dipuputso tse amanang le ditaba tsa sepetlele sa Queen Mohato Memorial boteng ba lekala la bophelo. Me komiti ena he momamedi e ntse e bitsa botlhe ba amehang lefapheng la bophelo bo botlhe mabapi le tsona dipuputso tsena tsa gore na tshusugometso e kgolo e bonagetseng e le teng ditabeng tsa boikakabelelo ba sepetlele ebile e feng. Me re supe fela taba ya gore he momamedi bakudi basebetsi ba bophelo bo botle le setšhaba ka kakaretso etlhile se tonne matlho se theile tsebe se theile meganya gore na sephetho sa diphuputso se tla reng godima ditaba tsena tse amang sepetlele sena se fanang ka ditshebeletso tsa botlhokwa go basotho dikarolong tsotlhe tsa naga seo nkwang e le se seng sa dipetlele tse kgolo he momamedi ka gago naga kapa etlhile ke sona sepetlele se segolo ka gago naga ka kwano. Me ba bang ba dumela gore diqeto tse hemo wa medi di lokela gore di nkuwe e le go matlafatsa ditshebeletso tsona tsena tsa bophelo moo hemo wa medi go lebeletsweng gore lekala la bophelo botsamaisi ba sepetlele sa Queen Mohato Hospital bo fane ka dintlha tse tlileng di tlhakileng ga o etswa dipatlisiso ka pele go komiti ena. Mme ga jwale hemo wa medi go ntse go tswelwa pele ka ona mosebetsi ona o amanang le tsona ditaba tsona tsena tsa Queen Mohato Memorial. Mme momamedi ga re ke re shebe fela he tse tlileng di leng teng godima ditaba tsona tsena tsa ga go ntse go etswa dipatlisiso ka sona sepetlele sena sa Queen Mohato Memorial. Mamedi jwale ga re di lekola fela tse ntseng di etsagala go tsona tsona tsena tsa Queen Mohato Memorial ke moo jwale he momamedi jalo ka ga ke tlhalositse gore thahasello e kgolo ke gore na Queen Mohato Memorial gantle go etsagalang ke eng ka yone di ntse di tswela pele he gore jwale di phahamise dipotso tse tlheng di tibile mabapi le puso taolo ya ditšhelete mekgwa ya go ira basebetsi le tsamaiso ya thepa ya setšhaba. Bekeng ena he momamedi go tlhaile dintlha tse ntšha tse amanang le botsamaisi ba fapakaneng ba sepetlele ha komiti he momamedi e alositseng ditšhelete tsa setšhaba yona e ntse e tswela pele ka go ire e etse dipatlisiso. Mme he momamedi ditaba tseo ke buang ka tsona tse tlhaeletseng go qala maobane tse dingwe tsa tsona le mpa le pele go moo di latlha tsa tlhagelela empa he gagologolo tse dingwe tseo he re buang ka tsona ke tsena tsa maobane mo mookamedi ga ga ditaba tse dingwe ya bitswang fela mothusi Rabale o tlhaileng taba ya gore he momamedi o lelekilwe mosebetsing ka moga dipatlisiso tsa gale motse nkileng dikgwedi tse tsheletseng. Mme o latela ka moo he go tlhalositsweng ka teng he momamedi ke gore komiti mofumane a le molato gona sepetleleng seo sa Queen Mohato wa ditlolo tsa molao tse mmalwa tsa mosebetsi gagologolo ditaba tse amanang le dithagasello. Go bolelwa gore he momamedi ga ntse a sebetsa gona tsamaisong ya sepetlele o ile a dumelela gore sepetlele se hira dikoloi go tswa dikhamphaneng e nngwe ka gare go naga ka kwano. Mme dipatlisiso di boetse tsa fumana gore mme kgigo ena e bonagala e etsagetse go na le tshusometso e nngwe itseng kapa dithaselo tse dintse itseng tseo tlhaloso e leng ya gore ka nna ya ba di ka thoko molao. Dipatlisiso di boetse gape momamedi di fumana gore e nngwe ya dikoloi tseo sepetlele se neng se di rehirile e ne e sebediswa ke ena bakeng sa mesebetsi ya gae ya semmuso. Mme komiti e boletse gore ga ga ka phatlhalatsa he momamedi ditaba tse amanang le thahasello kgwebong eo e leng seo go ka gathweng jwale ke tlolo ya molao ka gore motho ga a batla gore a kene kgwebong o tlameya gore a beele thahasello ya gore a ikopele mosebetsi. Mme ga ba le he momamedi o ile a ipuelela ka gore ena o ne a sa tsebe melao e neng e tlile e toboketsa ditaba tsona tsena go latela ka moo he go sutlwang ka teng taba tsa boitshwago theko ya thepa go tlhano le dithaselelo tse amanang le ditaba tsena tsa sepetlele sa Queen Mohato Memorial. Mme ditaba tse ntse momamedi ile tsa tlhaelela ke ka tlhakoreng le leng ke moo mookamedi wa lefapha la bosebetsi kapa la basebetsi Patlo Kgwalenyane he momamedi le ena jwale tlhaloso ke lagore o ile a bega meja fatshe mme kgwalenyane he moamedi o ne a se a qetile selemo a emisitswe mosebetsing ka mora gore a qoswe ke lefapha la thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene he moamedi dinyewe tsa gae o tla di gopola di ile tsa ba ka magotleng ka mona he moamedi mme bjale ena he gagologolo go ne o shebiwe ditabeng tsona tsena tse amanang le taba ya procurement ka mo heng o leng ka teng mme bekeng ena he moamedi PAC tlile e lebisitse gagologolo tabeng ya lefapha lona leno la theko ya thepa le ditshebeletso tsa Queen Mamohato Memorial mona re bua ka lefapheng lona lena la procurement mo bjale Masekwati Motshetshero he moamedi a boleletseng komiti gore o ile a iswa Queen Mamohato Memorial go tloga lekaleng la bophelo ka selemo sane sa 2020 o mong go tla thusa nakong eo mmuso o neng o kgala taba yane ya tshebedišano mmogo le mmuso pakeng tsa tshepong jwale go se go fetelwa ka mona ka go sepetlele sa Queen Mamohato Memorial le ga o le jalo he moamedi ga morao ile gwa bonagala he go tlhaelela ditaba tse e tlileng di amanang le taba tsa procurement tse tlileng di tlisang ditaba tse tsa gago mme Motshetshe o boetse a fana ka go pele go komiti gore na leano le tlileng le tlakileng la tsamaiso gagolo ka gare go sepetlele na e loketse gore e be lefe ga re tla ditabeng tsona tsena tsa procurement jale nako yeo komiti ntse e botsa gona mo jale go etsagetseng mo ga wa etsagala ditaba tse gobaneng mme PAC he moamedi e laetse Motshetshero gore a tlaise lenaane le feleletseng la dikhamphane tsotlhe tse kileng tsa fua monyetla kapa tsa fua dikonteraka ka mokgwa ona ono go ka gwathweng o ka thoko go molao go sa latelwa methati e e tlakileng ya molao mo mamedi mathata a Queen Mamohato Memorial e be a ka emišwa jwang kapa go ka sebetswa jwang gore a tle a fele na mathata a Queen Mamohato a bontsha bofokodi ba batho ba itseng fela kapa a senola gore go na le bothata bo tlileng bo tibileng tsamaisong ya puso le taolo ya sepetlele se sa Queen Mamohato Memorial ke gona moputso e leng gona teng mo he moamedi ke le a ka tsang getleke ke utlwe maikutlo a gago ditaba tse dintse ileng tsa tlaelela gona maobane e ne le ditaba tse tlileng di amanang le taba ya gore go bonagala go na le batho bao e sa le ba begelelwa ka thoko mosebetsi mme PAC bile e re ai taba tsena tse dintsi yona ke ka thoko molao mo motho a ka fitlhang a beelelwa ka dilemo tse pedi ka thoko mosebetsi fela kele gantse a go gola gantse a gola kele go sa se ba gale gona bophelo ba gae bo ya pele kapa bo ya morago a begeletswe ka thoko ditaba tsa gae di sa sebetswe mme ke dikgiwa ga moamedi tse amang seweso tseo go thweng ga ga tse dingwe di na le tshosometso ya sepolotiki tse tlileng di leng teng sepetleleng sena sa Queen Mamohato Memorial tshebediso e mpe ya tšhelete mo go tlileng go senang ponaletso ditaba tse dingwe tse tlhaeletseng ke mo bjale goneng go tlhaloswa taba tsa gore he moamedi go bonagala tšhelete e tlileng e sebediswang gagologolo ena e o thweng ke pedigash e le tšhelete e o thweng e ka ntshwa fela gore go tle go etswe mabakanyana a potlapotlakileng ao e banga ka teng ka gago sepetlele e dulang e le teng e beiwe mono ntle le eo e banye ka bae dikgakanyong go bajetiwe go itswe tšhelete ena yona ka kotlolo e tla etswa tena jale tlhaloso e le ya gore go na le batho ba loketseng gore e be ba etsa mosebetsi tsona ditaba tsona tsena tsa pedigash di kenyeletsa tsona taba tseno tsa gore jale motho ya loketseng gore e be o etsa mosebetsi ga etse mosebetsi ono wa gae jale go tla sebediswa mokgwa ona ono wa gore go ne nkuwe tšhelete pedigasheng mme momamedi ga re ne re bua le ba bangwe ba bang kwebi bao he moamedi ba supang taba ya gore ba kolotwa ke sepetlele sa Queen Mamohato Memorial ba ne ba supa taba ya gore go latela ka moo bona ba tsebang ka teng dikoloi tsena tse go ntseng go bua ka tsona go thwe di a tshelwa ga di tshelwe ka mokgwa ona ono wa gore o ka nkuwa tšhelete pedigasheng ba ne ba supa taba ya gore ga koloi e tshelwa garageng e dumeletsweng ya mmuso gore dikoloi tsa mmuso di tle di tshelwa gona teng mme kutlwisiso ke ya gore jwang kapa jwang e tla dula e tshelwa mono e seng go nkwe pedigash jwale go thwe go isa mokudi sepetlele tshepong ke tse dintsa ditama ngongorego e nngwe yeo komiti tlileng e le ile a tla ya e supa ke moo jwale go neng go supiwa taba ya gore go bonagala go na le bakudi ba bangwe ba o e sa le ba ya India mme go na le motho ya tsamaileng le bona jale gore na bakudi bana ba tlang ka dilemo tse pedi jale bontse a na le bona mono jale tšhelete e ntse e eketsega e lenyane ya PDM ya motho eo e bangwe o tsamaie le bona e le ditaba tseo jale tlhaloso e leng ya gore ke dikgotletsane tseo e leng mathata a tobaneng le sepetlele sena sa Queen Mamohato Memorial o tla gopola gore momamedipekeng e fetileng ga re buisana le letona la bophelo e leng letona Mamoketeng Tshege o supile taba tse e batlang di leng mmalwa tseo areng tshepong gantle o eng o wela ka privateng o wela ka mmusong gantle o eng ga e ka o eme dipakeng mona mme re tle re gopola gore pele e ba letona lekaleng lena e ne ntse e le setho sa komiti ya social cluster e se e tsanang ka kotlolo le tsona ditaba tsona tsena tse amanang le ditaba tsa tshepong mme ge momamedi ge tlotla ke o fa ga gotshwanyane fela gore na ditaba tse dintse bueileng maobane ebile dife jale ge momamedi e tle re ka morago mono ke ne ke tswele pele ge gore ke nke maikutlo a gago gore na wena maikutlo a gago ke afe tabeng tsena tse amanang le sepetlele sa Queen Mamohato Memorial.
1: Procurement e tla nne ebe motlhomong ke tsona di stoko se o ditseng wa le sona kapa ntho tse o tlamehileng gore o di ele tlhoko ko mona mo ke teng ke ntse ke sa utlwisise gobaneng tsietsie re e sileng e le drop saving ka moo ya gore CCTV ga e sebetse ga e batšhelete ya nyamela ka mono mme ke na le tumelo e tlileng ya gore e tlamehile nyamela la ga kutlwa gona team eno ga bo jwang ka moo gobaneng taba tse re thusang ka gole ya procurement a ntse o tshwanetse tsa bona refile e ne le etsang gore sepetlele serare ka mogolo effective ge tlamehile go emela mang o fitlheletse re bona gore CCTV ya sebetsa ka moo
0: mamedi jale ke tsona ditaba tse ntseng di tswela pele ka pele go komiti yona ena ya PAC gore go ke go etswe dipatlisiso tsa ditaba tse dingwe gorena di ile tsa sebetswa jwang go tlile jwang gore di fitlhe boemong bo di leng go bona e re mo mamedi re nne re tswela pele
1: ke MD ga e ba tse di le kgonne gore le beleng eno ya rona ntate le hendle taba ya insurance ya mangwelao so e ntse tlamehile ke re tlhakela gona ke tsamaiso ya seoprosefeng so go tla tla re gotlela go yona ga se re nano all the information e melemo ka thoba tlamehile go thuse ka yona mme motsetse
2: ke re kwala mogomte kere kwala yona tabaa ha re ntse re na le le assignment e tsa go fa le sekabo ga tsena batla a go tla compile le yone leng ya agent e ya MPX but le yone goes without saying gore e na le go na le batho ba maintainant agent tse dintsha goba kabelisetsa kwe ditšhela mampe di na le batho ba assignment go tsa go jwalo mampe naoka go thusa ka ona se
3: Agent tse pedi e leng ampesa di cottage tsena tse mona inpatients di sebetswa ke mescolewe Nzimande otlasa department ya nonception ya mnangoroboloji
2: so ke cost center
3: e tsala ke se the receptionist ke se le receptionist ke di ka sanda go go mo mo na yes
2: wow go go
3: ke o ke o se ke ka se ke ka ka ka se ke so ga ke ne ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
4: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: Amedi re ha ho le tsena fela ge ne ge tswele mona ke dikela le mona fela ke re
4: ditaba bana ba babedi ba matsong a sepolisa ka tloso ya ofumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolisa di ntse di tswela pele.
0: Mamedi re ha re le mothating ona he re ne re hatele pele ka ditaba sena ke tlhikitse ba go ke o bulele ha go tshwane fela ge ke go tlo bona tse dintsa ditaba tse ile ntsa hlaellana e bile di feng.
5: Salary ka initse ile ka tlase go di supervisor before transition,
1: the transition ke tsa itseng ba sentse bela ka ka go tsebile ka re bona mo go tsinteng ha o sheba le tsala tsena o bona hore ba ba ntse ba ha ba di tong ka o fela ka ga hospital ka ke ba ba professional ba nang le botsi ba mosebetsi ono wa bona go saha mane mo batleng le sepetlele go fitlheleletse mona bale moo mmuso o se fitlhagong ka tao mme mona mo mmusong ka tao batho bano ba fitlheng ka nako eno e re reng ke mona mo re ntseng di-relations and whatever gore sepetlele se kgone go sebetsa a tsebane mo nako o ditseng mme ke bona fela ba natefetsweng ke sepetlele seo all of these people these are the professionals tse fitlhileng ka nako yane tse tlamehe le sepetlele sena monana ba tse ba ntho mo leng le gona tlamehile go etsa le lwana ke botsitse batho mona ba ne ba na le politiki gore na mosebetsi ya ke a tseba go ba le thata mme ka mokgotshabeng gore motho a re botse a re kenye ka ofisi ya eo a tlhalosetsa gore mosebetsi wa ke 1, 2, 3, 4 mme ke eng o itse moo o go fitsa gona mosebetsi ha ke eng mosebetsi ono ha o botlhokwa ga kae mme se ntse re bona botlhokwa wa rona ke eng baneng se re na le tekshop o lwane e se le yone e se reka mabone e se le yone e se etsa dintho tse tlamehileng ebe di tsamaisa ka botsibi

Ke a leba motutsi mo mamedi wa PC ke a o dumedisa. Lekgotla la naga la theko ya thepa ya mmuso le re le leng la mabaka a diaisang bosebeletsi ba mmuso ke go se ikobele molao wa theko ya thepa le ditshebeletso tsa setšhaba wa 2023 o tlhakisang gore mofani wa ditshebeletso o lokela go lefšwa matsatsing a 30 a fane ka ditshenyegelo tsa mosebetsi. Ba ikarabelang lefapheng la temo Mafeteng ba re boitlhopho ba temo ya letlhabula bo se bo qadile le ga e le gore dipula tse ne le dikgweding tsa go feta di DIC tse dihwai. Ditabeng tse dingwe, komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e re gwa yona ka setlhogong ke go tsamaisa dikgetho e le ga e araba potso ya gore na tabatabelo ya yona ya go arola dikgetho tsa puso ya dibaka le tse akaretsang ga e na theola mesebetsi. Ditabeng tsa matšhaba, sebini sa Aforika Borwa Tyler se tlhakola Nigeria lenaneng la yona la dinaga tseo a tla di etela ka morago go merusu le ditlhaselo tse amagangwang le kgethololo ya maAforika Aforika Borwa. Bangladesh re India e tlhakise ntlhakemo ya yona mabapi le morero wa tonakgolo ya yona ya Mehleng Sheikh Hasina wa go tshetlega puo a le moo. Hasina e sale a balegela India ka morago go boipiletso ba gore a tloe pusong ka 2024. Ditaba ka botlalo metsotseng e le 15 ka morago gare ya pele.

0: ha ke tsisa mona mme ke hona mo ke tsamayang gore ke tsewa ke ipukise gona teng kapo ke ikamogele gona teng. Taba ya guilt and self blame e ngata haholo go basadi go fitlhela ba ba le psychological reactions tse ba etsang gore ba be detached from reality. O ba le annete, o ba le annete le ya masewana a phela wa e baleya o ga se masewana ke taba. Taba ke taba ha e fitlha wena e re ti ke taba and ha e lokele go tsi batho ba bangwe e re ti wena e ba le nnete go wena o le motho. Jale nakong e o tla ipona gantle o le mosadi gore fele dintho tsa ka ga di re ti ga di kena-kenane le nna ga di fitlhe go nna ke mona mo o tla iphumana o na le dintho tsa go ba le numbness kapo o ba dissociated to yourself o ipeya thoko jale ebe wa itšhebelela o le mono ebe wa kwata gobane reality yona e tla tla go wena momamedi wa PTFM e tla tla go wena mosadi wa kajeko wa Lesotho yo re reng go yena ke nako ya selemo se qalang sa Basotho ke nako ya kgwedi ya mosadi wa Mosotho e ga re etsho jalo gobane re batla taba ena e tla go rona kele basadi ba tseba gore ba etse jang ba tshware thipa ka bogaleng ba eme ba ikemele empa ba seke ba lwantsha bophelo gobane taba ya go lwantsha bophelo ke ene yo o tla fumana gore motho o na le maikutlo kapo megopolo e gotlang ka kelelong ya gae metlhaena le metlhaena o bapala di-trauma e bapala ka kelelong ya gae e gotla gangata e tla ka di-flashbacks e gotla ka megopolo e etsa ga a tswe dinthong tse botlhoko ntho tse botlhoko tse mo tlhaetseng ga a tswe go tsona ke ena ga a re ga ke kale bophelo bo botšha ga ke kale botšha ke tlwela gore metlhaena le metlhaena dintho tse gotlang ka kelelong ya ka e be tse nkutlwisang botlhoko o bona go mosadi o dutse a ntse a kwatetse monna ka bothata bo etsaetseng dilemo tse leshome tse fetileng o ntse a ditse mone fela o nnagana ka botlhoko jalo o ba botlhoko feta o senya di-relationship tsa bana o senya tsa monna ena wa gae o senya tsa batho mosadi ema tseba gore botlhoko bo a fitlha ebile o ka bontsha ga se go tlo bolebala fela o ka bontsha etsa gore bo seke ba wa go anya le batho bo seke ba etsa gore metlhaena le metlhaena ebe o batla go itlhaisa wena o le victim ga re beng batho be re leng bagodi hashtag mosadi
1: haosona mabedi ke tsona tao tsa re tlotlang ka tsone tse re buang ka tsona tse Madinel Tshabedi a re lemosang tsona go seng gwa letsatsi e bang o na le dipotso ditlatsetso kapo go na le taba tsena tse Madinel a buileng ka tsona tse goreng hei ano ena e nkgoloditse ge a rolele pele re phethela metsetsong ya mashome a mararo pele ge fitlha kapo ya metsetsong ya mashome a mararo ka morago re e na le shome ke 6200 9956 mme ntse re tshware re tlatsa basadi ka maatla empa o fetang mona ba ikgopole gore na bona ke bo mang go na le moletsa ke la ka o bona ga o ntse o bua mona Madinel o reng ga ke sa le feminine ke eng e bolayang sesadi saka ke etsa sohle ka haka e ka re ke nna monna o re I am not soft what can I do Madinel ho ba ha ke ithati I am always bitter I'm always sad I'm always angry ke re le lipstick ya ke sa e beya yo okay Madinel
0: ne isle ne o bua ka se o rentseng re bua ka sona bohloko ba hore jale o processa pain as a pain o tsamaya le bohloko e le bohloko how ntse bohloko wa qala bophelo bo botjha wa ke a ipona hore ke nyetswe ka phoso ke nyetswe ke motho a seng a mpona jwale nna ke tlameha ba monna wa hae mme nakong yona ena ga e re o lahle bosadi ba gago ha ire la tsa botsa ba e go jalo wi thata o feta ba no mpokoro e re wi thata o feta ba le ha o ha hantle ke ne ke go se tsaya mo nne ro tsotsi a e mo mo ke ha ntate tshabedi mo no o ja o tsho ke ha mema tshabedi ke ne bo mme ba tsiba mo ke taba yona yeo e dula le bona e dula le bona gore ba tla sebetsa ka thata o ha ha mme se tla me a go gopola bana na ke ikutlo thwe na ha ina ke a bo Kriste Mme ha ile ya bokreste e re thato ho phepha ya mang. Ka modimo. Ha ba ha ha ho nyane a le mong o o hlonono fetse. Ha ena e mong a hana di new o hana o hana joko. Tsela ke yena go monye me e ya polo e tlamea hore e hudu joko ya hana. Ha e hana na ra ka nao se masimo. E ya o sha. Ke tlo ya masimo le ka dipere. Ke ka go tlatla. Ha ba se itse dikare ke retse ke tsane khomo ile nngwe e be re a lema. Ha iske le ya kwa mokoko. Tsela ha ba te thuso. Ha ba te thuso go di professionals ha tlo bo medineo ke tlo mo thusa gore you can. O sa kwata.
1: Yeah.
0: O ka tsena pele ka bophelo bona o sa kwata. O tloetse motho na ba pale ena ya u ya ho itshella ntsa le ka o di malibitla. Mhm. Bona le ba tlo itshile tseng ka o di malibitla nne. Mhm. Ke lo so fumana go ke ene eno ha ha o mo. Ke lo mo etsa ba. Ha o ke kwa dilala na le yena ke se re bile ka di thought process tsa ne ke tla be di utlisetse pain di utlisetse di flashbacks e ke ka go sobe le go feta batho botse fela ka poko tshenya ha ona tshelete a tla ka tlo mothusa a phanise hlogo a tlo go di go o ka go di mo yena ha tla me ho a ikutlisa bohloko ka bo yemo bo a fuwe matla go bohloko
1: Mamedi mashima mabedi a metso mehlano ka mora hora ya leshome ba re good morning Rilo tabatse bohlokwa haholo tsentlatsitseng ka matla ke kopa botsa medina o hore ke hlola jwang ya hore ke na le batho ba dulang ba bua negatively e bile jwa le bona ba entse malapa ka masakeng o re their husbands the center of their lives ha ba qala ba re infela ba re bana ba bona eng bana ba bona se batho ba ka iketsetsang jole nna ke motho ya gatang le lapala hai empa I do not make them my center or the center of my life o re kentse ke phela bophelo ba ka jole ke bone e ka re ba mmonela jole ba re nna ha ke na lagato ba ke nsa le lapala ka how do I deal with such people
0: ye ba khoka ka ofitisisa ke a hore motho yena e no ke na mosadi re matla nne a ke ntse ke ne re matla ke batla mbokotho mosadi a focusa mo di ma development e emanating come from her le la ka botshwa ke mosadi
1: ya
0: le ba di tseng ba pogisa bana ba bona ha o lokelo go kwa botlhoko ke taba yeno go bana ba ba yibile ba ba pogisa mahala o bona ga hana le ntwe me me nna tsa bua ka yona ha re se re ka ga ka dikipira chipa fa tsimona gona dingaka tsa mo ke se ka nyolla mo no ga ga mo se le nna tsa bina ke se go ntse ka dinga ntse go na ona ntwe no mo a yo e ja le mo sa di lokela ba di tshepo ka bo yena e le hore ha e ba mme ya bua ndo gona di tshepo bo hla ho yena ha di ditse asadi ba tsela pelo ba mo ba mo ba mo wa ha ke ka mo go ba mo go ha ka yena a se ka ba itlwa hata ha e se phoso ya mix she has to praise herself ha ana blame and guilt at the end of the day ba ena go ka ka o bo jere blame and guilt ke ke ke ntse mo nala pa le nala ke fika mantle no ha re ka me o phela ntse jalo ha ba re petile fi pheta mahetla ke itidiele tsa le mogeleng bang ha re tlamele go re jetse batho re ntse re di tsitsa
1: Wow. Mamedi mashima mabedi a metse sipileng ka mara hora ya le shume ke PCFM. Hona le boletso ke neng o reng good morning Rilo le Medina ke kopa ho ba mohlaka le bitso. O re ke ikelellwa ke tletse ka negativity. Ke ile ka tloela mosebetsi ho ba bophelo ba ka bo sa ntumelle ho ba sebakeng se ne se bata hakalo. E ka nahana molekane wa ka o tla nhlokomela ho ba ana utlwisisa boemo ba ka ba bophelo. Empa ke iphumane ke le bitha ho ba ha contribute ka tlung le hanka qala ho hong ho ba o tla utlwa batho ba re ke qala kgwebo ha ke motho wa kgwebo ha ke tsebe ke qala kae ke se ke tshepile bana ba ka ho nketsetsa o re tabena eng kutlisa bohloko e bile eng kentse motho ya bitha hona ho medina o thusa mosadi enwa
0: ke khona ho ne le dina mosebetsi sa o tloeletse ka nnete go ba neng ha ke le mosebetsi ha re ntse re hashtag mosadi ha o sono mosadi wa itjama ka dikobo o itjetsa dintho tsohle wa dula mokotlong ebe nene o be sa mollo wa diso empa ha o tshepile molekane wa hao o tla tloa mokotlong o go tlo thusa ebe o tsetella yena ke lo ka re itse hangata ha ba tshepahale ha re a re ka ofela ba tshepahale o ehe melaetsa ya rona e ne e fete e hlakile hangata ha ba tshepahale ha o se o sena letho o pokotha tšhelete ya hae wena ha o na le letho wa mofa mosadi ha o sono stand up o bone gore na yona yone e nyenyane e bana ba gago ba ka ofang yona o e sebedisa gantle jang o etsa jang gore o phele tloela go ba bitha o lelekisa motho ya sa o thuseng gobane e ne e tla o bolaya mme o tla sia bana ba gago ebile ga e ba o sena le bana bo goreng ba ka sebetsa it means ga o le botlhoko dementia will come early go wena bophelong gobane o le bitha so bitterness ga e re thuse go gola e re thusa go swa mmeleng le kelelong
1: sho medi na khale ba ha holo ka lena ne o lena le gatlatse ka matla bile re qala ka mafolofolo o hle gweding ene re kenang ho yona ya o mosadi wa mo Afrika re hashtag mosadi hausono ha re phethele o bo gefa le bino mogotsa ha o tsa mohala mo re tla o fumana teng ho tsamaya leto lena le wena
0: ya mme ka nete ha re ketela re re bo mme bo hle ba tsebo hore ho bohlokwa o kula o sina mosebetsi sina eng ho bohlokwa ho go tswele pele thata le ho ikelellwa mme bophelo bo tla tswela pele kganya e tla le godimong ha re etseng gore re ithate dinomoro tsa mme di neo ke 591-65221 ha o tlhoka thuso o ka ntshwara ke tla o thusa ke a o
1: ga leboa gagolo fela mme dinao tsatsi le monate le tlhonolofetseng
0: ka leboa le nna
1: ke medina o tshabedi ke tsebisa rona sa bophelo bo botle ba kelello re qoqa lo bua le ena la bobedi le leng le leleng metsotso ka po hora ha ile ya le shume he mo mamedi ne re shebe rutla fela rona re la hloko dintho di feng mme tsatsi lena se bile ntse re teba ho lo tabentsa mana njalo le basadi mo mamedi mme ke a tshepa gore lena ne lena le buile le wena le qholo ditse le sile ka ditaba tse bohlokwa tse molemo tse o reng he o tlo nnotswela pele ho di sheba o tlo nnotswela pele o bona fela gore na o di ela tlhoko jwang ke People's Choice Radio 92.8 Pisa 104.3 megahertz e dula ho ema shume a mabedi le metso e ropong pele re fitlha gore nyane ya le shume le motso o le mong ke 912 Street hohle mo wena o mametseng o le hona teng. Good morning, ke wa mme da ke o dumedisa. Ebile ke o mema hore re ho re nyala shumela metse medi. Sa le ngata taba tsa ka tlatla ga di qoqa re di shebe. Le mmino o mongata ho sa tsotile na wena o ntsoetsa eng. Ba bang ba tsho ba re nna o tsoe ke mosebetsi njolo ka wena tsena rilo. E mong wa tsho ga ke santsane ke iphumoletse ke tlatla ke bona mosebetsi hana go ntse ha di horantsi di ya rilo. E mong o rentse ke le ka o bona hore na ke kopanya eng le eng. Empa he so hle so ntso sietsa ke le bo ha holo kana kwa ya ha o ke tsho ke re ha ke o di simahlo. Taba ya hore o mametse ha ke hanyane taba ya hore o nkile nako ya hao ho mamela ke a leboha.

0: the People's Choice Radio 92.8, we saw 104.3 megahertz. Ke bona molaetsa o re Money Relo o re jo e thata taba. Bothata ba batswadi ba re imetsa ka nnete. Ke nnete motswadi o bohlokwa empa le yena o tlameha ho phela bophelo ba hae. Ha etse so a utlwang se ka thabisa ena ka nnete. Lebo lebo re ya no botswadi ha re ga ba bohlokwa ha re ba molemo ha re ha ba molemo fela qetelong ya letsatsi a ka shebe fela hore na o etsa se bohlokwa ho yena jwang wena o eletsa mohloka lebitso ho etsa emo mamedi morning hi
1: nanga eletsa a o se hore ha ba ha so nyalo hana ngwana hai ba re ke ngwana na kutlweka ho tshoba le lo ntse la usi ha ba ba philisana ka khotso le nne wa hai ampa iphelela ha bo mong ha ba ga toga ka ba le tshipa e ntle e le nya hai a ithekela ona ntsa dilo ha bo mong go re di ntse ma di etse tsa ha bo like ha ba ba phela ka khotso nka ha ba ona ba tla o tlwa ntlenya o tlo fumana ha ga se go hola bana go ba le di clashing a le tengo ka sibulo sna peace ga ka itsamela he newa hai potso go rena ha go sa tshepetse go yena na o sa le mogolo ha go lulu ka bo wa kula simba hai bontsa pitsa handle a ka mo etsa tsala hai le sphaza nyana sa mkhukhu nyana matla na a pusha pusha mo ka ka silo phofu go sa tla tla tsetsa mane le mane mo hai la tsimo ha gwa na le tsala mai tsala nti ai go kobela taba tsena ka re a ka ba ga bela dipotso tse dinyana na ba ntse ba phela hantle ka bo phidisana bona e jwang o batla go tswela pele ka mophilo ka mogojwang hobane le teng ha ba go kwa ntsa ka o se go re na ha ne wa ha go sa tshepetse yena ha nya la tengo letsa ba no ntsa tlo ha ha ha bo mo and o tlo tlo wa ebile na sa shebana le family le bana ko re ha ba ontsa phetse handle ha kuli ha so tsofela ho ampa bona no mo qala something jwang a tla nna e gane handle ho ba khona o phe mpa ke na e wa sa mo hulu hulu ho la tshe sa tlo khola pentshele he ri tla khona ho ka bo ho ba letsatsi.
0: All right. It lo hema shema ma baby pele ga fika o renya le shemele metse medi. Wena ke letso ya hao ho mo hloka libitswa ke ifengwa ho pula morero le sepheo sa ka go lwana le naneo. Ke go fela nthotse o ba mamedi ba tsamang ka ro tsona ba gonneng hore phuthullo hella ka tsona. Ke gona hore he re ba fela nna ke nana ne ke le ka ro yena nke ka nninka ka ifita tsena ha ne ke le ka ro yona nninka ka ya tamela tsena. Wena o reng ho mo hloka libitswa mo mamedi?
2: Ilo a ilo me haska etsa a usijwalo a haska ba etsa a usijwalo ho hang ba utlo o khina bo phelo ba hae o mo bea nqa ilong a usia le ke mo hlokomelisa hore e ha hona taba ke ntse ke thusa empa ha o bolelo ha ke tsa maile ke se ke tlo emisa ho hang hang hang
0: nyane ayanga. But a good morning, Rilo. Ore, this is so painful. Empa mohloka lebitso ha nke that risk. A ikemele. A bona na o qala jwang. Le hore na bophelo o boetsa jwang o batamela jwang.
3: Mothata ba gona gele batsha. Kana na batswadi bona ga ba kolota.
0: Jo.
3: Mme motswadi tlameng ke task eno. A re fe taba tsa thuto tsa ntho nngwe le nngwe o qala bophelo motho mongwe o qala bophelo ka theko ke iwa ke le jana ke tswile so ke le mo 22 now I'm 40 years ha a tswela teng mono a tsebo iqala bophelo ya ka theko le ena a bele ntho tse e leng tsa gae mme ona ge le bašwa rata isebitsa ka ntho tsa gona gore ge shebile mafa ge batla go ga ba mafa motho o mongwe o isebeletsa bokui ba iketse tswa bophelong mona ha a tswela peng a tswe taba tsa batswadi a iqale bophelo botšha ke Chef Zobs.
0: Thank you, Kelebuha.
3: Mme ha o ka taba ka topic ena kaofela o ba moletse pina ya SML musician Ithemba a be le tshepo go bophelo mo yena o tla atlega.
0: All right. Friday. Ke PCFM 92.8 Wisa 104.3 MHz 6200-9956. Ke WhatsApp line ya gona mo re tla qoqa le bua hona teng empa haholo o re wena o eletse mo hloka lebitso ho mo jwetsa lo mo bulela fela hore na aka ya tamela jwang ena leng ka hare ho yona. Morning Rilo, mo hloka lebitso a dula fatshe le mmewa hae a mo bontshe bohlokwa ba hore a tswela peng a ilo ikemela ka hae o se a le moholo ka nnete a keke a dula habo forever hape a mo hlokomeditswe hore a keke a mo lahla ha se a dula ha hae mme le yena a ska imetsa ngwana ka nnete ngwana o lokela ho phela bophelo ba hae. Ke Mary ke People's Choice Radio 92.8 Wisa 104.3 MHz wena keletso ya hao ho mo hloka lebitso ke feng o reng ho yena o re a etamela jwang 6200-9956. About a good morning, Rilo. I know it is a hard pill to swallow. Empa ha re kolote batswadi ba rona. O re ke tshwa tsena. Ho mo hloka lebitso. Mama di tsola pele o no go joetsa hore na wena keletso ya hao ho mo hloka lebitso ke feng? O re ya tamela jwang? Tata re phethela. Ne re tlogena wena o re ya tamela jwang?

ona ke sedimo thabane mongadi khomo a re tswela pele mo mamedi re be re tlotla re phethela jwalo ka rolo ya rona ya potso ya letsatsi mo gere fe mo hloka lebitso mo nyetla wa hore a botse potso a re arolela hore na o ntsatsa makaro eng ebe jole re amo eletsa re mo fe hore na mhlomo mo ka ifeta jwang ha ne ke le ka rudi etsa ha o ne ke ka difeta jwang he me mo hloka lebitso rona ke a kgolo hlalutse fela hore ke a o se o dilemo di 37 wa sebetsa o ntsa dula habo le batswadi ba hae taba e mo imetseng taba e sa mo duleng ha monate ke hore o batla ho tswa a ye ha ya qale bophelo a le ke o bona fela hore na o iketsetsa jwang empa nako yohle ha jwetsa mme wa hae

0: ho yena hore a anke qetwe eno ga ke shona ke tsara ga nna ke tsebe na ke tsa jwang ke yatamela jwang ga o ne o se le ka re o dieta tsa ka o ne o tla etsa jwang morning relo wa tseba nna ke kopa o ko re buele le batlhabolle ka taba ena ya batswadi ka taba ena ya ena ho ba thusa as oho ho ba thusa as must hobane a o se nao o hlola ho etsa morero morero mme o mo sitisa ho haha bophelo ka pa bokamoso without batswadi ha qeta o sa le moholo hore ebe o ntse a dula habo hape o tlameha ho ba le freedom o tshojwalo jolo re re tsang re kopanye ba hlabule ba rona hore ba ke ba dulise batswadi fatshe nke ga belana neo. Okay, all right, khatla hlop, khatla hlop ha tabeng. Morning Relo, mo hloka le bitso ha bua le mme wa hae, a mo hlalosetse hore le yena o hloka ho ikemela e le motho, a be le dintho tsa hae, empa ha na tlohela ho mothusa ha sa dula mo wa le mmong. Ka nnete jwalo mo hloka le bitso o tla nyalwa ka pa nyala jwang a ntse a dula le batswadi. Ka nnete ha tswe habo, na kwe nngwe batswadi ba selfish ba inahanela ba le bang o tshojwalo. Morning
1: hello champion e kholo.
0: Hi champ
1: hantle ke
0: ke hantle wena
1: monate
0: yebo
1: a ke mira bela bo bitse cha ke popo ye kheta se di kheti le senza ntse ke kheti le yo ape ke kha motho wa o ne o a ka kheti yena pele ho nthongwe le yong ya ba le ha sa kheti yena o to ke tle tsantsa kheta batho ba bang ba thwa mona o go lo ba ba tsetsa monyaka ba a so se ke mpa ke la fela motho wa go ne yo wana champion ya ka siya e motle ba le bakani motho a wana ha ka tso ka nnete energy no ya tla ba sile ka ona ke ke nna ba tla be le positive enough e ka mo dumela ga go be le something because something will come up always how le conscious be le positive enough. So ha tsile ha hona le ntlatla hona le mantse e ke tsuntse wa wa we are all born for greatness. So ana motlatse tsong tlatla a struggle ra taba le ntlatla one way or the other you are a champion
0: champion
1: amolo mantu le mamoka mona
0: ya
1: tsa tshwa tsana o buela ma
0: na bona ke bua le champe kholo hatse thank you ke le bua pare Relo I know it's not easy for mo hloka le bitso empa nna ke letso ya ka ke hore fela a tla le ka matla ga se o bana sa rate batswadi ba hai ka pomme wa hai ha nka qeto ya ho hola le yena o hloka ho hola. The most dangerous thing is to regret the things and decisions we didn't make ka le bitso la hore fela re batla hore batho re be temba ke sa bona mohla motswadi a sa le siko o tlotla a ikotla hore ena ha ipa opportunity ya hore a ka hole motswadi ena sa le siko. Okay hey mohloka le bitso o tla nka qeto qeto ya tsa tsirege tshogere rona re ka eletsa re ka ofa mantsi re ka tshwa tsena le tsena le tsena fela ya lokelang ho nka qeto ke wena mme se ka roka nka qeto o ka dula fatshe le tsona taba tsena wa bona fela hore na o ifihlela jwang taba e batlang o ifihlela. Morning Relo a o se hatswe ka tlung a se ke a dumella guilt trip eo mme wa hae a mo etsetsa nyona o tla nna mothuse le hantse ya dula ha hae ke mmamo hapi ke People's Choice Radio ho tla mo mametseng le hona teng mo mamedi ha ke tshepe hore tsatsi la hao le ntse le tsamaya monate ke tlotla go sia jwalo le tladi makutle le nane o nle bitswang Mid Life ke la ditaba o tla ba le wena o isa hore nyane ya bo ya pele hore nya pele ha kopana le wena ka pa ha sa o sia o tla ba sa o sia jwalo le Funky L the Funk Master ho the fuse tle utlwa fela hore na le tsola pele monate jwang he ka le tshiare la lona tlotla le sia jwalo le the Mansion Afternoon Drive Show Team a me ba tla ba o ise mosebetsing hantle bang wena o lo chapa night shift e bang o so o chaisa ba tla uisa high hand loss na tsitsa eng ka po eng a ntso phetha mabaka ha wa mabedi a mararo tsa ba le teng here the Mansion Afternoon Drive Show Team go etsa bo nete ba hore o dula o ntso nna tefetswe he mo mamedi papa di tsona ntse di le teng se hlohlolontse se le teng mo mamedi la lion tsa le teng ke hore radio na e dula ntse lela ke ka hona ge re tshogere your pulse our beats.

ke ke tshe ke re ke bontse tsenga tsa Felix wa tlongwe le bala mo mamet le nna o re ke ke se ke ka ile bala ke hore o bupue ka sepio re bupue ka sepio mme sena se re bogabane boqhetseke botshepehi sepio ntontsohle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra yetsa ra iphela go bana go utlwisisa gore re bupue ka sepio kopana hape ho sane hore nya borobong ho isa hore nyane ya leshumele metso e medi dibile tlabela ba gago ke ya la ba gore kete ka jalo ba sa di ka fa bana bona tlene re tswele pele le kgweding yena hore he re fumane le utlo gona ebe WCW zarun ke bomang re reng ho bona re ba kete ka jwang close ke ba suta he mo mamedi na lo wena it's a date hore nya borobong isa hore nya leshumele metso e medi ho plano etse like wetse follow no moya Who okay? Who X? PCFM LS, PCFM Lesotho. Bye bye.

se ya bonyane ho tloa ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Fara ke bara ro di tlotsa di taba PCFM di bolwa ke tebello jane mo amedi dumela. Majoro wa motse moholo maseru re le buile se church. O thautse setulong sa ho ba majoro ka mara hore bagetho ba puso ya dibaka ba hloke tshepo ho yena ka jeno. Ofisi ya mohlatlhobi ya moholo wa dibuka tsa mmuso e thakgola leano la yona la 2026-2031 le reretsweng ho fetola yona ofisi eo hore e be setsi sa bohlatlhobi ba dibuka tsa mmuso se boemong ba matjhaba. Jonas Mokete o tshwantse ho ba mmusi wa setereke sa Berea ka mora hore konteraka ya mmusi wa mehleng Phahlane Makoko e fele ka Phuptjane. Ditheko tsa mafura di tlilo nyoloha hosane, petrole tlilo nyoloha ka disente tse 20, diesel ka maloti a mararo le disente tse 20, parafini yona ka maloti a mabedi le disente tse 60. Ho tsa matjhaba, ke bonyane batho ba 15 ba hlokahetseng ha ba bang ba bahlano ba lemetse ka mora hore seretse se ritse ntlong ya thapelo seterekeng sa Amraha ka leboya ho Ethiopia. Ho tse ding, pala ya batho ba hlokahelletseng ho reketleng ka makgetlo a mabedi ha lefatshe Venezuela ka Phuptjane e se e le ka hodimo ho 16,000 le 100. Mamela itseba tse feletseng metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.
1: The mansion of the moon drive. Let's go home.
2: The flash forever. It's that rich forever part 2.

0: Rest in peace, Keenan Forbes. You know what I perform? Pelo bo le ka o tsela pele.
1: Ah o tla tsela pele botsi ha ona ntho ka bangwe yetse.
0: Pelo bo le ka o tsela.
1: O tla tsela pele ba be strong for ngwane no wa bona. Tsela bonyane mme wa bona le wa hasan tsana le teng. Mm. Tsere hantle le model tsere hantle ma. Mera box.
0: O mera.
1: Mm. Tato ha yo botsi.
0: O tlhomela ma. Tlhomela.
1: Yeah. Ke ntato ha. Step date.
0: Mm. Okay.
1: Yeah.
0: 24/7/365 on the show, the rock show. This is my little piece of them. So,
2: Three double two, one double two. Helena wa go e bitse fashion tsena ke halana le yo le fung ka ha ka batla hore ka moele batho hanka le fung ke na go nya hore leng ba e monga fatse fatse fatse fatse o go batla hore motho mo le mo le mo a tshwara hanka ka hloka tshisa motho mo le mo le mo le ga tama ba moele tsana di kukunyana tseo ka yona genere nyana yo ka yona motho o yo
1: ya na ke mona DJ Boots mwana mo ke batla go kota ba ya go tshidisa hore na ha re lo tshidisa go tshidisa keng mohlo mong ke tla kutlwisisa ha o go lo tshidisa motho
0: go thoba
1: me khoya o tshidisa ke efeng re tshidisa jwang bona di ditebello tso tso tse itseng tso di lebelletseng ho tswalela pengle le utlile mohloko lo lo le tshidisa na ha ba sa ongwa thela o bona wa pata hore ya ba ba sampala ha ise ene fela motone ke ke ke le ba tshidisi
3: tsange
0: mme ma tsama yeah
1: to
3: khotse mo rodiso a gera dumedisa mana ke tawa ene yo ke ga e tsara ditaba tsa ka tswa ga ba potse ya lona ke go fela ba tswa ba suthu ka pa mo futona ka se chaba sena sa ba suthu ai khona iso bo le mo futola hle se tsure se ba ne ba ite ba tla phela ga sona ka ding ai khona ke bua ba e fetoetse ga ba sa e batla ba e bua ka go e sotha ke ditebeletso tsona tseno tsa bo mafu e se ba ge bona ntho tse ngata fela bo bana ba nka difoto ore ga ditle lefu e se di nkuele go tlhodisana ke tlhodisana goba ga ema ga botsana le gona boketse go tlame mong nku kgomo re bitsela ka mabitso bo dibese por questa por ke ke sintsela ga ofela ke hore a re tlile fa tsheta ba gona ya gona gore ba suthu yale ha ga go wa sheba ha o bona la dotse ga ntle tla fetu ha bana lo hla ba khumu fela go medinye me mboga o mara ha isu mali eh sentse re taba tsa go mo hira motho a hla ba khumu a ba ile ha o sala ntle lo tsana okay se tlile bo swile go gata tshile ha sa le yo thino ya go thusana go cheka fela o swela mo khatlo wa pege le kharafu so tla me di o di hiro hiro batho bano go di qetela.

0: ka ne bise ho buima o tata mo twati e wiela ka tabona o hora ka bari kata ma ruan ka ne te mo fanena o ile ho a akhli bengazi ya no tinki e tlodi e lepo a akhli e bengazi ka khodi tsa bali ka tena le ka tabona ha ya khorna tabari kidi tsa mo brefi ke ka tabona ha ya khorna o tla tsiritsa ka tla ya mafujo feeling mamelo di sanda o tsuka tsapana ka skotse sa bona tsa tinla o sane ho bona tsieme ka tla mo fujo feeling ya ga lo tsona mana tsilisi ho bona tsieme ka tla mo fujo feeling ka tla ona bona di tsama zwa mo brefi ke pema ke tsile se 605
1: PCFM's Here's the official welcome. Oh, it's
2: Africa's first welcome. Oh, see. Oh, number 15 remaining. And Cameron Williams. You must united for the fire. Number one right back. Yaman Paganini. Fred Yabulu. Uchete. Amino.
3: Di papadi hu PCFM.

Mabura PCFM ke bona ka jeno bane ba hlankamana ka Trasco kamana ka dipaparintsane tsa Commonwealth Commonwealth ne ba fitla ka jeno.

tlhamelwa PCFM ka mana ka Bordergate Maseru post ne ba fitla ka jeno ba moetswe ke bona ba ile ka mana ka ho motlotlei na ke ne pa na ke motlotlei ha ke bona ba ile ka mana ka ka phake mo ile go ba le badula ba moelwa ke sechaba sa rantsho ho sane ha beng ke ane pa batla moelwa ke mohlomphe ituna golo ntate Samuel Matekane a lo bona di nerale tselo go ba sotho bano ba tlile le tsona di papading tseno tsa Commonwealth ke tsa tsile a pele ka ba ke kgetlo la pele ke bona nna la leng ene ya Commonwealth ba re bona ho tla medale wa magwetsana ka poka mona ka boxing ke nalane e ntweng ke morwetsana e le go tlile le bronze medal ka mogodi taba di tsamaya ka teng hosane ne re lokisitse gore ka jeno netetaole a lokise gore ba tle ka kwano ka diphaposing tsa gaswa empa e ngwana mme o la mpolelela gore a ekgete ngwana mme ei e tlhile ka lebaka la gore ba fitlha ge tlo o tla ge kena le dibone lena la masego jwale e ba jwale re sentse re etetela jwalo basotho re bona gona re atamela ka mane ga sefikeng ge atamela kae mo e le go basotho ba tla re bona re ntle le mono re tla atamela bo di-PS bo matona a dipapadi kao fela motlhompeng tona golo e ba hosane ka labogago go tlwa goreng yana botshelela o fitlheletse goreng yana bosupa ba tla be ba le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso re tlo tla re bua le bona ka katlego ene ya bona ya dimedale tsena tse pele re tlo tla re ba hoster kwano hanta tae kuru ponse khubiri ho sane ho tlwa ho re nyana botshelela ho fitleletse ho re nyana ba le bona di medalist tseno tse pedi ntle le mono di coach tsa bona le tsona di ka bateng ba le babedi ka ofela re tlo utlwa gona ibe katleo ye ya bona ibile leeto le jwa Selena go etelele re sa bone re da re tla le di medal ka mona ka dipapading tse ka ntsa di Olympic dipapading tse ka ntsa di Commonwealth dipapading tse ka ntse All Africa Games le dipapading tse fapaneng empa he ngwana mme wa bona gore a bana ba itikile ba dile le tse pedi ka ofela ke tlotla go balla gona di tlopa tse dina tsa Africa tse neng dikile ka golo dipapading tsena tsa Commonwealth e ka ba ke dipapa ke di tlopa tse kae ka potsona dina tse kae tse lo re tsona edit le di medal tse ka ne ai kona ke taba tse mnato wa tseba ha le ka ya ntweng e be ha le khutla le khutla hona le sele nang le sona a tsebentswe ntle hakala tsebetswe ntle hakalo sentse ke chokere e bile mosebetsi o motla ho le mosebetsi o motle ke le go tlotla go utlwa gona e be le eto la bona le bile jwa na ba ile ba fumana boikotliso bo botle preparation ya bona ibile jwang ha ba fitla ka mono ba fumane ho le jwang lo rena bona tibelo ya bona ene le hore bana ba batlile ho fitlela ho kae ile tlo tla ke dutla ka ofela ka kwano ka dipapitsing tsa gaso ho sane go utlwa gona taba tsa bona di tsamaya ka mogofi mamela PCFM ka pele ka botla go fela ke lokela gore ke tshware motho a bitswang Tseko Monaheng go na le tournament yane e le gore e tloetswa ke Dr. Makwa ka mane ka Mohalesuku Deepa Ground re ke etse tjena ga sentse ke etse tjena ke mathela ka wena ke motho a bitswang ke Tseko Monaheng Tseko Dr. Makwa na wa tseba Tseko ke le tlamale le holuche ha ke tsa tsena sentse ke mathela ho yena ke motho a bitswang Tseko Monaheng ke a tseba ke yena ya tlotla a bua ka ditaba tsena tse etsalang ka mana ka Mohalesuku Deepa Ground mafelong a nampe ke moelo ge ke bone gore bo team mafufela alright na yo ye ke yaka ka nnete madimo e buima empa e lokela go etsagala okay alright ge tla e bona ena gore na alright ke a bona ke a gore ena bosupa ye a e se e bua ka madimo tjena madimo ke team yane ya dilaphalapha ya ka mane ka magabeng ntle madimo a shalolebe ntle madimo ore re ke itse tjena ke bona gona taba tsa ka di tsamaya ka mogaufing e le gore ke tle ke tshware e le gore ke tle ke mathe ka botlako fela ke tle ke tshware yena motho a bitswang Tseko Monaheng ka mane ka tournamenting yane e le go bapala mafelong a na beke tse e le gore e bapalwa ka mane ka Deepa Mohalesuku Ground hey majantšha ntse le ya jwang ka moo ntse le ya jwang majantšha ka moo all right

0: hona le motho a ditse tjatjuane o re ho nna ke eno a ngotla ka molaetsa a re Kate re kopa le tlwele o fosa pina ya matlama jwale ke ga nna ke tseba e tshotsene tsebe bua ka engwe ke tseba e tshotsene ka bo wena o etse ba ka mogomong modimo eh nna ke tseba e tshotsene ntlela e a nna ke tseba e tshotsene ho bua mogotsi wa ka
1: a ho lo ka wa ka pa ego
0: o shapo
1: Ke thabo fela.
0: Ngwana mme maobane ne di tletse ka ga mothimba ke tla motshwara ka jeno. Ha ile morapa Sumane tlientse le mathata ngwana mme o ntse a sa fumane eo. Futleletse ha jwale ke se bile ke reportile ka mana ka TY hore ba nne ba mpatlise hore na o ntse a le sharp. Mhlomong le tsebo na le jo ka le bona ntse le teng ho yena.
1: Wa ngola wa pesa tate go na ba
0: Mutimba.
1: Madame.
0: Oshapu.
1: Ngwanamme,
0: ke a tseba papadi ne le tse kgolo tsa mafelo a beke tsa Alliance Challenge. Setlhopha sa matlama ebile bona bompudi dipapading tseno. Maikutlo ke afe?
1: Ka rapa e kgolo, maikutlo a rona kore ka nnete re thabile re le setlhopha sa matlama gobane go tla elelelwa gore sene se re le le batsameng la tlana. Ai, go tla elelelwa se Little.
0: Se se reng mothimba le qadile ka lote le letle pre-season ya selemo se fetileng tlasa botsamaisi ba ntate Shalane Lehotla ile ya bonagala e le pre-season e ntle e le go Basotho ba ne ba lebeletse le ho ja ba ba ba nentse ba re ke dikokomelone ke dikokomelone empa ntate Shalane Lehotla o le a etsetsa matlama setlhopha se setle se e le gore kae-kae go a bonagala go na le mo e le gore ditaba ga di a ka tsa tsamagantle gore ba fane ka di-results empa pre-season ena ya ntate Thabile Seka se bile na le lekgapo mandate kofe le batla go fitlhelela eng
1: kakapa e kgolo gona mogape o ka gona yes off season bathagonkile off season ke mo etlhenne re ithekola gore na e tlentwa e tlotla e kalagatlana ge e letlhana kana mme go bontshe re ile ka dikwapa tsotlhe ga ra ya re galang ditremente re ile ka ntho ngwe lengwe lengwe e tlo go thusa mme mandate o mong fela kore go gola ntho ngwe lengwe e tlang kaa ka pele go wena tsena tsere me ho pele ke tla yang ka e hloka di kile yona ka e hloka ke mande ke lo go le go tsa bona iteng ga jwa
0: ha re tsatela fela mothimba re bone di signings tsentseng di etsa le ga go tswa sa matlama na matlama e qetile ka ho etsa di signings ka po mohlomo re ka nna ga bona ho etsa la tseding ha ofinyana
1: a ya ka pele go lo re go bona se fela hore 90% ka po tlhagile 95% ya di signings tsa rona e hlile ya thethelwa jwa mme se re na le batho ba e leng gore se ba tekenne dikontraka tsa bona letlhopha sa matlama ba bangwe ba ekedi gompa go setse ba fokolang fela ba e leng gore mo na le mane e ntse le dipuisano gore tle dikgethelo dikgethelo bane wa tsewa dipuisano tate ke ntho tse nka nako e telele tse e leng gore motho ena o batla go tsena kgotsofeng
0: go ile wa bonagala gore selemong se fetileng sa dipapadi go nona le dikgokomelone tse ngata tse e leng gore motlhomo ba bangwe ga ba fumana ntho ane bitswang game time ka go setlhopha sa matlama ke bafeng ba bonagetseng e ka batla fua loan ka go setlhopha sa matlama ke bafeng ba tlotla ba bologa ke bone gore motlhankana e kang nyepetsi ga re a mmona o ile o ntse o tlhama ba re ba re a gore re kana ga baga mmona a sa ile setlhopheng se itseng ka loan ke bone gore diodi e kgatlhiwe ke motho ba bitswang nyepetsi motho ba bitswang ba school le ba bangwe go ntse o setlha ke gorena menyetsi ya ka e ntse setlha ke e le gorena gantle ba teng ka go setlhopha o ka tlhakisa gorena ba teng ba fueng loan ke bafeng ba ntse male teng ke bafeng
1: ga di jophethele taba tsena empa he o bua nnete ile loan tla ba teng ka go setlhopha sa matlaga mme loan a se mokgwa o mobe ko fela ka lo fumana game time mme ke sentse ko o bolelela gore e tlile yo le ka nyepetsi sentse mo o bua ka ena e tlile o listing ya loan le ena go lema ole jwalo mme dipuisano ga di phethetswe gantle re a tle re bue ka taba tseno ge re o ile loaning kae kae empa he re ko bontshe fela gore o fitlheletse ga jwale ba se ba tekenne ke mosana le o theng mana mahlojeng ya tswang setlhopheng sa for life o tekenne nako ya le motseting re boetse ra tsedimaga matlhara ka mane ka majantseng mme e le goreng re fumane gore makhupetheletsane o gotlwetse o setlhopha sa matlama ka nako ya seleng mme re boetse re na le sapalese lo tlotleng ke gobetswana re tshepile go botswana o tekene na kwa le motsepedi e le defender ga go tsamane go di go di football club re boetse hape re na le Katiso City ya tekene na kwa le motsepedi e le Middlesbrough ga go tsa sentsane sa Bantu football club re boetse re na le Molefe Kuleile ya tekene le motsepedi e le striker ga go tsa go kickola efe o tekene na kwa le motsepedi re boetse re na le sapa le tshale hlalele ya tekene nako ya selemo kapa ya keditseng ka selemo re na le re Thabile Mokokwane ya keditseng kontraka ya hae ka nako ya lemo tse pedi e re tle ko bontshe bohlokwa ba gore le ga ke fitlha mona ke betse batho nna ke fana ka tse setlhopha sa matlama sepedi gopola gore ena re Thabile Mokokwane go na ntse a linkwa le tlhopha tse di mme ntse ke bontsha batho kere aa gona ga ke ira bua gobane ge dipisano ke baga go tlhotse go tlhotse empana a dumetse ebile a tekeneng ke tla kgotsa ke tloga basoo mme o tekenne nako ya lemo tse pedi re boetse re na le Lebohang Tshotsholo le ena o ekeditse ka nako ya lemo tse pedi re na le Tshepantsenyane le Phafatso Sane ba ekeditse ka nako ya selemo ge ke bontshe fela gore motho yale o tsoditsetse magabe le ena o tekene le setlhopha sa matlama nako ya 6 months ya le ka go setlhopha sa matlama mme e kgologolo ka kotloloa kore le ela mokwetlisi wa rona Thabile Seka go tswelo gašang o ekeditse ka kontraka lemo tse pedi mme ra boetse ra matha re batla mothusi wa gae ka baka la mangolo mme ra boetse ra fumana ntate Moshweshweletsi ya tekenneng ka nako ya lemo tse pedi lela setlhopha sa matlama e le gore technical team ya rona ka botlhe re bakwetlisi ba tla ba bane kaofela ga o ka sheba mono re na le Thabile Seka e le head coach re na le ntate Moshweshwe e le assistant coach re na le Neuza e le assistant coach re na le Tlomo Monaphadi e le assistant coach re boetse re na le Dina e le goalkeeper coach ka go setlhopha sa matlama
0: A re confirme ba ileng loune mothimba jalo ka go se o confirme ba e le gore ba tlotla ba lokoloa ka go setlhopha sa matlama ila ba ileng louneng kapo ba lokolotsweng ke setlhopha
1: nneta modimo ka kaparatlagoa tlo tkatela ba letsela letsantsi tse dingwegaano se sentsitsenyane fela etsile o na le ba ele goreng kaba tse o buang ka tsone di teng mme basotho ba otlwa utlwisise gore ntse e buang a sepepetlhe ke nnee empa keswe ke re ka kapa ke tla fitlha moono bane se ko boetsa gore ntho ena gore le dipuisanong e le o tshwanetse o matha di tlile tla ba kotsi gagolo gogo gobane ke tlo o bontsha ka motlhankane mone fela ka bua ka bua ka bua ka bua ya ba re saene naganane ke phatlhale ke basotlo ke kagolo ya gona bane dipuisano tsa gone le di-positive empa o fitlheletsa jole ga e tla le kagolo ya gona le setlhopha se ele ke tlhokometse maranga se se mo phatlhaletse e le kagolo ya sone jale ke tlala ke gutla gantle ka ntho tse tlhakileng
0: empa ke a gopola ne se le motlhe ka AI le mapeditse tsa stolfrese fanteng tse tele
1: a se nna gona ke re baka ba mmatlhaa marangkang ware botele laka gobale se ke ithutile bophelong mona gore ntate laka a gora ebile laka go kisakele ga o ngola ntsho so le kagolo ya ketapele gorena o bontse go e ngola pading yao le motho ukwa motho a sa ra ko bana ke ebile ke le motho setšhaba se tlhapa go ntho e buang ebile e le leng ke le matlama ke yo nna gona me ke le ka beyakaba tseno go gang gotlhe marangkang a setšhaba kapa go marangkang a matlama
0: ha re nke metsotso ene meraro Themba Hle re qetele re setse ka metsotso e meraro pele gore mehora yana botshelela e go tla ka metsotso e mashumo a mararo re tle re qetele ngwana mme selemong se fetileng o ile wa hlaya taba ya gore matlama e kana ya yamane special conference mo e le go ne o hlaya gore go na le dikgeo tse teng ka go setlhopha tse lokelang di tlatswe empa taba eno ya special conference ga e ka ba ya tšhabelwa ke letsatsi ebele lona le botsamaisi ke taba e le tlotla le sheba ka mogaufi le rerile jwang selemo sa dipapadi se ya kala plane ke efe
1: kagolo eno buang ka yona ke kagolo e molang wa setlhopha sa matlama a se ntho e le gore mang kapa mang ka ete empa e le gore special conference ga se ka ba sa tswela pele gobane o gopole gore ne se bile ge na le monyaka wa go ntsha league jole re le ga ikelelelwa kapa ga dula fatshe gore oe ga se be ka tswelang pele ka taba tsena gobane ga di katla motlho montsi di tla tlhoa di re affecta re le setlhopha mme re le ra postpone taba tse jwang mme letlhoro la taba kore ke tshepisa gore pele go le ke itlala go na le nako e tlaba re ntsha gore na bonnyane ditaba tseno di tla tshwarela kae ka ditlae gobane ke tokelo ya setšhaba sa matlama gore se bele special conference o le mongwe wa gore ya setlhopha sa bone
0: mothimba taba e nngwe ke a difene tsa setlhopha sa matlama ka napo ne re tseba gore ba abele ntho yane e bitswang branch tournament e le gore e sale e re ke e beetsene e sale re ne re qetela go e bona ka dilemong tsa mogago ke a gola ke tse pedi a be ke a nepa e ba jwala ga re sa e bona basotho ha ulu ba tsetsa ntse ba sa matlama ha ba thabela taba ena ba ipotsa gona ke neng ba tla bona taba e se gotetse bobane ke a tseba e ne le gona mo ba itsetsang se hlopha tšhelete e le go se kgone go ba le ntho ane e bitswang financial muscle tse ne paetseng
1: nete ya modimo e jalo ka tapa e kgolo ne le le tournament e re thusang go collecta tšhelete tse batswang le dimmaga empa re ko o bontshe fela heka kapa gore ehlile go la ba le tulo e e legoreng ditshwane di lokela go tlaka pakeng tsa ba eta pele ba ma-branch le supporters committee mme o tlo fitlheletsa ga jalo ga go tlhofumane outcome ya motshwelelela gore na taba e jalo e tlo tswela pele kapa e tlo tswela pele e le go ko o bontshe fela gore etaba e jalo e teng tafoleng le ga e ntse e diet ehlile yona e teng tafoleng mme meeting wa teng ka nete o ntse o itshelela pele mme re tla ukona outcome na e reng gobane ntho tse dingwebaba bane ba na le tikelo gore ba botse gore na e tlo sebetsa jwang gore dintho di tlake go tlhokalong
0: a modimo ba lokisang ka mono e se ka ka basdeny la ga sia se tlhoba sa matama yaba e mathata fela lokisang ka mono supporters committee haba ha o be le motho a ban responsible because e ke a tseba gore e ne le taba e le gore e ntlafatsa setlhoba sa matlama ka nnete sena se re go na le motho a sa etse mosebetsi wa gae ka gare go supporters committee ya setlhoba sa matlama empa lokisang ka mono bana beso
1: and
0: they all follow mabira PCFM ke ena mothimba ka setlhobeng sane sa matlama a ehlile jalo fela go na le motho a sa etse mosebetsi wa gae ka gare go supporters committee ya setlhoba seno sa matlama jwale ga etse mosebetsi wa gae gobane jwale difene tsa matlama di alela ke le motse pedi ba bona ntho ya ne bitswang branch tournament e le gore ba ne ba thusa setlhopha go etsa tšhelete e se e sa etswe ga o le tjena e re ke ba thele ka mane ka tirelo jaane o sa ntse a tlotla a emepela ka mona o tlotla etsa ditaba tsena tsa half past six ke tsa sekgowa.

0: PCFM yi utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlha go disatla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: All right. Ere ke bona go na taba tsa ka ditsama jwang mabira PCFM. Ke le bo motho bitswa Ntebelo Jane ka ditaba tseno tsa dipadileng ha monate tsa 6:30. Na le shapa ga sekgwa ka selungo. PCFM hanta tae kuno pontse khubedu ka le bitso ke motlatsi Ketrapita ke John Mofokeng wa sehlopha sa le sa Majantsha Football Club ka jeno go tletse khubedu tsa ka mzuku ha o rata ka hla ka mona ka Double Glaze Studio ka bona go tle ka tse khubedu tsa ka mohalisuku ka le bitso ke nna John Mofokeng ke ena ka kwano tse go bua le John Mofokeng wa sehlopha sa Majantsha ke motho fela tiba mamela PCFM re khutla jwalo e le gore ke a bona ontse ke sokola motho a bitswantse ko mona hey empa he re tla bona gore na taba tsa rona re dilukisa ka mogofi ne ke batla ke tle ke bue le pekepeke hopola gore ke itse go na ditaba tse neng dikene ka mane ka Bambatha Tsita Sports Arena mafelo a beke e fetileng mo e le gore e ne le taba tsane tsa motho a ne a bitswang Sello Jafta le motho le status committee esitana le difofane ka setlhopha sane sa hae sa diwodi se setšha kapo sa reng ke se setšha ke tlare ke sa reng ke se setšha jwale ne ke batla ke bue le pekepeke ga ba utlegile o arabe founu ha ba utlegile ba utlegile o arabe founu mona e le gore re bua ditaba tsa setšhaba rona ba utlegile rona re na dintho tse tla o fodisa jele re tla o ekeletsa gobane jwale re etse mosebetsi wa rona pekepeke se ka nsukodisa tjena ba utlegile ntate ha ba utlegile ga ke sa bua ka tsa alliance he tlhaga re bua ka tsena tsa banna gobaneng ke etsa je kanke tlhaga re bua ka tsena tsa motho a bitswang Sello Jafta gore na a dilela sebetsa jwang le ena tlhaga re bua ka tsena tsa Sello Jafta re utlwe gore na a dilela sebetsa jwang le ena mabapi le ditaba tsane tse e le gorene di tshwerwe mafelong a na bek ga re tlhaga re utlwe gore na dilela sebetsa jwang ka motho a bitswang Sello Jafta mafelong a na bek e re ke etse tsena ke lata ena ga ke gutlwa kwana go na le taba e ne ntse ke itloka le regine yane ya ka mona ka grouping ena ya rona ya setšhaba mmeleng tournament e le gore taba e neng re e tloka mono e ne le taba ya transfer ya dibapadi boemong bona ba B division kapo yona C division taba ya transfer ya dibapadi there is a tendency ya ditlhopha tse e le gore ba re ka nnete a re bona sebapadi se itseng di le hantle motlhomo e le se le seng kapo di le pedi di le tharo ba ga ka nnete re ka fika ga nyafa fela ga itsamaela jwale ke batla ge tlo e tloka gore na wena ka tsebo ya gago o tsebe go tlame go etsale eng ka fika a mabote moo tle ke nke fela ke tsamaye tšatšhwane ka fika ka moka thetsane ke fitlhe ke nke fela ke tsamaye kapo e tloga ga ke kena moo o boga a kgete a ko nsielela e le makgara o le mong fela kapo o nsielela e le bolo e le nngwe fela e le go sane ebe ke kgona gore ke tle ke etse e mong tšatšuwana le sebetsa jwang beng ba ditlhopha taba ena ke a tseba ya lekabanya boemong ba B boemong ba C boemong ba Premier League boemong ba A division kao fela ke a tseba ya lekabanya jwale le sebetsa jwang le beng ba ditlhopha go qoba gore le seke la bona se le qabane go sane le sebetsa jwang melao e reng melao le melawana e tsamaisang leaky either ka Premier League kapo A division kapo B division kapo C division e reng molao o tsamaisang ka mane ka B and C division kontraka e sainwang ke sebapadi tse consent form e bitswa consent form e lasta fela selemo na se se re ka moka selemo fela motho yo o ka monka fela without any compensation o tla e siela sehlopha seo ke batla ke etse ke bona gore na ke fumana pekepeke ga ke qeta go bua le pekepeke fela e beneng jwale ke builela mo mamedi 2121-9956 le kamana ka 6200-9956 ke bona gona taba tsa gona di tsamaya jwang hei o na le kgaitsedi yaka ke China ke bone go le ena China o ntse a batla dithuso kwana China o ntse a batla dithuso kwano o lokela wa a ye ka mane ka Afrika Borwa mane dipapading tsane tsa World Archery re ke bona gona ke tlaetsa jwang e China e ke bona gona re lukisa jwang e ha ile mona ke sa thole peke a peke peke o nyametse mo mambedi na le peke peke o nyametse a hle o nyametse peke peke e a tsebo na e tla bona ge ntse mo bane e tla bene ke batla re tlotla re bua ka yona e ke yena ya mo hlangane na bitswang e selo ja ha ile mona sa nyametse peke peke e ka le ka go hosane ke tle ke hlwelle ka odimo ke bona gona ke be ka fumana e president e thutanyana e tla bona gona ke be ka hlwella ka odimo ke fumana president thutanyana e re tlo bua ka yena taba yena ya motho a bitswa selo jafta re tla go utlwa le tlhago la diodi tabenye o ba ni jwale diodi e ya ameya e bile sibe e ba palise mohlankana na re ka bona le Lesotho Football Association kapo yona Premier League Management Committee mohlomo eng ka gato ka taba ye kapo ho tlaetsa la tla ke bua le yena ntate thutanyane ke mookamedi ke a tseba ganka kokota fela ha ile mona ke sa bone peke peke o tla arabela re moshimane wa ka to moshimane wa toti ke moshimane wa toti ha ke motho fela a re moshimane wa ka toti tlo re utlo gona re sebetsa taba tsena jwa molemong wa basotho molemong wa basotho gobane jwale ke a bona go mohlomong o ka etsala go peke peke e ba jwale fone ya hae e ba le bathata ke ba wa tseba empa re tla utlwa gona taba tsa gona re di sebetsa jwang ntle le mono mamelo ya PCFM ho sane hape re tlotla re bua le bana ba Premier League Management Committee gobane ke bua tjena le wena ya ntseng a tshwere mokobobo e le president nka tlhare e le radiphatlalatso wa mokgatlo ke ntate Phetoka ntle le mono o tla gopola go setho se setšha se keneng ka go komiti ya Premier League Management Committee ya tlhang setlhobeng sane sa diodi e sebile le yena presidente kapo yona chairman ya Premier League jwale re tlotla re bua ka ditaba tseno go utlwa gona mohlomong go etsala jwa transition e jwang e nepaetse ga ya nepala go shota kae ga o shote kae go nepaetse kae ga wa nepala kae ke ditaba tseno kao fela le tsona re tlatla ga ditloka re bona gona di tsamaya ka mogaufi ke bua tsena e le gore bane ba re ke etse tsena bane ba boxing ba teng ba kene ka gona le Lesotho ke itse go sane ke tlotla ke buisana le bona bane ba boxing federation Lesotho ba tla be ba le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso go tla otle le bona go utlwa gona taba tsa gona di tsamaya jwang ke batla ke etse tsena ke tshware China gape le ka batla go fela ga e be ntho tsa ka di tla loka gobane ha China o ya kamane ka dipapading tsa archery kamane ka Joburg mafelong a na big ye okay mafelong a na beke o tla ba le kamana ka achari Joburg mafelong a na beke jwale ke bone gore o ile a re kete a ko bone gona ke thuswa jwang ke tlhoka ntho tse kang accommodation le tse ding tse e le go di a tlhokala gore sebapadi se be teng ka mono ka Johannesburg ge bone gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufeng empa ke itse ke tlotla go fa monyetla 2121 9956 plus 266 5956 o tlo kena jwale wena o fana ka a maikutlo gao gona wena ka nepo go lokela go etsa le jwa go ya ka wena ka nepo ga sebapadi teame e batla sebapadi go team e itseng na e tla kena ka ga setlhopha seo e fitlhile se bue sebapadi fela e be sebapadi se se ya lebaleng e beneng jwale se le ga sebapadi se tsamaile kapo ka nepo wena o tseba go tlameya go etsa le jwa kore ke batla go eng ka go tloa Premier League o fitlheletse tlase gobane taba ena ya lekabanya lona beng ba C division le B division e nna morago tsena etlhile se ke lwanela tsena tse nyane a kere jwale tlhile ntate bishopo la re moshimane wa ka o tloetse o bone gore le fatshe mane wa fitlha gobane jwale ntho ane e bitswang development e tlhile re ile ra ba exposed go yona gobane re ile ra phela ka yona boemong bo ntse rela re tla re thuthua jwalo jale ke batla go o botsa gona wena o tseba go lokela go etsa le jwang ka nepo go lokela go etsa le jwang ka nepo wena o tseba go lokela go etsa le jwang na melawa le melawana e teng e regulatang ditaba tseo kapo tšhe gobane jwale ke bua tsena ditlhopha di a kabana batho ba kabana ka mo kgete ke eno sa ile o setlhopha sa Seala sa fitla a bua le goalkeeper ya Seala Classic e ba ha qeta o sabile a qeta le Seala goalkeeper sa bile a re mohlankana ke le baleng o sabile a mo rekela jersey a mo rekela dikhokho mono mohlankana sa ntse a ikwetlisa le pele nka kopana le monga e mohlankana e leng e monga sehlopa tate se ala o sa ukwa gore mo se thiba thibane sa hae sentse se kwetla mane ha tshosana na ene o kela be jwalo ka po ke lokela o kietse ba ke lokela o kitsa ma ke e ho bu ka mediba se ala classic ka po ho etsa le jwang ho lokela ho etsa le jwang ka nepo ho lokela ho etsa le jwang radio PC Dumela. All right. Uletsitse ya ba a ke sure na uletsitse ya ba we be a fase ka bula itsala ba. Sentse ko fa monyetla, hona ntwentse ke lukisa ka ntena e le hore ke sentse ko fa monyetla metsungena e le shume e pele ho rayane ya busupa 2121 9956 +2665 5956 watse ba ke na bitsa le ba baholo ke ho ke batla ke nke boemong bona be bemba di khopa le tseba ho lokela ho etsa le jwang bemba di khopa ho lokela ho etsa le jwang radio
3: e ke tino
2: shapuzet
3: so so buruaga
2: monati ke mangwe ka
3: ya ke matsiri ka tsela
2: ka ya motse matsiri
3: so ai buruaga so ta bentu ho etsa le ketino go hore ha se ba ba team e ba tsa se ba ba e qale pele e bua le team to team before e ka qala e bua le player ga ba le ni e player ga hanga ta ofe ha nyane ha se ga bona magheya ka stone flat tanga pa le hula e tla kala le la le ke ke tsare kwana ke tsare kwana ke tle se ntse ke re na ke tsara go ntra ka mo runu ha ga nku ke mo ha tenya ne ne tsebe ha ga nku ke mo ga mo ke tswang ke tsere go ntra ka tsale ha nku ke mo ntse ke ntse ke bile la mpenya ne ka ranyana ga re mo ga tenya di mo tsare ba tshi tshi sa le puwa ke tsa di ale puwa so flat se ke ba tawe ya mo ha tenya na ne ba di kimi tsona di bitsana ke mana mo tla go isona ga e khona ga le kompense ke ba nna mo simanya na ga bo yena o na ntse re mo le mo di follow pile ga tla le fa 1 2 3
2: Matsiri jwale mphe hana ha ene mo ha leqele team e ba palang B division ke feng
3: ke tla yona ide
2: na nka gona ke tlwe mo toting ke fitle ke nke se ba padi mo leqele United e be ka itsa mae
3: ah khona ba ne pala ba ne pala
2: ho lokela ho etsa le jwa Matsiri
3: ho le kana le tshosa le Kennedy e se mo le go buisana e bo ga me di ba leqele United tsona di dumela ha di khetile mosimane o tla tsebiswa gae mosimane o offer mane neng o tla ya mane neng 1 2 3 o lo fumana makge a ke ana nang ga e bane ya letla go patelela dikolonyana e etseng etse monna ga le di gone ne ntse go bedile mone o tla ya mane neng
2: a o tlakile Matsiri ngwana mme re re utlwe gona ba bang ba reng +2 +2 +9956 +2 +6 5 +9956 ha sena kontraka na rere ga ka fitla ga monka ga tsa mayana gereng Matsiri o re icon o ke ba tlo a toti mane o fitle o nke moshanyana e mona ha lekele e le wa itsamaela ka yena o lokela o tle o fitle o kena ka go se tlhoba sa lekele United e jwalo o kopana le ba o kamedi o bua le bona ba o lokulele yena e le jwalo o sia le thonyana wa tsamaya e tabene ya le kabanya bemba di khopa go ke a o ka bona mathate e le go aba ka status committee ka manaka le Lesotho Football Association e le go aba ka pela ntate Mogosi Mohapi le ka manaka difa mangolo a kena ba bang batlotla ba bang o tsebe ha ke bua le wena tjene sentse ba gothonya se bapadi he mona e re o batla o tsamaya teaming yene ya hao e ba hana ha o tsamaya e re o batla o tsamaya tsamaya o ye ka manaka lefa o fitlhe gore setlhopha sa o se hana o lokola wena o batla o tsamaya na ke tsebela e ne paitse ka ne po lokela ho etsa le jwa ke ne ke fana ka thuto ho di bapadi mao ba mona ke re o etsa bo nnete ba hore mo tloa se hlobeng sa hao o tloa dikamalo di ntse di dintle ho bana ha o ka tsa ma se hlopeng sa hao the mother team e lo dikamano ha di ntle mo yang ha o tsebe go na ho tla etsa la jwa ke ga o fitla mono o bo fumana treatment e le go no sa e lebella e ba jwa le ha o nana go tlela hai e ba ke mathata e tsa o ga ha o tloa mono mo tloa nteng o tsama hantle dikamano di le ntle e le gore ha o ka kopana le mathata pele o ska ba ba le bothata ba go khutlela mogao tabene re ha re ithuteng di bapadi ithuteng ka mehla go bana le keke la etsa jwalo le kop le tlokopana le mathata a le tlokopana le mathata a mahulu advocate le re o tla kena ho sane khotla o tle yena e go tlo bona re tsa majwang ka ditaba tsena ha hulu hulu ge ntse re fana ka boeletse ke tla ba le metsotso e ka bang e mehlano.

0: e le gore ke bone re ilang atamele ya re khete re lakatsa o tlotla re sebetsa le batho bana ba dipapadi Premier League tlotla ke le fa bona ba la atamele le sebetse le bona ba re batla go hlabolla bana bana ba lona e mong ha qeta o tswa ka lebaleng wa tseba go o ya makamong kamong se ntse le dithipa se ntse le mathata fela e mong ha fitla ha wa tseba go dikamano ha di ntle ka lapeng mohlomong mofumadi mohlomong mme wa hae abutuwa hae jwalo jwalo e mong ha qeta o gola ha a kgone go ka tshwara di-finances tsa hae hantle e le go a bona gore dibapadi tsa rona ga se taba fela ya gore ga di kgone go performa gobane di sa kgone ka lebaleng go na le ditaba tse ngata tse e le gore ba kopana le tsona tse e tsang gore ba seke ba qetelela ba performme gantle ka lebaleng taba tsena kaofela ga tsona re tlatlha ga dikoka le bona go utlwa gona bona ba thusetsa jwang o lokela go thusetswe o lokela go thusetswe go utlwa gona ba thusetsa jwang mabelo a PCFM ke ntse ko emetse go tlokena 2121-9956 le kamana ka 6200-9956 5956 le kamana ka 6200-9956 2121-9956 o tla kena go utlwa gona wena maikutlo a gago ke a fe radio
1: ya
0: ngwana
1: nna ke bona ka bone ba e tshabantate ke tsa ithweta ke matshidi a tseyase ke bona ka ba e tshwanel
0: boima
1: ma ke dino ke lekana go bua le bafana bana baneneng le sebele go tlaa ke gore bolo ke short career mme motho ga a etsa decisione a etse decisione gantlente tse hlakileng ke ratile mona a o tsho gore ba motho tlateng a tlwang go wena o dikamano ke twa botlhoko ga re etse motlhala bana re shebelela di-television le tsotlhe ba shebena go bile bonolo a ka mosomana ena ditswang di-briwa mona o tlile o kaisa chiefs a gotlela ma le o setelang bosh ga o sheba ga e le ba o sentse dikamano ma le maneng a tlo a tlhokomela ona le tloa bothata bo bo kae o gotlela male mme le ga e monana di a re ruta ntho tseno baneneng lefatshe se le
0: motsanaaga
1: tlwa timeng ya ga e ka nnete a etse go dikamano di ne di be ntle nete borotlho a bo le botlhe ma le mo a yang teng ditimi di dumelelane ae motho ena a tsamaye ga o dumelelane gantle fela e seke bokete ba seke ba o nyenyebelang tsana bare monna e ga o sa batla go bapalela timi eno wena ga o sa e batsele seke sa mantse ke na le kontraka le motsepedi nna ga ke sa batla mo nono ga ke sa batla ga o sa batla jwa ngwena mona o sa ene kontraka go sa ba mo le motsepedi
0: a o iqetile matshidi
1: social ketino
0: radio PC dumela ya ngwaneso
2: o bua le yanaa ka go buisana ka mo
0: ke ntate mang
2: yana ya ditebileng boxi
0: yanna yana
2: baba ditebile itse o tlo ba bitsaneng motsadi wa
0: kagosane ne ke lokisitse gore ke tlotla ke ba le bona ka jeno empa ba ile ba mpolelela gore ntate taole o ile a re cat ngwaneso ke gona re isang di-medale go bo motlhompei le tona le bo tonagolo jwalo jwalo jele re kopa re tle re o tle go sane go wena ka 6 o'clock tlabe ke na le bona go sane ka laba ga go ngwana Member of PCFM 2121956 2121956 ya ba sentse dikamano ka o na le mathata se o tlowa FC o e bone mo ga o le bapala tshosane kelisi jale ebe o sia o lwanne mo fela ga eno e le gonamo ga eno e le gonamo o le bapala team ya toti ebe o sia o qabantse mono o lwanne o e ntse metlholo ga di ukaka o tlo ya kae ee o sentse le gaga jale ere ga o ketšele o go bona o ntse o potapota re sa bone na o batla o etsang re beng ntate o etsa bothata ba ekeng gante o a tseba o sentse dikamano dikamano ke ntho ya botlhokwa ga o batla o tsamaya tloela ore ga ona kontraka le team e nngwe fela o na le yona

Hey. Mabera PCFM ke tla qetela ka go fela dikwena fixtures for AFCON 2026 ngatla 2027 qualifier eme ka mogotsena match day 1 and match day 2 21 September ho isa di 6 October Niger e tlangana le tshobasana sa Lesotho mane ha bo Niger ntle le mono Lesotho le tlangana le tshobasana sa Morocco e tla be le ka date eno ya di 6 tsa October ntle le mono match 3 le match 4 November 9 le November di 17 Gabon e tla mola Lesotho ka di 9 tsa November Lesotho le tla mola tsoba sana sa Gabon ka di 17 tsa November ka mogodi ditaba di tsamang ka teng tlele mono match day 5 le match day 6 22 March le 30 March 2027 Lesotho le tla mola tsoba sana sa Niger ntle mono ka itlabela ka la 22 kala 30 March 2027 Lesotho ngatla Lesotho le tla moela ke tswa basane sa Morocco ka kwano ka habo Morocco ke ka mogwele gore di tla tsa magating mabelo a PCFM nna ha ke tsa tsena ke ile ya go tlhosane phiri e putswa re tla be re na le bane ba winning di benda le tsepedi mane di Commonwealth e ba tle di dimela le tsepedi jwale ne re lokisitse gore re tle re bona gona re ke be ga ba le bona ka jino jwale ba re ga kgethe ngwana mme ge sa isa dimela le tsena o bo di-PS o bo motlhomphe itonagolo jwalo-jwalo le bo matona a motlotlei kao fela ba di bone jwale go sane tla be re na le bona ka mona ka diphapsing tsa kgaso ke dibapadi tsena tse pedi kwa motlhankana le wa moroetsana e be jwale ge ba le bakwetlisi ba bona ba babedi e be ge ba le gape le ga diphatlhalatso ka mane ka boxing e leng tate taole utlwile gore ya nna yaya o ile a re o kopa ke ba bitse ba tla ba teng ba tla ba teng hosane wa ya nna yaya ge tlo utlwa gona bona ba di beya jwang nna ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke John Mofokeng wa setlhobasane sa Majantšha Football Club ke ikela ha iso toting we lead and they all follow all right re tsaya ka bane dintlhaka ka ntse all right re ke bone ke nna yena.

0: re re le bo ya holo motlatsi ke drapite ka nanelo la ditabatsa dipapadi re tlabela pele re kopana lwana na go nyetlang le kenang ha jwale ke la ditaba he kwana tsebeletso nya PC lona le bitsa ka re ke selhlotlong ga jeno ke la bobedi go ilana ya patro sa matsatsi a mane a le selemo sona ke sa dikete tse pedi mashwa bedi le metso e tseletseng e dena he o tla hopola ke ditlang hoena manta ho isela bohlano e manta ho tlela la bone ho tlo go nya bo supa ho tlela mane ho renya bo robong mehele ka jeno re ding ho tla ho bea selhlotlong ka ditaba tsa mogao ga botsentseng e tsa hala ka rona ha ina ya Lesotho ke loka ka mehla o letsa maisitswa ke nna thapelo le kanyane la ho le jalo ke sebetsa ha mmoho le Tebogo Sotho Miss Fala Disenyane Thabelang Tau Tladi Makutle Tebelo Jane mmoho le hlale fomo tutsi re sebetsa mmohe ho hlahisa jalo lena la sehlohlolong empa ke nna ya tlahlea ka le jalo e tobaka o fihlela mane horeng ya bo robong mabidi ha re kirele kole he ha ga dintlhatsa botlhokwa tse hore o tshwaretseng tsona ka pa ho tse o ka di lebellang ka jeno ho lena la sehlohlolong re fumana hore mogatlo wa Basotho ba phelang Afrika Borwa Hands of Basotho maobane o bile le mokoloko Pretoria mo o neng o isa jalo lengolo ofising ya moporesidente Cyril Ramaphosa mme dintlha tsa lengolo la bona di kenyeletsa jalo gore Basotho ba dumelelwe go sebedisa di-ID o tshela madibohong go bere gape o fedisiwe jalo go balola matsatsi ga Basotho ga ba kena jalo mane Afrika Borwa ka setana le gore jalo tlo fedisiwe jalo di-work permit ka o le leng re tla sheba ditaba tse supang ga ka jeno lekgotla la motsemogolo Masego MCC le kgethile majoro e motšha ka mora gore leketo le mong gadigile buile sechache tsitsinyo ya ho hloka tshepo tsena le tseding hantse hatela pele ka lena la sehlohlolong la ho le jalo he jolo ka mehla re thagola ka ho lekona nanane re amathari kena jolo mane na hinga Burkina Faso mo re fumanang hore e ne le ka lona tsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong mashome ya go bedile metso e mene hana ha ya Upper Volta ileng ile a fetolwa jolo lebitso ka molao jwale ya bitswa Burkina Faso ileng lebitso le bolelang hore ka Sesotho le bitso lena Burkina Faso le bolela naha ya batho ba tshepahalang land of upright people jwale ho so tseba ho rena Burkina Faso e bolela eng ha re tsitse jolo ka puong ena ya rona ya Sesotho jolo phetoho ena ile ya phatlalatso jolo ke mo president Thomas Sankara selemo se le seng fela hantle ka mora hore a tla nke jolo puso ka sesole a re difetele tsona tseno he re kena jolo na henya Rwanda mo na lane supang ho rene le ka lona tsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong mashome a robong le metse miraro a mmuso wa Rwanda le Rwandan Patriotic Front di le tsa tekene la tumellano ya Arusha eleng Arusha Accords Tanzania ile tiko ya ho fedisa ntwa ya lehae ya Rwanda tumelano yo ine e hloka jolo hore ho be le ho emisa hantwa ho arolelanwa ha matla a puso le ho kopangwa ha mabotho a mabedi a neng a lwantshana le ha ho le jwalo tumelano eno ha e ka ba ya sebetsa ka ha mokao he ho ile ba jolo le genocide kapa dipolao ka maikemisetso ka selemo sane sa 1994 a re e difetele ona eno he re phethele ka ena mo re fumanang hore jwale mane Lebanon ne ile ka rona le tsatsi lena selemo ke dikete tse pedi le mashome a mabedi ha se ho le haholo ke 2020 mo e leng hore ho ile ha e ba jolo le ho phahloha ho holo haholo kong ya Beirut naheng ya Lebanon mme sena he ke ka mora hore dithane tse ka bang dikete tse pedi makgolo a supile le mashome a mahlano tsa ammonium nitrate e neng e sa bolokwa ka tsela e nepahetseng di phahlohe jolo ho phahloha hona ho ile ho bolaya jolo batho ba fetang makgolo a mabedi ha le matsa jolo ba dikete wa ba siya hape ba bangata ba dikete ba sena mahae mme ha boela hapo ha baka jolo le tshinyo e kgolo motsemogolo wa Lebanon ke tsona tseno he tsa nalane tseo re neng re tlile go tshwaretse tsona ka jeno a re kere mathege le kole jalo tsena tsa matšhaba gore na ke difenseng tseng di ipetsa pele mme he re qala jalo mona Afrika Borwa jolo ka mehla re kene jolo go ditaba tse šišang tseo re sa tswa di amohela mokgwa wa bahanyetsi omkhondo wesizwe MK o fetotse boetapele ba ona mo Dr. John Hlophe yo e neng e le motlatsi wa pele wa moetapele o tlositswe ditulong tseno tse jalo tsa botlatsi ba boetapele mme ga di eteng tsa gae go kena Duduzi le Zuma yeo e le moradi wa moetapele wa MK e le moporesidente wa mehleng wa Aforika Borwa Jacob Zuma sena se tla o se go kae ka morago gore Jacob Zuma a iphe maatla a taolo ya dipolokelo tsa ditšhelete tsa mokga o feta mona sena gape se boetse se tla ka moka gore yena Zuma Sambutla e leng Duduzi le Zuma Sambutla a tebelwe jolo mogeng le ntlhamulo ndlela ka lebaka la boitshwago ka nako eno go ne ile ga tlaloswa ga boitshwago ba bona botlhephile ke dikgweding tsa go feta empa jwale ke mona ditaba di boetse gape di a fetoga mo e leng gore jwale o se a kgethwa jwalo ka motlatsi wa moetapele wa MK e le gore jwale moetapele ke ntate mme motlatsi wa moetapele ke moradi ke tsona tseno tsa MK ke ntsentsentse di etsahala wa bona hala jelo ho re tle MK di qeto di tswa hang hang mona le ho sana ke ke wa makala ha ba e jole se a sa boetsa ha tloswa ho etsahala ho ng hape ho itseng e tle ho bona hala o tla hopola le nakong ya puso ya mo president Jacob Zuma ine le tsela ile ho bona sebetsa ka yona ina le tona le ne le ka tloswa bo siu le ka ho ga le shumele metso media ga le tswa le thola mamang se se le tona ke ka mogolo ho re tle Jacob Zuma o tsaba itse ka teng ho etsa diqeto ka nako e khutshwane a tle re fete tsona tseno fela re ntse re le ona Afrika Borwa mogatlo o gatlhanong le ditokelo mogatlo o gatlhanong jelo le gatikelo ya ditokelo tsa mantlha tsa botho Amnesty International South Africa o re mmuso wa Afrika Borwa o tlameha jelo go ba gatlhanong le ditlhopha tsa batho ba ipatang ka boikarabelo ba go phethagatsa molao bana ba bitswang kare ke vigilante groups tse tlhaselang jalo ka mokgwa o se molaong melata ka setana le beng ba dikgwebo mmogo le setšhaba a re di fetele tsona tseno re kene jalo DRC Congo mo re fumanang gore go tlale gaga bagatšhane ba bangata DRC ba ntse ba tlhokagala gobane fela ba tshaba go ya dipetlele bakeng sa go fumantshwa ditshebeletso tsa bogatšhane ka lebaka la Ebola. Ebola ke tlhoa boroko nageng ena ya DRC mme jale e tlisitse jalo tshabo e golo ka gare go setšhaba mo jale le bagatšhane ba seng ba tshaba jalo gore ba tle ba emale ditsheng tsa kokelo bakeng sa go ya fumantshwa jalo kalafo kapa bakeng sa go ya fumantshwa jalo dithuso mme o bonagala jale sena se ba ama gampe se tlhile jalo se ama bophelo ba bona. A re di fetele tsona tseno re kene jalo Uganda mo re fumanang gore moetapele wa boganyetsi Uganda e leng Kizza Besigye o tlaloga jalo a le phaposing ya batho ba kulang gagolo ICU yo ka mora ho tsietsana ka gotla beking e fetileng nakong eo ho neng ho bua nyewe yeo ho yona a qoswang ka ho ba le momori wa ho ketula puso ya moporesidente Yoweri Museveni. Re kena ho tsedi jwale ge kena mane botshabela bohare mo re fumanang hore Gaza, Egypt, moho le Turkey di seola Israel ka mora hore e tswele pele ho hlasela Gaza le ka mora hore boto ya kgotso ya Donald Trump e fihlele jwale tumellano ya peo ya dihlomofatshe mme ho tlalehwa ha ho hlokahetse batho ba 20 nakong eo Israel e hlaselang Gaza maobane. Ke tsona tseno he tseo re tlileng re neng re tla go bele jalo leseding ka tsona mothating wa ga jalo tsentseng di tsala mane matšhabeng. Di re be gantle wa metsetso e leshomele metso e meraro re e foraletse jalo gore ena ya bosupa wa metse setlhotlhong kwano tshebeletsong ya PCFM na lebitso la ka ke Thapelo Lekanyane. Metsetsong e leshomele metso e mehlano ka mora gore ena ya bosupa re tla fetela jalo ho Miss Falla ke tebelelo jane ka jeno. Ga ke tsebe gore na jalo gobaneng. Ke sebeditse le monga ka holo Miss Falla beking tsena tsa ho feta jwale ke bona lebitso la halise le dutse jwale le mengkona kwano fela he re tla di balwa ke Tebello Jane ka mora ho mono go tla kena jwale ho tseding tseo ro tshwaretseng tsona modern thing ke hore nyane ya borobong ke hona mo le go tlahle re lebehe khutlo hona ding me wa hopola head tabeng tsena tseo ke hlalosetseng hore ke tse o ka di lebellang re tla ofa monyetla go kutlontse maikutlo a hao ka mana ka WhatsApp ka tsena le ka mohala hona jole tsena me tso tsela shomela metso me ga go itse ke sa re ke bua ke hype fit wa sana o nyala le kabelana moyeng e dula hanto le shomela metso me ne re fa le tsela go rena ya busupa pele ke fetela jalo go tibello jane re ke tle ke mathe ke fitise tabakina.
1: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhakgolo disatla thea tsebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mme di mesusu ke le shumele metso mehlano le shumele metso mene ke sa ka re se ke tatile jwale pele re fitla mane ka pa re foreletse hore ena ya busupa mo re tla hlere a mohele jolo ditabatsa ho qetela tsa letsatsi me re tlo di balwa jolo ke gaitsi ya ka Tebello Jane o tsantsa le teng ka di pop sintsa ga so ha MMA mo ka mora ho yena jolo ka ke hlalositse re tla hle re kene jolo ditabentsi a mana jolo le Hands of Basotho mo ile ho re hele tsatsing la maobane ba bile jolo mane Pretoria mo ba ne ba ne helana jolo ka lengolo la bona la boipiletso officing ya mo president Cyril Ramaphosa ka tlabisana le monghadi dinale ke le ka moetapele wa Hands of Basotho ke rutlo ho gona ke mang a mo itseleng ngolo leo mejwa le tibelo ya bona ke feng ka mara hore ba tle ba fitisetse ngolo leo ho mo president Cyril Ramaphosa tseo ka ofela he re tla kena ho tsona ka mara hore ena ya le shumele metso e mehlano ho rena bo super fitile ka metso e le shumele metso e mehlano no jole tsena he a re fetela jole ho khetsiri ya ka Tebello Jane santsa le teng ka no he a re fetela ditaba tse phethelang letsatsi.

0: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bar One. Dintlhakgolo di satla theha tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Mohamedi re tle re getlegetse tsena ditaba tsa rona di lokela go tledietse jwale re o tla tshwanela go ya go utlwa jwale o tlhakile jwale wa go utlwa ntate dinale wa go utlwa kere wa go utlwa ntate dinale
1: hello
0: wa go utlwa gona jale je ntate dinale Nadinale?
1: Hello?
0: Hey, Nadinale? Hey, re tle re tle tsena. Ha ke tsebe hore na jwale re tshwanela hore re tle re tswe ka lefele kgalo pele re hatellwa jolo ke nako. Re tle re bela hape re fetise ditaba ke tsena. Re tle re bela hape re fete ka nqena e se ke ya re itsa tsena. Ho ham fela.
2: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho rapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: mabedimetsotso gona ke le masome a mabedi le metso e megago pele re fitlha mane goreng ya borobedi re re buisela le date Dinale ke a tshepa gore jole kgetlong lena re tlatlhe re utlwane jelo lena date Dinale ga go dumedise re wa maele o PC FM
1: ya ba dumedisang ke Justice Dinale ka mona ka Pretoria ya tlasa mogato wa Hands of Basotho
0: re eleletse maobane le le Hands of Basotho le bile le mokoloko o atlegileng le le Basotho ba phelang Aforika Borwa mo le neng le lonegelana ka lengolo la lona la boipiletso go ofisi ya moporesident lena lengolo le fetse la neelana ka lona mme o tla boso o re bolelela gore na ke dintlha di feng tse tlhaeletseng ka go lengolo
1: eyandate ke a gola ke kale ditaba tsa gona fatshe jalo ka mogatlho ona la thewa ka 2024 ebile ga ba ka tsaba mogano ona wa pele ono ya ofising yandate le bona yandate ena ya ntho ya embassy ya Lesotho re isa lengolo go ndate le bona ka embassy jalo ka e le yona boemedi ba Lesotho ka gona ena ya South Africa le o ka teme re tlhegelwanela taba ena ya gore di-ID tsa Basotho di kene tshebetso ka gore ga o tshela madibogong o seke wa balwa matsatsi ka for gona go ga o fitlha ka kwane ke o tlo batla di-work permit o sebedisa ID o ya Lesotho mme ditaba tsa rona tse ne di ka ga lengolo le jwale ntse ditaba tse jwalo gobane re ile ra fumana go mmuso wa Lesotho wa rona ga o tlhagisa taba ena o e tlhagisitse e le gore e ntse tse o sebetsa le ka passport ga o e tshwere ntse o tlo batla work permit o balwa matsatsi mme ntho gona re ne re tlhalositse ane re sa rengwala la rona ntate le bona ne re sa batho go Mosotho ga a kena ka gona ena South Africa a batlwe work permit kapo gona go balwa matsatsi mme lengwe la gona di tshwere tsona taba tse jwalo ntate molemong wa Basotho jalo ka ebile re tsena gore Basotho ba na le naga ka gona ena ya South Africa e leng Free State le mathoko a yona bo Mpumalanga jalo jalo ntate.
0: Re kitse tsena go na le mo ikang re ile gabese re latlhegelana mono o tlhakile mono mme go feta moo ke dintlha di feng gape tse tlaelelang
1: ka ID ya rona ya boitsebiso e tshele madi sa tlhoke re sa tlhokwe maemedi e tshele madibogong re sa batlwe re sa balole matsatsi ke tsona ditaba tsa rona tse ka setlhoosa mme re bontshitse gore Lesotho le na le histori le goragolo ga re ya tabeng tsa malapa le setso sa rona sa Basotho fela ga o wa sheba puo e bo sebedisang golo ka gona ena South Africa ya Sesotho ntate e le goreng Basotho ka gona ena a se matswantle jalo ka nna le naga ka gona e jalo ebile o sebile go gagolotse gore naga e ne khutlelo Basotho mme re bona gore ke bothata go e khutlele jale seo se tlhokang fela motsamao le kole dipakeng tsana tse pedi molemo wa Basotho matane
0: ha re ke re shebe na mokoloko o na wa lona o tsamaile ka tsela mofuta o feng na o tsamaile ka tsela e o le neng le tlhile le lebeletse ka teng ga re sheba nako e o le neng le itlhopha go na le dikgolotso tse o di ileng la kopana jalo le tsona le nakong ya jalo ga le sentse le tswela pele ka mokoloko
1: e le goreng ga gona letho le kagageng ebile motlholo go rona ntho e tsaetsaetsabeletse tse ebileng tse di etsala ka metlha ga re e tshwarane wa ntwa mme re ntse re phetegape rere le ka gona Lesotho ka mono date re tlo fitlha kgoding ena lesome ka mowanto o ntse o tshwarana ntse re tlo tla re tsamaya methati ntse re e tsamaele ka gona ena South Africa gore re ketetse re fumane mowanto mme re santse re le mmuso wa rona o itlhophele boemo bo jalo ba gore re tlo fitlha ka mono ka yona taba e ntse tshwana gobane dinaga na gore ne se re ngoleletse ntate Motlotlei tlo ya Lesotho lengolo le motsisatsa madibogong go sebediswa ID ga ngolola le ntate Matikane le mme o mafese mono gore batsena ba di shebisane mme mme o mafese o sa re file karabo lengolo le le re lege mo ngoleletse lona eo ka yona motlhomong re tla re phuthule ge re tla go tsebisa gona karabo tse ba morofile tsona ke di feng fela he kannete o bontshitse mo ke badileng teng o bontshitse a tshetsa taba ena ya rona ya ID mme
0: e le gore ga a leshebile e tlhile tabatabelo ke gore go bue dikgethong ka 2028 selo taba e sentse e tsala
1: e sentse e tsala e seng e le gona e kena ga re batle mang ka koma to iketa ka kamenang tatobane ntle ke sentse ke e tsewa ke gore ba to iketa ka yone mo le motho ka tlhaga monaga nna ke ta kenya tshentshoganeng kgetha dule ga re batle mang ka fomang a to ka iketa ka tabane tabela re batla e tsale mfout ntho ya gore bontshe otho motho o tlo tlhaga monagen kgetheng ke tla kenya taba e tsentse le tsong eno na re tlo ke o hanta tobane e rena ha e molemo wa ba politiki bile a sentho e ka qeteletseng e loge e ntwe ka qetetse o ka tlo motho ka go ikita ka yona ba sotho ba gona mo kgetla ka taba e jwalo ke tokelo ya ba sotho ba fumane ntwe e jwalo ka ha na ha e jwe ngile ba sotho mme ba politiki bona ntwe ba tema e se go ntla fatsa na le sotho ba hlahisa le sebedi e manga fuma ka fatsa kana o ka fumane mengwana
0: a le ntse le nyebe ko lata ba ina ke a tshepa gore ke a dumela gore le hlile lentse le hlile le se le beile go le shebile gore na taba ina e ka hloka gore go etsa hale dipakeng tsa dinaha tsena tsepedi le fumane le taba e bonolo ga kae gore e tle phethale ya gore dinaha tsena tsepedi ke dinke qedo ya gore o sebediswe di-ID madibohong ulawanyamela mono ore le ofisi ya mo president wa Africa mo go le boleletse gore na ha le sotho ke yona ina le bothata ba o tsenya di ID tsebetso
1: ja ke ke ra ofisi ra tla ke batho ba le batswa ka ofisi mo no ofisi ya ke ra tla ga ile ke ya ka fa batho ba ne batswa ka ofisi ya ba ile ga qoka le bona mono hantse le sitse le mono le no go signa mono
0: e
1: ba bo ntse se bona ka ntle sa public ba sna bothata e gona o hangele ba sotho bothata thata ke na ha gona e hana ya ba yena e bona go itse go na bona ka tlhana ha di kopane you were ready to do that is the day so ha ba re ntse tshele bidira fane ka signature rona ka mo hona le se tla etsahala se ba ka tsaka ba sotho mo le e
0: go re
1: ba bone sa ba bontsha ka ntse a gatletse go tshwara ba sotho ba bana bona maintaining e ka nna se pedu ho ha ha re ntse ka setshaba ba si ba tabolo ba bona mo hlomo ba ka nna ba ka impact yo mo
0: na ne e potla ke se lo ka ha ene o se tsamaisa se mongata. O se polisa sa bontsi. Ha se thabele ha sentse se tshwara ba sotho ka lebaka la ho hloka dipasa ka paka o ja matsatsi.
1: E ya le ba bontsi ho empa ba hanna ke taba ya molao. O ba ne re ntse re sebedisa passport o kena ka gana ina na mme ba ho sebedisa passport o kena ka gana. Izo iba se re melata so ha ile motsejela dimona le iphetu go ya le tlaba ding go ba sotloka ha bona ga se ba fete
0: mhm
1: go ba ga se chaba bile re bontsitse a ile mo le go e hile e se hloka fela mo so fela go go so se chaba o se kupa bona lo ga ile e tlile ga se chaba ha ka tla le ba tlhokela ka ba ga go meletsa mmuso wa bona mmuso wa bona o teng o meletsa fela go go dumela le se ba se chaba se se kupa o sona ntate.
0: Okay. Ontso tshogelo fela ndate ha re ke re fitise dipapatso fela mona se ka ba wa la samohala fatshe. Momedi e re tle re fitise mabenkele re tlotsola pele le ndate dinale.
2: Ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. ka theko e tlase ya bonyane o tloa ka 500 manoti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa le ntse la motho e mong le e mong le a utlwa ha mme o tla gona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha na ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Ba me di ke metsotso e le shome le metso e mmedi pele re fitlha mane goreng ya bo robedi re re tswela pele ndate Dinale. Go la re tswela pele ndate Dinale, jwale gona bjeletse tebelelo yo le e lebeletseng ka ofisi ena mona mo le lesitse lengwelo ke go tlo go e tsale jwang le kapa le ne letlhile le le isa fela kapa go na le ditebelelo tse dintsi jwale le lebeletseng gore di tle di etsega le ka moramo.
1: South Africa if it's a one got double or settlement was it a fellow called me and another team. To love him once a minute and make it say so. In particular, I feel the defeat of a social is symbol, Nahili. Musho and Bonavana, the idea of South Africa, about to be known now, but that's it about the mass and sit up about the pimmy. But say that Mrs. Yamazi and Jelly of Yacha was a fast son. Say the one Sabata Missy Tiawan, we are Maplasi.
0: Mohanto wa o letlang ka tlhakoreng la Lesotho kgwedinyena ya o itse ke kgweding ya leshome teng le reretse gore le tlabe le isa lengwelo la lona kae kapa mokoloko o le bakae. Ee, ke kgweding ya leshome.
1: Koinyena le tsamo tse pedi ka mo mo ke tlo fela e hlile re ka nna ga fihla ka rona ha ile sutu mme
0: mo kolokong ona wa lona wa maobane ke bone ha ke ntse ke sheba magang ga mona ile o hlileng wa tleleng a holo o no bopile ka megatlo efeng kapa o no bopile ka batho ba feng ka megatlo efeng
1: bona fela le mogaolo le mongwa Azania
0: mogawa wa Azania. Ona o jene jwang e le gobane o dumela go se o le se dumelang.
1: Ee, ke golela gago ba fa tabaa batla puisana le rona ka nako itelele.
0: Ee.
1: Mme ago bafa gona ntho re godimana ke efele le mogaka ka babante ba ba le thaselo godima taba tseo tsa rona ba ba buisa ba kanete koo fela ka tlaletshe bakeng seo se
0: Hana witse ke Azania, how feletse bitswa Azania eng?
1: Ke Azania Crown Force.
0: Okay, Azania Crown Force. Ke mo khari politiki o ding mo Africa bo o national ka pa ke o lo.
1: E ya nare se ke mo khao so ntso le dinga ha go gona. Di ba lotu ka nna lo bona gore go tla ya ifetho.
0: Ee. Okay. E re tle re phetela ka yena fela ya mongwamedi ka mona ka WhatsApp o rena le le hands off Basotho ebe o ka re tshebo ya lona ke seabo se se kae seo ba politiki ba Lesotho ba nang le sona thagolong ya tlokotsi ya motsamao le bodulo bo hameng naheng eo. ore na le hands of Basotho bile ka rena ke se abo se se kae se ba politiki ba le Sotho bana le sona tharollong ya ya tlokotsi ya ya motsamao dipakeng tsa dina hatsena tsepedi le bodulo bo bo hameng na hinyo
1: chimwe tapelo wa ntaba ya politiki la Sotho ntate ke batho itshwetse mejo fera le boiphetetswa ba kana ka parliament ha ona ntuka lokalo ka ba ba ka itliza tsha sa Basotho wa ke ya kwala motho e bang re ka ge o bontsitse tsha re sa bui ka taba politiki bo ntsa fela ka botsitsi ya hae e bila sa lela letho go ba Sotho ke ntate wa kuane a ile nga hlalosa le dinga la ke lebela logo ka nabi ya ka bitsona ka ka mong e le bere se fela go ntwe e bang zeli etsa bona ha ba le etsa ba Sotho andi go pa ba ka go lo rima taba tsa gore me mehlale mehlale tsa taba go pa le le ntse bise sente ba ke na le yona ke tla thusetsa o ka fela ke bona gore ntoli ya etsa ha ile ba ba mbona ba le beletse dintlo tsenga ka go lunga tse le gore e me rolo e ke ke nka fona go etsa ka le mogatlo ba ne ha ona ba politiki go ga mang le yona ona ka le mogatlo wa hetso pa Sotho ka go bona Sotho e o re le ne bonnete ba go e ka tsepeletse ya go se setšhaba sa ba Sotho so motho a tla mo ngwana le mo politiki e mpa sa tle ka mmala go yena motho yo go ka ke ka tsetletse ba mo hlong ka mo tsenya ditabe tsa bona fela ha a tana o tla go bona ke go bo ya mo ga wa hai wa politiki
0: mhm fela okay tshe o salositse hore le kona le tlotla le engage le tona golo go dinyetlang ke wa ke ne ke botsa hore na taba ina ho bonolo hore itle etse hale jwang ho bane o salositse hore mmuso wa Lesotho bona hala ka go hlile o le tegetege taba nyena jwale go re ho boe hore itle etse hale jwang maemong ao a le a supa
1: ha matapelo tena tsa ha a se le ntwe matapelo ho bane software ke ntwe tswang ke motho software ke ntwe ka etsang ka letsatsi o ka fela o kenye ID ya Lesotho system ya South Africa le tumela tse pedi jwale ba behele melao le melawana o di mana yana taba

0: wa medimi susu ke medi re fola se ho gaina ya borobedi mo metsi PC FM na le la ke la sefofelong na le bitso la ka ke thapelo le kanyane ke ne ke le mogahlelong ho qetela jwale wa lena la ditaba mo he re kenang jolo ditabeng tse supang ha ka jeno le gotlala motse mogolo masego le ghetile jolo majoro e motsha ka mora ho re le ketole monghadire le buile se tshatshe ka tsitsinyo ya ho hloka tshepo ke le gotla le ghetile jolo mo kansela ga wa khubitswana MCC 01 monghadi Thabo Sefuthi ile majoro e motsha wa tropo mfumahadi maboletsi potiane yena o khitile jolo le motlatsi wa hae e leng motlatsi wa majoro jwale he re tlo tibisa ke pita binyana ka go re bisana jolo le monghadi motlale pula sipipi ke mong wa ba ile hore he u bile teng khitlo nyana jolo ka ho tseba hore ke mo councilor wa stadium area me jwale ke mong wa ba ile hore jwale u ila bona hala a fili a sena tshepo ka pa hloka tshepo ho yena majoro enwa re na lena ka di popsin tsena tsa gaso that is pipi ha go dumedise re wa meno PC FM
1: ntate wa ka ke ya le wa hle ke tala pele ke dumedise wena ke dumedise le ba mamedi ba PC FM ha ntate e kono bontse go beru ka nete ke go pa ke ba dumedise
0: Mm-hmm. Me mamedi a tla hopola gore kile wa ba gona setulong sena sa bo majoro me he re tla ke re tlotla re utlwa golwanyane ka diketsalo tsena tsa kajeno ke gola that is pp re tle re qale mona fela mabaka a lebisitseng jalo gore go tle go tlhoke jalo tshepo go majoro go ye o isengele majoro wa metlheng gona jole tsena wa akaretse o ka ra kenyeletsa fe
1: re le ra thathamisa mabaka a entseng motswalle eno wa ka mhlomphegi le bule sechache e nentse le majoro wa tropa masego re gatelle re le ma councilor re sna tsepo ho yena ha ile handle taba e kholokholo ke taba ya abuse of power o na sebedisa matla ana fuwe hampe ka khola ke yona taba e la ba kholokholo ila qetella ha bana le basadi ba makanselara ba itsa tsitsinyo ya ho hloka tshepo ho yena e le ho bana jwale re bona hore thepa ntho tsohle tsa masipala se di sebetsa ka tsela e sa napahala ka kgola ke lona lebaka le leholo tjhengebe ka qolla mabaka one by one ala abewa ka mono ala bahalwa impahe le leholo ke le lo la go fela ona sebedisa matla hampe yena
0: me taba yo le hlokometse e ama le gotla ka tsela mfuta ofe
1: ine e ama le gotla ka hore le gotla jolo ga ho tseba le gotla a le sna chelete ha le khone ho etsa ditshebeletso tse yang setšhabeng e ne re ama haholo gobane ka mora hore ditaba tseno tse jalo di etsagale o ne a fumana le makoloi ona a maseru MCC ha a na le mokgwa wa gore fela diesel hore mosebetsi o no etsagale ditshebeletso tsa letsatsi le letsatsi kore re bua ka daily bread ga ke ba tseba bohlaswa bodula bo le le teng each and every day o fumana hore ditshebeletso tse ntse jalo fela di a kikitlela a di tlameha hore di phethagale ka kgola ke yona taba e kgolokgolo e qetelletseng e entse hore ebe ka nnete re bona re le makanselara re hloka hore jwale re ke re tšhentšhe kere eya mohlomphiwa
0: jale fela ha o sheba jalo ditaba tsena tse o tlhalosang gore ne di tse di tlhile di ama legotla hampe na o ka re ke tshutshumetso ya diqeto tsa ge kapa ke ka lebaka la diqeto tse waneng a di etsa kapa ke ka lebaka la bothata bo teng mohlomong jwale ba bogaelo ya ditšhelete ka gare ho legotla la masepala
1: wa tseba magolwane wa ka le ha o ka ba le kgaelo ya ditšhelete tšhelete e nngwe le nngwe gore na ke 10 ranta ke 20 ranta e ka etsa phapang haile teng ga ga mokotla wa hao wa tseba ha o sena letho letho ka ga mokotla wa tseba itlotla e ba bothata ditaba tsenono re qeteletse re di etsa jwalo ho bane re hlokomela hore ona jwale ha o le major o na le town clerk ke mongodi wa major wena ka susumetso ya hao o ka etsa dintho tseno di seke tsa etsahala ebe o tla kgutlela ho rona re le makhanselara gae ke lekile hore ke bue le town clerk ke nnete re ntse re le bo major ba sa etseng diqeto ntse re na le tshehetso ho tloha bangoding ba toropo jwalo ka town clerk fela ha o ema ka maoto o le majoro o bontsha o nnyatsa ditaba tseo o sa batle hore tse ding tsa dintho tseno di tlameha ebe di a etsahala ebe ha di a etsahale o tsebe support enono e kgolo haholo o tla e fumana bomphato ba hao empa ha re bona ditaba tseo tse re di sisinyang re le makhanselara re sa bone phetoo o e etsang e le wena a re lediang ke gona mane mo mathata a bang teng eya mohlomphi wana
0: ha re ke re shebe mona moo jwale kajeno ga ke tsebe le gore na mohlomo mabaka a o a faneng ka ona kajeno ha a leka go itshireletsa ke mabaka a e leng gore o na ile a fana le ka ona le pele go lona mohlomo a le ntse le leka go mo tlhokomedisa tabena na e le gore lefumane e se mabaka a e leng gore a amogela kapa le utlwa le a utlwisisa
1: no mabaka a na fana ka ona tsatsing ena a protector taba tseo tsa gae ka nnete re bone e le mabaka a sa tshware gobane ha mabaka ano a na a tshwarega ya pele dikgothaletso tseo tse ne re di etsa re le makhanselara re mo kopa gore mohlomphei major tloela go etsa taba enana gobane jale re tlhokometse re le makhanselara ga gore ga re na letho ka ga mokotla wa rona o ntse o gopola gore na maseko city councele e se ile a tlhaa ka ga ditaba tse ngata jwang tsa tlokotsi ila ga ebe o ntse o gopola ke mpa fela ke sanka ditaba tsa ka gantle ne ke tla go beela di-date gore go la ba le nako ko dikoloi di le tsa kwalwa go tlwa le ka yone ya majogo ka manene re kolota lekgetho and taba enono e ne se taba enyanyana re na le magago kona wa monster o go sebedisang re kene ka gara kansele mokolotono o santse o le teng empa ga o ka shebana ga jwale na ditšeo tsa teng na se di go kae ke tsena tse dintse o tla fumana go sane o se utlwa beng ba mogao jwale ba ja thepe re nang le yone gobane jwale ge ba kolota mme re sa kgone gore re ba lefe eyanane
0: jwalo ka majoro wa metlheng ntate CPP go bohlokwa ga kae kapa go bebe ga kae go go bona gore ka gare go tshebetso ya gao jalo ka majoro go na le ponaletso transparency ditabeng tse o e leng gore wa di etsa go ba le dipuisano pele le boamphato wa gago
1: eya ntate o bua taba ya botlhokwa go la ka nna ba le dikgothaletso tse re le ra ka leka gore re eletse bomphato ba rona gore go latela mona mo se re le teng se re tlhoka rona re be le mehao ya rona gobane re ke ra iphapanyetsa gore masego city council ke gara masego ka mone e na le ditsha tsa yona tse re ne e tlhile re batla gore re etse tshitshinyo ya gore ditsha tseo tse re nang le tsona re ke re bone gore re a ikaela re ba le mehao ya rona ga o kaya dibakeng tse dingwe dinageng tse dingwe o lo fumana hore di council tsa te e hile e dina le mehao ya yona dina le ntho tse ngata tse o bona re di hloka monana le nna ga etsa di khothaletso tse ntse jwalo me wa tse ba hangata re ga etsa di khothaletso fela o fumana hore di khothaletso tsena di ya di ya ho kena ntshebetso e ndala e di ya di ya ho go di chabela ke letsatsi e
0: Mamedi metsotsona jole le shumele metso medi ga fa le tsela go ena ya bogobedi go buisana jolo le monghadi motlalepula se charge ke setho le khutleng lena la motse moholo masego me ke mo khasela kwa Man Stadium area ya gona ga tswela pele ndate SPP le khotla motse moholo masego jolo kwa ho hlalosetsa lehlile to bana jolo le botlhata bo boholo ba dikoloto le mathata a ditshelete o nahana hape ke dintharifeng tse leng gore majoro enwa e motjha o lokela go atla a tla di lokise re se re di akaretsa
1: ke a le bo mo kamedi wa ka ha ile handle majoro eno a kena a mucha o tla me a fela a tla itulele molaong o tsa maisa ma councilor ha ile handle ke di ntlatsene fela tse tla re ha ka itulela ho tswana o tla tseba hore na o tlamea a ditse jwang ntwe e kgolo e bile ntse ke khothaletsa ga di yo mona ke ya hore se tshaba sa rona se ke sebe pelo tlhomo e hore se supporte Masego City Council ka hore ho hle le fatse mona ha hona mo se tla sebedisa ditshebeletso ka sa di lefelle batho ba patalang ditshebeletso ka hara Masego ba fokola ho feta ba sa dipataleng kore direkoto tse ntse jwalo se ke ithutile tsona haholo nako e ne ntse ke le majoro ha re ka etsa re le setšhaba sa Moshweshwe re tseba hore di-services di a patallwa ke yona ntho e kgolokgolo e re tlo tlameha re ebe le dithupelo re traine batho ke le makhanselara ho tloha mabatwaneng a rona hore ba tsebe hore ditshebeletso re tlameha hore re di lefelle e le hore re se ke ra ba le mathata ana e re nang le ona ka moso a tsa mathata ana boholo ba ona contribution ya ona ke ho se lefelle ditshebeletso
0: jwale ha ona lekeno le kenang
1: lekeno le kenang hangata le fokola ho feta le tlameng le kena ke yona ntho nngwe e ke ithutileng hore re tlo tlameha re ele hloko re le basotho moo teng moo phelang di-services di a patalwa o ke ke wa batla di-services di be teng fela o sa di lefelle ke phoso e nngwe e ke e hlokometseng mme majoro eno a kena ke ntho e nngwe a tlo tlameha hore a hate ka matla hore a bone e a phethela ee a mohlomphi wa
0: ka lehlakoreng le leng MCC le ha e le hore ehlile e hloka jalo ditshebeletso tseno hore baahi kapa setšhaba se lefelelo jalo ditshebeletso na ho na le mekgwa e meng e leng hore MCC le yona e ka e sebedisa bakeng sa lekeno kapa mokgwa o ko ona o fela wa ditshebeletso
1: le a se ono fela ke mokgwa wa lekeno e batla e le mmalwa ka hara MCC e nngwe ke e hlokometseng jwalo ka na o hopole ke kene ke ithuta mosebetsi ona and wa tswa ha ntse ithuta ntho o ke ke wa hetse ba kana go eno ntse ithuti e tla o nka nakwana mekgwa ya lekeno e mengata rena le mekgwa e mengata ke ya di packing e ntse hloka hore jwale ke be le bonnete ba hore lekeno leo le ntse re le sibeletsa le ya wela ka hara MCC ha letle botonya ka ke le motho tshenge be ka di bua ka ofela fela mekgwa ya le keno di batla di di malwa ka ga ma se go se dikanse so e se le taba ya tsalo mo ga hore taba tseo tsentse di kena na e hile di ya mo go ne pa itse ka ba se di ka pokotonya ka ke le mohlomong e le na collector kana go ye ka hola ke tsona di taba tse hlokang hore ge ga bona na ge ga di lokisa
0: Mm-hmm. Mamedi metsotso le shumele metso e supileng re falletse go rena ya borobedi re bisela ntate motlalepula a sepipi ke sena se etsaetseng ka jeno kapa kgetho ena etsaetseng ka jeno ya mo gobileng le tshitshinyo ya go tlhoka tshepo go goma jogo o ka re e romela molaetsa ofeng le go basebeletsi ba setšhaba kapa batlhanka ba setšhaba mapi le diteba tse kang ponaletso transparency accountability jalo jalo mmogo le go ba le dipuisano ga mmogo le basebetsi mmogo That is BP.
1: Eh, mang.
0: Eh, o ka re ke molaitsa o feng o leng hore o gometswe ke dikitsano tse tsa ka jeno. Ge se re shebile jalo ho bahlanka ba setšhaba, ge se re shebile jalo le ho basebeletsi bohle ba setšhaba jwalo. Re shebile diteba tse yamanang le bo le transparency, accountability jalo jalo, mmoho le dipuisano. Ke molaitsa o feng o ka o mohlomong o ka gomelwang ke taba e kapa ba ithuta ona le basebeletsi ba setšhaba.
1: Wa tseba tabeng ya letsatsing ena la kajeno ke ne ke mametse sealemoya se seng se nkekeng ka bolela lebitso la sona ke se tsebe. Ke le ka mamela mohlomphei majoro wa mehleng ga ne a bua o ne a bua e ka go na le motho a ne a mo dudisitse setulo senana sa ga e le majoro ga botlhoko ga o go jalo empa e le gore re ikena le monsa boraro re le makanselara mona mo re leng teng ga re a itlisa e tlile re gongwe ke setšhaba se tlhokang gore ba bone performance ya bone mme ga ba sa bone performance ya bone ga o tlo ba bonolo gore ga re ya dikgethong tse tlang ba tle ba re gotlise e tlile bakeke ba re gotlise ga re sa perform so ntho e tlhokagalang gona jenana ke ya motho a jekang ke a tseba nako e ke sa bapela bolo o ne otho o thene ga o di ya o thena wa tseba dintho tse tlatla di usetse morago ke tse kae gantle ntho enana e e tsetseng tsatsing ena go nna ga ya ba monate gobane mphato wa ka o na soka a qeta le selemo jalo ka ga o tseba majoro fuye nako ya selemo ka moga selemo e be go kena e mong empa le rona re nako e tlokotsing e tlhotlwa mabatwaneng a rona manene re sa boneng delivery delivery services ke re gona jale ga re bone lehare la tsela le kena mabatwaneng mane mo re tlang dipula di nele ga botlhoko tsa fitlha di senya ditsela o tsa dipula tsena ga ntse di na a ke ba tseba pula ga o sa e lokisetsa drainage ya yona e tla iphetlela tsela na yona e tla tsamaya le kae dipula di nele go senyeile mabatwaneng mane mo re tswang teng batho ga bana ditsela ba bang ba tlhola le o paka dikoloi ka majarateng a bone ba dipaka ba gaisaneng gole so ha re sena service delivery e tlile re tlo ingwela so ke ntho ene re e batla gore e be gona jale go a kenwa ka ga metsi ya rona go lokisa ditsela mme wa utlwa ga e be lekeno le seletle re tlo nka kae tšhelete because rona re sebetsa ka lekeno lena le re le fumanang letsatsi le letsatsi ka gara toropena masego metseng le metsaneng mane mo re tlwang teng ke yona ntho nngwe e entseng gore re qetelele rele mona mo re leng teng. Eh, ya mhlumpiwa.
0: O me di metsotso e mashomo be di le metsotso medi re fa le selo rena ya borubedi ke gola pele ke tlolokola ntate CPP kwano ile moitwa rona ke rata hore o be ka go ya puisano ena mohlomo ka tsena o ntsha maikutlo di tabentsena ka mo botsa potso ka pa o beha maikutlo a hao di tabentsena tsa ka jino nomoro ya mohala ke 2121 9956 mohole plus 2665956 2121 9956 mohole plus 2665956 kama na ka WhatsApp nomoro ke 6200956 6200956 ke tsona di nomoro tsa mohala re reng ke mo medisa tsa leteng mohaleng kwa PC dumela
2: la delanya nna ke Steve Mon ga re dumela ke tike di tike
0: andla ho lo tindo
2: tindo 6.0
0: e yena ke
2: a tsepa mo tsimbeng ka ntla ga o maneti ha mohaleng o mo no tsena
0: e u rena le yena ka ka di popsin tsa ga sonthata
2: e yena di tewe e taba ka pibi na de pibi ke ba ke na di puto di simalanyana a le setha mo kanselara le a le boni e a le phetha e me ya ga le le boni e ma khabane a seng ho yena ye a pibi go a di tshwara lo bana ke bolela ntate ke ma a ke tla se le mo fela u la sa bontsha me fokolo lo bona ke le tsina ke le tsaba re re mo tla fela le ha bua go tlile le motho re ya na sa tlane re o fitle se bo mo bo ba ba me ya ga eta mo tla ka taba za ntse tsa itseng simpitinyane mani na le town clerk ba bontsha o tsela e se ntse tsela tsa ba sa mo sa hana na le bona ya ba taba ya hore e hosi wa batho mono ke le bona le ntse ho le ikarabela bona ka tsela e mputu fela go bene sa tlamedi o e ya ga di ka go buile taba teng tsa di buile mono ne ka nnete ke bone le nkile le ntse khoso re bile ra mokgetha ka bo le ntse la bo itse le bile la mo tlosa studio seng ya lo tlo go e yo nena putse na ka go e matianye le hore na town clerk e ena e le na le matama ka e ho yena ba nka nna ke be ba tama ile ba le ba di ba tlile di prosecution teng ba tla le finyetsa mo ke thetho ya le go tsonye ngwe go di go ke na tsebele e tso ntate ke tse tse tswa ke MCC ke di fina o ka tse tse tsa go ntle tse tsa di phakeng fela wa ne mizi mo tla ka se ke tse tsa tsona ne ke mona yale hona le ene ya wa ya diphili e le ditemete di patale diphili go ikopanye mono na ne se e patala diphili go homo nga go ditletse nga bo selimo le ke le di phili se bi ke e se ya bona ke le dingeng de patala ya tsaba go na go ipala eng ka yona ni fokolo ndo tsentse ngata nga eta mohlala ha itse mona 6.0 hona le sebaka so thing sifwe MCC mono la ta mo pelanda di tsaiti tsela ke bona ke ka sifwe me kontaka o bane se tsaba sa mona di tshelete tsa fara ke go tse collectang se khutso ho le pitso ena pitso a tsena mo se tsagalang ding o bona o fuwe mo kontaka mo ka matshaba sa mona se tame ha se ya bitsong se ha motho le thepa e bang mohlomong se e batlile e tla ne ebe ha motho ga ne e tshwanetse e be setshaba seno ka e somola se na le sebaka se sa fa dipitso le sona se reng ga ebe sesekekile thepa se e be mono dingata dipotso tsa ka empake batlong ka nako e telele se ka ka kwalla babedi ba mang ga o ka nthusa ona mono ntate ke ka khutla hape ke sa utlwisisa ha ebe go utlwa e go pa o emisa mona
0: tanje ke le buile tinto fela ke tla tlhagetse ke le ke jolo go tsitsa go tsena tsa ka jeno dikitsalo tsena tsa ka jeno ke tsona tseo ke ratang go tlhagetse tsitse ga go le go tsona tsa go tlosa jolo ga majuru PC dumela
3: madulgane
0: ka tsona te
3: ke tsela sa
0: senate tadi tsela
3: o tsona de ke mo khutsana ha ho
0: yena
3: ke ga tlo go ke go ya tlo ye ha ikona na dilgenya baba ka bunda tinna ke umbu uthi ndate una suka ngale selemo fela ipindati ku ha ke umbu ke mina ana ke se se sense se kana kana ka ho na ina lo sutu mo mo tana ha ke dela selemo fela ho sutu u bunda tinna dilgenya ndate u ho na vele ba sutu u re ba fumana ho sentsona le mokoloto ha ba kena bona ba fumana ho sentsona le mokoloto tsana go le ba buitse ba ho jarisa ntate me ya ramono a e khona me ya ga mokoloto o na go fumana mona ha re ntse go nna go dikisa go tsona ne dikanya nna go go dikisa go nna thata ke ba re se ho ile go ba re se ka ho ile go ha ba di tlwa tsa politiki o tutu ba le a ga ne tsi se go se se bona se se se spili ke taba tsa tsina le tsina ka le dilo le dilo a go
0: ere re keng ke le ya le ba ya ke tla kena PC dumela
4: go tsena
0: dadi
4: ke mari
0: dadi mari ke
4: sente tinyo mo nna ne ke ba tla go bona ntate SPP na a ga ga tswisa wang ha go lo ha o so nna go thakgotse tshebetso gona ka ga motse ona go ntleng ya gore filolo se o na le dikhigo tse ntse di etsala gore ke go kopa thuso molemong olo gagolo ole ga o se o thotse maboo ole ka e le ena a neng a tshwere taba ena ka naatlatsena la o se o kwetsala bang ka khigo tseo ke a leboa
0: o itse go kae ndate
4: sempetenyana
0: ke leboile ndate tanki ndate SPP o tlo kene go tse o tlwang mohlomong ke na o tsona ntate
1: ke a leboa mohlomphei wa ka ke tla qala ka ena ya ntate Tinto mokgotsi wa ka ha e le hantle mohlomphei enwana majoro a sa zothewa ke tle ke e hlakise hantle ha a se le ile inze le motho a matla ha so re ha re kgetha re le ma councilor re tla o beya re o se le ha ona taba eno e lwalo ke mo beile e le ho bana ka nako eo kene go bona magabane ana na le ona ka nako yeo ana a khotsofatsa hore re ka mobeya setulong se ntse jwalo bonnete ha motho re ile ga mo fa setulo se hodimo ebe mohlomong ho tla ba le mathata jwalo ka ha re le ba sotho re re matso ho rutla a sebetsana ke hona mohlomong re tla bona gae wa tseba ka lebaka la 1-2-3 e kage e kebe re sa beya ntate Dinto monana gobane jale se re bona gore monana le monana re bona mefokolo e teng o na ntse a sebetsa gantle ga gona motho a ka ba a kgetha motho a fitlha a mo tshepela positione yeno e kalokalo a sa mo tshepe ne ntse re mo tshepa ka nnete ntate Dinto ke re go yena mogolwane wa ka ntate Dinto ke mogolwane wa ka re tsebana gagolo le yena re ne ntse re naganne gore ntse re kgethile ka nemo empa ga go ka ba ka tsela eno e ne re shebile ka yona jale ketle ntlheng ya bobedi ena e ne ke botswa na hantle se so sa ene le eng hobane ntate o na soka a qeta le theme ya hae re mo kgethile a kere e tshwara lo position
0: ee fela Dinto na boitse gape a botse gona ditshebeletso tse dingwe ka ba di feng tseo MCC e fanang ka tsona cheke a tseba gore
1: ditshebeletso dingata empa ke a tseba ga ne ke mengwa mona ke ne ke mengwelwa gore fela re tlotla re bua ka ditaba tsena tsa letsatsing lena la kajeno
0: ke nagane go tla di habanya fela o dire
1: dingata ditshebeletso ka ga Maseru City Council tse re na le lekeno le re kenyetsang tsona lona empa ile hore ka hola kelelo ya yana ke e beile ka hore fela re totla re bua le ditaba tsena tsa letsatsi la kajeno
0: e re tla hlophela nako e tlang
1: re tla hlophela nako e tlang
0: e nda le se
1: sa e bile sentse ke ke isa ho yena ya bogago yena na yanda le tsela yena na yanda le tsela mona mana bua mabaka
0: e hore hore mabaka a
1: I don't know how to do it. Go re jwale re isa go di. A ke re ha me koloto e le teng. Ntho re tla meng re lwanele. Ke gore me koloto e o e teng e ya tlase. Me hore e ya tlase. Ke hore eh ho teng ke time re tla meng mala masasa. Eh ka ke hore go go wa tsaba le ha ha o mane lapeng ha o fumana o na le me koloto. Hona le ntho tso tla itimatsona hore jwale o tlotle o bona hore mikoloto eno ya hao e tla theuwa kapa e qetelletse e fedile ha o itlame mala masesane ka hola ke yona taba eno no ha sore re ne re jwale re motlosetsa hobane jwale a fumane mikoloto e sentse le teng ke buile ka ntho e ke le ka re abuse of power ke ya tsedi tsintseng hore re tle re tlo senda te majoro jwale ha re tsere di thathamisa re bontsha re ke mona le mona le mona le mona ke hona mona mo dikatla di hlakang teng ka hola ntho kholo kholo ke abuse of power sebedisa matla mbe o kore ne ke sa batle hore ke tle le ke tla ka tsona one by one e ke nana re ndatetsela
0: e ndatetsela
1: e kana te re mo arabi ndatete nto o ntsha ga lahle mongaka tsatsi mena ke ne ke tlile fela ka ditaba tsa letsatsi mena la ka jeno jwale o la bua le hape ka ndatetha ntleje wa rena yena ho baneng e ho ndatetha ntleje ha rena matla ho yena e bile ka lehlonono tsatsing lena re ne re fuwa town clerk e ntjha e bile ntate magage e le motlatsi wa hae ke ne te ntate magage nna ka nna re ntse re sebetsa hantle le yena empa ha rena matla re le makanselara rona re le makanselara matla a rona a ho majoro o ba ne majoro o tla dula ka menwana ya rona o tla tloga ka menwana ya rona e yeno re na le matla ho yena ha e se le mongodi wa toropo le motlatsi wa hae ba ke na hane re na le matla
0: mamedi metsotso ma shwa bedi le metse mehlano pele re fihla mane ho renya borubedi re tle re ipotela ka ntlena re tlo tswela pele
5: PCFM yu tlise tsa mokito o moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026. Mane ba wa. Dinkaholo gizata. Tea tsebe.
6: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Mamedi metsotso e mashwabedi le metso e mene pele re fihla mane horeng ya borobong mamedi PCFM re reng ke mogatlhela go qetela fela re tsebe gore re tle re lokolle ntate SPP mamedi dumela
7: ei ngwane re se dumela ke patriot le ditsola
0: ntate patriot
7: bana ke kala utlwa mesolo e tena gore ntho tena o utlwa gore matlo a matle di otlwana MCC e ga ona jolo ka tax shop ke le hore ba bokelle tjhelete le MCC ha hona mo tjhelete e hlangwa na teng. Ga nente a je ya ba tjhelete cabinet ha hona bomba request a ntshelete ba tlame a bagane ka tsela eo ya hore batho ba ba emeng dipeking moe bo ke bona bo bokelwa ntshelete o hlaho bona ide ke ntse sa tsiye ya bo be dikena yo wa reng ho ne ho ena le abuse of power ya sa itse because ana itse ba da deka mong ga re dinga ka ba tsaba dile ntse tse hlano fela ka motsotswana ke a reng ke abuse of power hona ke abuse of power ya eng ba sena matla because ha bana chelete ba go hotlwa ka ha ga di di tsa bona ile ma councilor ga bana matla so ba ne ba lokela gore ba lwanela gore ba dile matla jo le ba sibe ho se ba laole matla a ding hona ke nantse ba lwana fela ba tsaka ntse tsiyo mo ke a leboga.
0: Okay, o gawile kwano, gawile kwano re re tsena re tsebo go re tlotla getsela pele ntate e gere.
5: PCFM, you tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026. Mani ba wa. Dintlago disata. Thatsebe.
6: PCFM, your pulse, our beat.
0: Gawile kwano, gawile ke ne ke se ke monkile kwano. 2121-9956, mohole plus 2665-9956, ke dinomoro tsa mohala. E re ke monke ebile le wa ho qetela. PC dumela?
8: Ntate.
0: Ee. Ntate?
8: Ke Ntate King.
0: Ntate King?
8: Ke batla ho utlwa na, ana e be taba ke se ka ntate, ha ba e tsa tsebetse le, ho ba le mohlomong, ba utlwa, go pomola le mo e ka ba motho yeo o ne a le ka go ba fosta hore o sebetse e be e bona ha re e di teng le ba go re e ka go wa ba ile ka motho yeo wa go na mo ka santa nga la le go ile a se se se e bi yo tsa ona mo bang ka ntse re se se tsela a ba tsa mo mo ni ka ba o ne a ba tsa go ntla pa tsa ya hai magakeng pele ba u pega wa ile vele ba ba ba ga ga wa wa wa ke tata pa ke nna ke ka tsona mo.
0: Okay, yeah, o hlakile ndate ke le buile o la di araba okay pisi rumela ndate ndate taka
9: o ka ba tsa mo thim patilo o ga ye mari nampa mo ke ke a re tshe di di palo ke o ho khetseng ka tsona ka mono ka 910 how go re ma ha u a tla mo bana ba thabile ntsho ba kopane teng ka ka tshebetso ndo parte go tlhona a ha re se na matla o tikiti matla ke motho a neng a etsa di o ditabata ditabate ke PC re fantsona ke ka rona ke ka tsaba se tsaba nna bana ba khetseng ke se tsaba mo ba ntse ba tsebela so ke mo tswa rona ntse bonolo ke tshetse sengwe le fang majo go a tsata mo khata ne le motsedi ke le la etsa mawala sengwe mo pota ka ntse ka ntse hore monna wa mosotho mahlong a banna ba kore le le banna mo le basadi ba o setšhaba gona se re ntse mosebetsi wa rona wa gona wa go lekgetha le o lekgetsa le lo lwana moo le lo lwana le a lwana you fighting there guys ore re bue ke yona tenago dile la thiba la etsang la etsang toboketsa ena gore mabiso of power ene e le senang yona re bule molong ditlhong tsa gore ga e yo to an extent ya gore ebe ga ao re se le megalanyana fela e na e patriot ya reng ebile second o kolle e metlhano fela say
0: somethingmona
9: ba tla bua ka mokgethwa e mongwe wa rona wa setšhaba o le mokgethwa wa setšhaba bua ka ena mopetese matlhong a rona mo a le teta go mogaga sa le moetsantso tse tshabeyantsentsentse le moetsa tsona mo ke a le bonta
0: tanki okay e re re tsena o tla be se re di a ga ga le tsa feng pisi rumela
8: na re ganya
0: e dindo
8: dindo a benda de ya ka ne ke ke le wile mo no mhlombe ya ne de le mi di an tsa ga ile e ke ko ane le di tsi tsi ke na le ditaba tengata te ke batla go tsebaka tsona jwa re
1: South Africa, lo tlo amanga u mona. Ga ke go tsa hona manga u monana. ba sentse bana le mihao ya bona manga umbona ke tabatabelo ya gona le gona ke bone le yena ya gona ya bo gona e le independent inze sa re patala di rent inze sa re e hira di bese inze sa re e hira di traka ke tabatabelo ya gona ke nete ke ntse rena le di thipatseng tse jwalo le ha di soka di fella rena le yelo plant ya gona gore ke tabatabelo ya gona so ha se taba hore rena rena le mona handle council yena na ga le ma councilara re tlotla ga e bopa mmo ho sena ha ka pele ho sena ha ka morao ke tle ho yena na ya ya bora go ke andate a ke re bile ndate petro di ya banda re ke ya ba e banda te ma ndate taka
0: ndate taka e fela ona ntsatsa mamane u go ka lena ntsa batla fela go hlalose mona mo buang ka abuse of power go hlalose mohlomo ntse
1: le ntanyana a ke ne ke itse ha se le tsatsi la ka la hore ke tle ke tlotla ke hlalosa ditaba tsentse jwalo ka gola memo e le le la mema ka yona ine le ya ho ka fela e le tsatsi nena la ka jeno ga tswa dikgetho me ke tlotla ke bua ka ditaba tsentse jwalo ke ne ke sa batle ho kena ka ha ditaba tsentse ngata le tsona ditimana tseno no tsene re di beile re le council tse no no ne re be ile dinthatse tsheletseng ka ofela tsentseng hore re qetelle re tlositse ntate majoro mono mana le teng
0: ke khola ba batla tsona dinthanyana tseno o di akaretse fe
1: wa tseba ka le thata mona tsona ne ke sa di nka ke mo khona ke ne ke sa batle hore ke tle ke buye ka tsona e ka khola memo eno ene ke imemetswe ene le ya go fela ge tlotla ge bua na ditaba tsa tsa se na di tsamaye le rwa ee
0: okay na di na di se pire ke tle ke bale ka mona fela e be se re di akaretsa tse ding so bile o di arabile tse ding o tla se tlo go tlo di arabe jo ka go ile wa hlalosa mona ntate that in that really see what under this PP a can close a joang pela ile nya hore ba hlokile tshepo ho majoro ho bane a ile China ka po ho bane a ile China ho bane ba motharisa ka hore se tshaba sa semphetenyane se di sa ipila itsa tla sa tsa maiso ya hae ne le mothusa joang lona ba le pele hore isa o ho isa di sebeletso se tshabeng na ha ke utlwi na ntate CPP o reng okay ntate tshwara ka qwading hore ke mametse ntate motlalepula CPP ebe o bona ho le bonolo ha kae hore tshebetso ya masepala e atlehe Lesotho re shebile hore ha e nyalane ho hang le mekgwa ya tlwaelo ya tsamaiso ya puso e tsejwang le ho tlisiswa ke Basotho re ke ba le lona dumela ntate le ntate CPP ke kopa a ka re hlalosetse hore na ditshebeletso tseo a buang ka tsona ke difeng o sa e hlalositse ena hore e tla batla re tle re tlo e hlophela nako e nngwe e tlang gape re ntse re patala okay o bua ka dithwele jalo jalo ke tla ba ditaba tsa tshedileng ntate CPP re tle re diphethele ntate mohlomong
1: ke a leboa ke tle ke ena ka enana ya hore mo ntate a na botsa hore na re tlositse mohlomphi majo ho ba ne jwale ala ba le leto la ho ya China ke batla ke se ke ya gabele yona yeno tsena tse ding ne se ke di arabile e se le taba a phetapheto ha ile handle council ila ya kena ne re bile re se aware hore hona le leto leno la China ha se re kene ga ga council re fumana hore ho sona le leto le nne jalo ke le ra kopa invitation ya leto le nne jalo ke tlo bolela Basotho tsatsi nena na hore ha ga ga ga fumana re le ra kopa ga le ma councilor invitation ya leto le la China aga ga ifumana yaba khile ma councilor yaba khietsa resolution ya hore in fact pele re kena resolution re le ga botsana leto leo la China na le sponsor go kaba inse tlo ba dijeo tsa maseo se dikanseng ke tlo e bua moyeng monana ke fumane ho tsamaya di director tse 4 tsa maseo se dikanseng le ho tsamaya ma councilor a mabedi ene e le majobo le motlatsi wa hae o hopole batho ba nana ha ba ya mono China flight ke maseko city council pdm ke maseko city council le bogoko mane mo ba yang king ha benze ke nalwe ke maseko city council go ne go batla ho bontsha hore pdm le flight le eng everything in le maseko city council ibe jwala gore banna manse go city council ye entse rena le batho ka haga ditopo ka mo ba ntse ba nka dithwele ba hlolang hore ba padalwe e le ho ba ne ho ntse o thichelete ha iyo na se re tlotla re nka batho ba ba sikisi ba ya China na re tla be rena le boinahano bo botle ha re ka dumelana le tabeno e jwalo ga fumana hore tjhe re ke re dumelana le tabeno e jwalo ebe ka matla a rona e khansele re fileng ebe re etsa resolution ya hore leeto leno le jwalo le seke la tswela pele ke ya hopola yena mohlomphe majogo o la batla ho nna gatshe ke ya utlwa le entse resolution fela ha le sana chance ya hore le ka le stopa ke re empa mohlomphe khinse kana le batho ba ntse ba soka ba patalwa re reng ka basotho ba bantse ba sebetsa ba hle ka bohlaso ka ga dogopo ibe jwa le lege ho molemo ho jwa le ibe chelete eo ene ka na patala half ha ke motho a di chelete but ke etsa mohlala fela ene ka na patala half ka pa e patala batho ba ka ofela le re le tile le ka le tla ya China ebe le hloga go patala bana ba bo bona ka gona ke yona ntwe kholo kholo kholo kholo kholo e tleng ke le ga ema ho yona ebe ha re tshetse re ga nnete ha ebe o le majoro ebile o le modula setulo wa councilor ga jalo o so sa ba le ma councilor o mamela bohlanka ntwe re no ga nnete ha re ya mo ke yona e nngwe e kgolo kgolo kgolo kgolo e re le ga ema ho yona ha ga etsa ntho eno go bana ka na le mona empa fela jwa le ge batla di service tsena ntse re di batlang di pheta hala ka ga mase go se di cancel
0: ke la ka utlwa hlalo sa ka e maeto a mangana a machaba ana e ka gana tsidi tso ke mmuso e ga re mohlomong e ne le taba tsidi tsela lwang ke mmuso o moholo mola
1: tadinse ke pheta taba ena na
0: Mm.
1: O tlo e batle.
0: Mm.
1: Chelete ena na ene e ya le tlo le nana.
0: Mm.
1: Ene tswa ga ga chelete ya maso city council. Empa ha ebe ho se jwalo.
0: Mm.
1: Ke tla re a tshe. E file re fositse.
0: Mm.
1: E chelete ena ene tswa ga ga pokello ya maso city council. Ena e sentse

0: ena na ka nete hare ya moele ha o ska sotlwa batho ba sebeditse o go tlo ithute na masego city council di supplier a tse di monono ke batho ba bakae bentse ke ba kolota o tlo go ithute yona e tle be assignment ya ha
1: mantse ho qetela ha re phethela ditaba tsena re ipapisi yo le diketsano tsetsa ka jelo
0: ha ke ipapisi le diketsano tsena tsa ka jelo ke re ke lesson ho e mong le mong e tla ba majoro le e leng majoro tsa tsena hore ha o le majoro o modula setulo wa makhanselara sebetsa le makhanselara a o kgethileng gobane gore o ba majoro ga o be majoro gobane o na le ditsebo tse o nang le tsone o majoro gobane o kgethuwe ke banna le basadi bano ba makhanselara e kgologolo e ke tlatla ke e bua letsatsing la ka jeno ke ya gore setšhaba sena se re kgethileng ga re se tlhompheng ga re gopoleng toro ya moetapele wa rona mohlomphei tonagolo Samuel Ntsokwane Matekane toro ya ntate Matekane nna ke a e bona le ga e be e so fihlele mono maana a e batla teng ke a e bona masego e tšhintšhile ntate masego e aganya masego ditsela di a fetoga mme rona ge le makhanselara ge matlo a ntate Ntsokwane ge matso a hae ge maoto a hae ga e be re kgethetse gore e be re makhanselara ga re etse gore toro enana ya mohlomphei tonagolo e phethagale mme e tla phethagala ke gore le rona mo re tshwereng re tiise re seke ra kgotlhisa ke yona ntho e kgologolo e ke tla e bua tsatsing lenana e bileng le majoro eno a motšhatšhatšhatšha a na kena tsatsing lenana re tla mo thusa le yena a amoele dintle tse re tlo tla ge mo thusa ka tsona ga ebe re tla ka ntho tse mpe a se ka ba a di amoele a amoele tse ntle tse a tla bona gore le yena a dutse setulong senono e le majoro go tla ba le dintho tse molemo se e tla re go sane le a se re shwele bana ba rona ba seke ba rwaka mabitla a rona e be ba re hae e bana ba le seleya bontate bana bana ba le seleya bomme bana ke ntho e kgologolo e re tlameng gore re e lwanele ga re lwaneleng toro ya ntate Ntsokwane ke qetela ditaba tsaka go ne o na le bo mabarebare ba bua monana ba re ae batho bana ke ma-RFP jale ba lwantsha le RFP le leng ke ntse ke dutse ke tlaleletse gore letsatsing lenana ke ntse ke ikotla sefuba ka moetapele wa ka ntate Ntsokwane ntse ke le RFP majoro e ne re mo kgetha tsatsing lenana ke le RFP motlatsi wa gae mohlomphei Maboletsi Podiane ke le RFP mme ga re lokisa ditaba ga go monate ehlile go tla ba boimanyana dipuo di tla ba ngata empa dipuo ga di na bothata ga fela ditaba tsa rona re sebeletsa nnete ga re sebeletse nnete re hopoleng na moetapelo wa rona gana a nka lesokwana lenana o na a labalabela o na a labalabelang gore lesotho le be ka tsela efeng
1: tlhakileng date ntate Sepipi re lo buile gagolo ka nako ya gago e go fileng yona re le PCFM re tla boela buisana gape le yona nakong e tlang date
0: ka nnete ke a leboa ka nako e ntle.

taba ya mofuta o do mo mamedi. Eh, ho pula jo. Ke tao yo pula ke. Ke se tao e bitsa ka dishete. Ke tlo ke fosa ho hlompi. Yeah, no, more maybe. Ke ke tao understand mo ba me. Ke 1 billion. 507,502,000 in naira. 1,507,502,182 naira. Ke tshelete eno mo bamedi he e leng ya qetelela e wetse ka gare go account ya gago. E gatla ke 1 billion mamma. Gatla ke 1 billion mamma. Jela e se e qetelela mo bamedi e wetse ka gara account ya chat ke naira, ke currency ya Nigeria. Mohlomong in US dollars mo bamedi ke 1 million US dollars. E hlalosa e le ka ba 1 million US dollars. E re ke se tsena. In rents e be ne ka ba bokae mo momedi. Ne ka ba bokae. How so in the hana in rents. Ba ba e ntse ba tla ge ge tlise ha o finyane le go bukwena tshelete na. E ne e le ya boleng. Bofeng. Lore ke 16,382,500 mama boetse ka ga account ya gago wena o monena o jo mama o jo e gosa Kingsley tšhelete kana ga o kwa tlentleng o nana ke o molaetsa wa o bone melaetsa mo ya di telecom e di kwamo tsetsa ke di sebedisa e nana ke minya melaitse e ha o shaba manual of manual 16,301,000 lo tshiki ena ke ne ka account ya hao wa e bona ke ka nnete mo ba medi ho thwe ye tsa etse pakeng tsa June le November 2025 mo ba medi transaction ena ke tsa halo ena ya bothata bona ba jalo ho tshe Kingsley mo mong ha di Kingsley bona le hore a tsebise banka hore he lamba thuma modimo ha se birthday ya ka hle matebele ke tla le jwetsa ha ile birthday ya ka e khutlisang khoyo ya ka ya ba haetse jalo mo mamedi ha ba haetse jalo tshelete na wa ya gola e a transfera mo mamedi a ya gola engwe a isa accounting ya mme wa hae nngwe ya ausi wa hae jalo jalo mo mamedi ya gola e nngwe isa kwane nngwe isa kwane nngwe isa kwane ya ba taba ena mo mamedi ha e se e hlaella ya ba ho bitswang the Economic Financial Crimes Commission e leng EFCC e qetella e se e fuputsa mo mamedi tae ebile e tshwara ojo le go ka ena ntate Kings le mong ha di Kings a tswala ka nnete ha se a tshwe go dipatlisisong mo mamedi tšhelete e ne tse di teng di accounting mona ya tla gore mo mamedi e khutliswe e ne di accounting mona ya tla gore e khutliswe mo mamedi ba ile ba khutlisa e ka bang 802 million le something ka nqane in naira momedi ene tse ile teng accounting ya Kingsley le ba bang ba le la ba momedi bana ba o ke ngwe a go lena ne mo go le bona ya ba e boela hape e fumana 300 million naira e ngwe hape mo momedi di transaction tse ding tsa ribeswa a ke ya u le wa etsa transaction e wena momedi wa ga ka mohlomong e
ka banka banka e gona hore e tshechise ke tsa halweno e khutlise mo mamedi e ke ha wa itsala le tshete hutle ha ke ya gona ho nka tshelete na mo mamedi jele ya tlile ho nka 1.1 billion ya 1.5 billion ana netse ke bua ka yona mo mamedi jele tshelete na e setse ya ba mo mamedi una lokela e khutlise le khotla la laela la re hela mong ha di Kingsley khutlisa tshelete eo ke ne se a itsetetse mo mamedi mona le mane mohloba sa rekile mohloba ne sa rekile kolo ena sa rekile a sa e sebedisitse mo mamedi jele banka e se ke ke ya khutla ya koloi ena ka ge o e rekile ka tshelete ya go ya ba banka le khotla le se le etsa taelo le lengola le re hela mong ha di Kingsley tshelete ena e setseng e 272 million naira a go e khutlisa monga gona ya ba ka nnete mo mamedi ha e khutlise ke mo ka nnete ha o se go lo jalo a ile nga tlameha go ya ba ha qoswa o ipulela a le molato mo mamedi ka di 19 tsa January le mo sela sa 2026 a ipulela le molato a re ke molato mo mamedi qoswa tsena ene le stealing le fraudulently converting tjhelete ya banka qoswa tse jwalo mo mamedi tsa hana le taba ya mofuta ono ya ba wa hlola selemo wa hlola selemo tronko mo mamedi le fine mo mamedi le kotlo ya di milioni tse 5 million naira wena mo mamedi ke qoswa ya hae le hore a khutlise tjhelete oks ka hlola ha ine le hore a hlwele a hwehle selemo tshankane a ba patale fine ya 5 million naira ka o dimo ho mo a khutlise tjhelete ya 272 million yani yana e hanne ho khutlisa a e khutlisa e wena mo mamisa jale batho ba bang ba re ya ba ne ba ukusisa eka botshe o fua selemo fela ebe ha patale tjhelete na mo mamedi ke ntho ka etsa nyetswe ke kgisi wana ke kwa le a ke kwa le motho a sebete haholo mo mamedi ke kwa le motho a sebete haholo na ke ntho ka wa etsa nya o sof manchester ka jale o so bo hlokomela go le gotla le re o so hlokomela hore tshetena e se ba lokela go e khutlise ba se ba tlile mohlobo go fumana khutlisa e ba e khutlisa go thuya mong ha di Kingsley go tlisa tshelete eo ya banka o ka yetsa ntho e Kingsley a entse mo mamedi ke ntho o ka wa yetsa nye o so le boemong bo how to khutlisa ke o file ena tshelete ke 16 million mama second account in your house 16,382,500 any 16.4 million second account in your house ditubala ona hane ka yo una hana ntho tso hletso ka wa dietsang ka tshitikano letso ke tshe ngwa dietsa letso sa dina hantle tso so dina hana tshile ke ena ya ke na tshumong ha di Kingsley a re tjo butle ke ntse ka mona ka pelinyana tshwa fa mme wa hae a fa o tshwa hae a fa ba le lapa o ke bana le lokole nwe mo nne mo a bula nna ma mo fa bo ma million 2 million 5 ho latela mo hlomo ona o gata ma a tsha ya ha qete engwe a ntse ntsha a etsa hona etsa hani mohloma a reka koloi a reka hona a etsa ya ga taba ena ha e hlaella mane bankeng ba gae ha ebo go etsalang ha fuputswa fumana ore a ebo Kingsley jele ya ba ha sa tho a nnete ha ba atamela ba bona ore Kingsley tjhelete ha ebile oe fetisitse e fetiseditse pejana e fetiseditse pejana ka nnete mo mamedi tjhelete ka mo mamedi ha e se e fihla akhaonteng ya hao
o tseba hantle hore ha se ha

0: ne o ka etsa kids le yena o e fetiseditse pelenyana momamedi a re nna Kingsley, nna ojo Kingsley, I am the man. Ha ke khutlisi letho ha o ka e khutlisa mbone e da hana ka 62009956 mo letsa ba snow 212199956 le plus
1: 2665599956 ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mokgwa wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meguo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: Dancing on the Ceiling, Lionel Richie o PCFM re ba metseng e supileng fela ka lebile gore ya leshome. PCFM 92.8, your 104.3 MHz at www.pcfm.co.ls. Ke galetse go utlwa maikutlo ga gore na wena ne o ka wa etsang. O ne o ka wa etsa eng mo mamedi? Ke tšhelete ka accounting ya gago e bona ke ena. E megatlhelo tabeng. E megatlhelo ke ga e kena. Use again o etsa eng lo go tla sele re go tlisa e a o sana taba go tlisa o bo ga hlolo mo de o etsa eng ke se fa mo mang tibela hello ke
1: tsela
0: ke wa mela
1: wa tswa ke nne ke tlo
0: mo tletsa
1: ke nne ke tlo tlo na majatu pele nna ke hleke go se bana ba banka o go kamola wa mani londare nkere le khotla namolela go bona hala o banka e mmomori le motho yo a tsitseng tshelete ka go hlatswa tshelete ba se bitsa account ina ya ka e le bona ba ka nkosa mme le ke mmo le khotla nna ke ya ke ha ke na mo re go mo bifela ka le baka lena ba go nka hlulele le ke claim le tshelete ke ntse ba tla itse hona hona ke le ne mo no ka pe se tla ke le le lokwe ka
0: so tsagele se mogato wa ka phepi o gawile o tla gutla o tla gutla o tla gutla e o re o na tla tlwa pele a e yena a mathela magoteng pele e a pitla ga e magotla nna molele mphuseng ke na le nthomo na ye sa ntshwakang hantle tsietse. Eh o re tla re ba banka ntse ba tla mo ntse ba hey eh Kingsley o chalete eh ba ba sentse ba fumana di samane ka ka nqane lo gotlaleka ke letleletlwa ga ba mo
2: hello Laila
0: hello
2: bilele tsiagale mo na te mo ga tuba o mametse ka 95.6 ke spanna ka go getswana
0: ke le ba spanere o be le bisi bo monate wena no ka etsa o no ka etsa eng bue mo bo ke na chalete e me gahlelo mebedi ha ka yo e mmedi ha ka e mamela tabena e me gahlelo mmedi ke magahlelo wa pele ha o bona chalete a ke o tla etsa qeto o tla etsa ha re re o sebe o inkile ka poe sebedisa o fihla e fihla magahlelo ngwane mo a ke go no so tshwego jwale o so litla mo vele chalete e se khutlisa mhlomo di account se di freezewe chalete vele se khutlisa mogao ho banka lo go tlalege khutlisa chalete khutlisa khutlisa khutlisa chalete no se tsenye ga sa gone go we ge ge khiphe wona ka mogho ka pa ge khutlisetse yona ke mogahlolo wa bobedi mo vele o solukela bitse qeto e ngo bane motho mongwe ne ya ka gashe we mo bona ka nete nne nka e khutlisa ke tswe ditabeng

batho ba babedi mana ke Austin Mahone e bitswa All I Ever Need e ka ba metsetsong e supileng ka morago gara ya leshome pale ena le ko qoqela yona ke pale ya nnete mo babedi ebile e gola nna ke ke itsebang dingata di etsagala ka bongata mo babedi go na le ngwe enyetsetse ka 1961 moo Canada mane o ileng go ba le bank robbery ba ya he mo babedi ba etsa ntho tsa bona bankeng kwana ba le ba hlano mo mamedi ba tshwara ka ofela mme ba bane ba hlulwa tshelete ene utsing ya ba ha ifumane ho hanga e sale so ka ifumane mo mamedi ba la lengwe hape pa le mo mamedi ya ka e tsa itseng ka 2003 mo ba ne ba utse ke mele ntwe kang gang mo mamedi ba utse di diamond gold le tshelete kakakaretso mo mamedi di hakanyetswa ho boleng ba $100 million ka ofela di le jalo mo mamedi mme boholo ba tjhelete eno kapa tse ding tsa dintho tseno mo mamedi boholo ba tsona ya ba di fumane ho hang ba di fumane ho hang e ke nanang ena ke yona mo mamedi eo ke neng ke bua ka yona ke ne ya Money UK mo mamedi e ne le heist mo vale koloi tsena tse tsamaisang tšhelete mo mamedi mane UK ebe ka nnete ba qetelela ba emisitse ba entse se ba se etsang mo mamedi ka mokgwa o ba entseng ka taki se bona ba tlhatlhile ba bomme ba entse ga ke tsebo fela ba qeteletse ba emisitse mo mamedi ba utswa tšhelete kalo ka £53 million mme ba bang ba bona ba ile ba qetelela ba tshwego mo mamedi ebile ba tlhotswe fela tšhelete nngwe ya kapa ke re 53 million mane 30 million pounds ile ya qetela e sa fumanwa go hang e nngwe ile ya fumanwa fela tšhelete e kalo ka 30 million pounds ile ya qetela e sa fumanwa go hang e le mane mone ke botsa ke kana ebe motlhomo Kingsley na le ka wetsa thwenyana mofuta o mo mamedi o ba fela ya sebete motho yo mo mamedi ke o taba ha ka phetela le PCFM ha ka khutla mona re bona ona re hatela pele ka tsela ya mofuta o fe back to your roots PCFM mona le nalela le shume ka morao re na ke le shume.

tso tla mono ka di happy birthday o tla o be now tle ka di balloon wetsang wa mo stress makela mo feri ka hlohong eh ha o kwisise go na drama ke eng ba no hiena ke letsa tsikolo ka matsatsi a mang o ikutlwa ga mo medika taba mo futeo mo hlomong o ye mongwa batho ba ba sa kitekeletsa se le bona la tswalo nna le batho ba kiteka mo mo medi haletsa tsela la tswalo le la tamela wa le shophela o ya le shophela e mongwa hlophana o tla ba tineng ka letsatsi leo e mongwe bile o tla nka le lefi mosebetsing e mongwe bile o tla plena mo hlomong wona o tla ba le o kae a ja eng ana le bo mo hlomong ba bang ba etsa mekiti ka letsatsi la bona la tswalo mo mo medi ha ba ba mo mo medi bile bana le ho lebala mantsi bua mo hlomong di ho rentsa mantsi wa ka bo 5 velo hana hopolang eh ba ne motho mong mo hlomong ya hopotse a sa itse happy birthday ya ba re helang hana ke birthday ya ka tsa sileng ha batho ba bang bona ka nnete mo momedi le tsa sileng ba lekelang go dima haholo ba ba le lebelang selemo selemo pota o se lebeletse tsa re fela hang ka bona le tshofo tsa thuba ke birthday bile le tsa sileng ba ereng ha le fihla mo momedi ba ukwa ba le hlono rona le batho ba mo momedi ba sa eng ke ntabe ya bebe ah ke le tsatsi yo le ka mang ha le le hloko jalo ka ba bang tabe mo momedi ke tabe we hlokometse ho bona le batho ba jalo o ye mongwa ba ha ba ho ye mong wa bona o ikutlwa jang ka taba ho bo hloko ha ka mo momedi ke te ka letsatsi la hona tswalo bohlokwa mo momedi ha kae ka bo mohlomong ha o bohlokwa bo mo mongwa batho ba sa ke tikeng tsa selebana la tswalo o ka ba baka ke a feng ntho tse o tshong ha ina lele mani e bona le motho mo momedi a tla ga ho motsa o tla ho hela thabile mono e bile o bile o re do you know what today is ya re ke la witch o ra le ka happy ke sa happy di fotsa tsa August king e ba ke be dia how a go e ke be dia kana a ba tshwana na ho bohlokwa mo mo be di hakalo ho wena ke te ka letsa tla ha wala tswalo ge a qoqa 212196 212196 le plus 2665 plus 2665 ngwala tsa voice note WhatsApp 62009560 62009560 ke kutlwana wena mo metwena o kitikala tsa tla ha la tswalo ke taba ye we nkela nhlong hakalo o humole ma hakae mo medu kitikala tsa tla ha la tswalo ona le batho ba mboeng ha tsela tswalo le atamela mo momedi ha re re hosane ha re ke tsela tswalo go sane ke di 5 hona jalo ha khale e u batla o le bona mo momedi ha le qala ha e kala e 12 ha kala e ritla pele e u batla o le bona o tla le qala e tla phumphumula a tswebele a phete le tla letsatsi a santsa she bile go na mohlomo o tla kitika jang e se bile ka morao hora ena e le shimele motsoli mong hore ke o qetela le nna la rona ho hloka ha kae ho ena ho le kitika tsileng la hola tswalo ke tloba la moletsa wa ho voice note ke tle papala e le mohala ba ho ke tlong fela ho hlokomela nna le batho ba sa tswete le ho le kitika ke o bulela listen to your heart ke Roxette.

shemele metsumedi ka morago gara ya leshomele botso o le momomamedi Roxette, listen to your heart. Bua ka tabena di-birthday. Ee, tsatsi lao la tswalo. Nna le batho ba lebalang, nna le batho ba sale la ntse a le gopotse go ena ke letsatsi jelo ka mang. Go botlhokwa ga ka yo keteka letsatsi la gao la tswalo momamedi. Re qoqa 211-9956 le plus 266-59956. Ngwaletsa voice note WhatsApp ong 62009956. Ngwaletsa gore lailai letsatsi la tswalo ke letsatsi le o gopotsang gore Modimo sa gago hetse. Ga se kaofela ga le fitlhelang selemo le selemo. Mme nna ke a le keteka to show gratitude. Oh, bontsha teboo. Ke a bona momamedi, ke a bona gore e a se kaofela ba le bonang. Ka fumana gore momamedi o tseba le latswalo ke a le kore a se kaofela momamedi le lena la o sanile o bona le le tlotšhabane a se kaofela ba tlhole bo bona dile la gao latswalo momamedi o na le batho bangwe ba tla tshwa ba re ei ga o sure ona o na le a maaka ya setseng le lona lena leo ya tle leng go fitlha go lona e keteka nna batho bangwe ba tla utswetsa momamedi jele momamedi ore botlhokwa o bontsha tebogo gore o se bone selemo seno se setšha momamedi se ba motlhomo o a se qala ke bone ntho tsa ka monna ore lela nna ka nnete ke a le lebala wa tseba ke gopotswa ke batho but le yona ke a le keteka ka nnete ee o na le mokgatlhelo o mongwe wa batho ba lebalang ke a le ba bone o na le mokgatlhelo o mongwe wa batho ba lebalang ehlile mo o tla fumana gore hei sa tlo gopola kwana se le mantsi bua basebaga ba re happy birthday ya ga ba ba momamedi ba o a gopola wa ka gitla ona tsena o tla wa santsa a bea diverse le Facebook le WhatsApp-ong go tla santsa a le bo mo ha wo modimo a go sa lo mphihlela ke maketse fe ke bua nnete santsa ngwala mo medi qalella go kiteka tsatsi la hela tswalo wena o bohlokwa ha kae wena ho le kiteka o e mongwe wa thwala balang ka pa ba sa kiteki ba tsatsi la wala tswalo harulo momamedi o moletsa gore go nna go keteka letsatsi la ka latswalo ga e sale e le moetlo lelapeng heso fela would make it such a big deal ke big deal ke le wena Linda bosibo bonate no ordinary love a ke go tlamana ra o phethela shadeo